Kanske ta huset till och Let's go warn her body forever. Kufile khabishile ko shago tsa go pet Martina 012 finance bare ga ishube a semiti miano abantwana ama Uber DJ Tira, thank you Mr. DJ ona pale Josie e betsa fere metso shile ke shupa fela ri tshola ka mona irla ya bo vedi ye ke ona tobele FM ke le go ta ga shola Africa bora ka moshate wa tshe le mo ka moshate wa tsibo le wi tabisho ho mintimele fa ke fite ka fa bare a e ka ba o mo so wa mo Afrika borwa o nya kana le se ba ka sa o ikhweletsa maitemogelo le fase la moshomo gore o be le tlatlota beng ya moshomo wo ithutetseng ona ditaba tsa o tabisha kitse ditaba tsa o tabisha kitse SAPC nya kana le SAPC ina le di ba ka e tshelo holo masome pedi e tsa di internship se ba ka sa di khodi tshelo masome pedi Hello ro gona le mangwalo a maleba a NQF 6 go ba 7 6 ba ka sa ga go sa gore o ikhumanele maitemogelo le go aga tsela ya go leba moshumong wa sa maruri a na ona le khatlego go tsa technology e tsa bogashi e tsa rekishi e tsebo ya ditaba television radio le mafapha a mangwe o seke wa fetwa ke se ba ka se di khopelo tsa moshumong wa di internship di butswe Etela website ya SABC o ye fa o go thue SABC internship opportunities 2026 hopola le tete le mafelo la go romela di gopelo ke la le some September 2026 bjale go wiki mshiri tshe go ithuta gore o gone go tsena le fasting la moshomo se ba ka ke seng romela gopelo ya gago le hono

0: ja go ja go heavy chains ka le Natalia Mabaso u yeke go phela kapile go ja go ja go re thabile khumalo tsa fa le Master KG ndion dio a kapso je smolo tsa fa le ni a iphele ni a lugo home ke di mela fa go roga ipsi ne ke tsana go tshwe go file tsana mseli tsho ga thobela FM mo shate ho ja le wa mo shate ho tse bo le bitse ga re upitoko ga re roba le mo ka bolo go re wa tsafa gore ge o tsore thobela FM ge o tsore DJ o ka o ka se roba la e khona ga le yewe botsa ba go era botsa mele go le metsole ba botse ba tlo show man le bona ba botse fa go re bona nnete ga re upitoko ga re roba le ka ba ka la thobela FM ke mo shate wa ja le mo ke mo shate What's it about limitation of credit? Yellow way, the credit. Yabo kwa niti reketika bo kwa bo kwa barena. Yule fire, push your gore na. What's it about fire gore na? Otwa kai, oya kai. Otwa mood wa genu na. Eh, ribaru kwe na mkhaichi. Na waza wa ore na. Nkani wa ubija mkhaichi. Na utele jimanyi. Na wana ingi. Eh, kiwilete fire gore na ke motho kwa. Ke motho kwa masebogo ba thoko dumelang e ba re ba thoko a ba loyane ba senya fela ka utswa e utso ke boletse fa gore bona ge ba re ba utswa a ba ra gore bona ba ita ba utso tsa batho di thoto tsa bona ba re ba utswa yaya
1: re tshitse sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimosho le mo shata wa diare moya thobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso lentšu ke bophelo re botlisetša dithero go tšwa diphuthegong tša go fapafapana
2: Lamorena le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tšwa phuthegong ya gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Kameeldrift go la Pretoria se fetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu Ke bophe
3: na go la wa mosela re bene gona ke fedi tshe ka yena ke na go modimo a tshwellang a ipona cha a bontsha gore yena ga re tlogele ga re lathe
1: thobele FM mo shate wa tsebo le boithabiso
0: mo shate kwa tsebo le boithabiso mo shate kwa jale mo ya ba rokastine o kasine ge o re ba utswa ya ya ora bjang ke re ge ke mo dlomo o tsena ka mogae ka fa nkhumana ke ya nga nna ke di fitha fa le horawa e ka re tsena E home re o tsena fela ke jadi go jela ka di bia ka fasa tafol e ino wa biale ke nya re ku shi gona fa ba thoko ba tla ntlatsile wa mphong wa biale e ke re o mulungwe wa kitse fa gore no tswa ka ile gona fa le e ge ba re o mina noku na ngane ba kwena mina noku ge ba re o mina tlantlane e mokoni wa ntshi holo dumela ntle ba koni e bialo e ya be ke tla re lebele tsa mo tshumbo ya lo nako tshe dingwe re no gitse ba re tsebele bana o rena bana re ba rute gore na ga botse ba tsa fa gore na ba thele tshe boma na ba sa thelela na ba sa thelela na ka mo hola Kiki maineleng bo manamela bo washpang ka bo ka spread bo tla go persa gana le di jupiter venus madieta ne pomolongo mapulo mampulo ka motho go tshiwe le bo le potako dumela ya mo mosare mfa go bile le gautjwa mthlagase re le tsena ga jana je tsa ka motho go tsa matala iba fela ba ka bo ya mthlagase eskom e tla fa go roka re ba lukishitse hey ha bele mathata mo segare ba le ba tswa fela ba re ba re papara ba kuma lo rawa le bona ya yo ba le sedi ka mogwano a no ba le sedi ka mogwano we go me sedi sa bona se se nyana a ke tsebe tobela mthokwa hey ke ga tshimo thokwa o phone wa tlatsila taba e tobela na le kai
4: go go tsole kai
0: e ke go tso tle
4: haleluya
0: ke ga tshimo thokwa wa tlatsila ke re wena o
4: ma a wa ke a kopile ka bathoko gore ba dire kwa
0: Okay, Lena.
4: Ke ka tsamola ga sha imona di go rolo ka mafefo matsu.
0: Mo nna di go rolo ena o ana enye ke mong.
4: Na ja na tlo.
0: Oh ya.
4: re ana tuma ga re tswa tshuwa ga maraka pula mo ba re go ba hlaba phodi ba tswa ba e ga morogo
0: phodi ke eng
4: phodi ke ke morogo wa mphodi morogo wa maroto wa
0: go oh yeah oh yeah oh okay la se pedi le ina gela man
4: ke kasamula
0: oh kasamula
4: Eh
0: ha hore le bogile tle ka samo la re itsine ka kgodi ya bokwa bana re itsebeng le rutele bana ka moga e ka fa gore na ba ba thelele
4: ibile la so kgwa go ne le motho a ne tsebago le gana bua mmerokong ino ba nna ka samola
0: ha o ke tama tshini bo tshe ya iponcha fa gore bona le jwa le motho tlhoka le biso la lena tle
4: haleluya
0: amen ka samola
4: amen
0: haleluya

Yippee yippee yo! Yippee yippee yippee yo!

le ke le tshatshe le o le wa le dira morena arre tla go bona ka mmelo pele le moya botho ka moka arre di khafela wena re di bia pele ga gago re na ra re e Jehova re na re se hlabelo re se hlabelo re se hlabelo mmelo ya rena ke se hlabelo sa gago morena ge re tlisa se hlabelo seo se amogele ge re tlisa se hlabelo seo o seke wa re balela melato ya rena Jehova obane re a tseba gore o modimo yo a sa re baleleng melato ka besepelo ka dipolelo re a o šitela e fela wena o tletse ka tebalelo ga o re balele melato ya rona ga o re gopotse tša maabane a thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo nna re amogela gotlhegotlhe mo kamao le gona a re phine ka letšatšile re tle re morete re batamele dikgorong tša gage ka go tlhalala re batamele dikgorong tša gage re tseba gore ke yena a tlo retelang pele beke ka moka ge re tlo thoma beke ye ntshwa re bee tsotlhe pele ga sefatlhong sa gage ge re tlo thoma beke ye ntshwa re gopele bohlale bja gore a re buše re gopele bohlale bja gore fa mantšu a makaone a re tla kgothatšang botlhe ba e leng gore ba imetswe bophelong a re fe bohlale bja go kgona go lemoga maemo ao a sa re tshwanelang mešomong gotlhe-gotlhe a re fe bohlale a re fe le lona lerato la go rata ba bangwe ba re phelang le bona e re ga o thoma beke ye ntshwa o re morena a e be wena o tlo laolang dikgopolo tšaaka a e be wena o tlo laolang maoto a ka maoto a ka a rata felong go kgethwa maoto a ka a se nkiše mo wena o sa rateng gona molomo wa ka e be wa go bolela tša le a go fela diatla tšaaka e be tša go kgwatha di fodiša

Yena mothei wa children, a mothegi wa lefaseng, a tšatši la lekgono re tla a pele ga menyako ya gago o ka go tlhalala Jehova. Re tla pele ga gago re sa tšhabe selo, ke ka fao re kgonang go bolela ra re morena o tshepo ya rena, o sebo sa rena. Ge re kopana le ditlotlo tša lefase re tshepa wena, ke ka fao re reng re ka se tšhabe motho, re ka se tšhabe motho, re ka se tšhabe selo. O kile a bolela motlanka Modimo Paulus a re ge Modimo a na le rena, ke mang a ka bang kgatlhanong le rena? If God be for us, who can be against us? Ao Andrea Crouch a re Modimo ke wena sebo se maatla. Ge re kopana le mathata a lefase re tšhabela go wena, gobane o sebo se se tshepegang. Ge re tšholla mathata a rena le dillo tša rena pela sefatlo sa gago, re a tseba gore re tlo hwetša karabo. Ga se rena ba re tareng, ga se wena yo re tareng ge re tšholla mathata a rena, wa e botša ba bangwe goba wa re sega. Ore ga bolela motlanka Modimo Dafita re tlamela morena megolokwane lena lefaseng lotlhe, gobane le ke letšatši la gago. Direla morena ka lethabo tlampele ga gage ka go tlhalala le diduetša, tsebang gore morena ke yena a re bopilene, gomme re setšhaba, re setšhaba sa mohlape wa gage. Tsenang kgorong tša gage ka ditebogo, tsenang kgorong tša gago ka dikopelo le tumoše, mo lebogeng le mo reteng. Re a mo reta tšatši la lekgono, re re leke letšatši. Gopola re tlo kopana fa le mohlankagadi wa Modimo, ke bolela fa ka Apostle Bridget Hawkins. Romela tšotlhe tše e leng gore ke ditlhotlho tša gago, tšotlhe tše di go tshwenyang, tšotlhe tše e leng gore wa di labalabela bophelong bja gago, ka tshepo ya gore o tla di fitlhisa pele ga sefatlho sa Modimo. Tšotlhe tše o ratang go di fitlhelela, re thoma beke ye ntshwa o tla ba o lebana le ditlhotlho tša go fapana-fapana. Ba bangwe ba tla ba ba ya dikgorong tša tsheko, ba bangwe ba tla ba ba ya di-operationeng, ba bangwe ba tla ba ba ya di-interview, ba bangwe ditikong tša mešomo, ba bangwe ba tla ba ba ngwala ditlhatlhobo. Wena ke a tseba gore o sa tšo latlhegelwa ke yo mo ratang, e ka ba motswadi wa gago, molekani wa gago, ngwaneno. Apostle o tlo go thoba go botlhe ba ba thomileng beke goba beke e fedileng ba boloka baratiwa ba bona. A re re leke letšatši la gore le kgomotšege moyeng. Ba bangwe ba be ba le dikgorong tša ditsheko, ba kgaogana bjale ka monna le mosadi, ngwana mmaage o ile go thoma bophelo bo boswa, tshepa yena o bea yena pele. A ke wena o tsebang gore o hlokang, romela mo go nna, o romele ditlhoko tša gago. Ba e le gore ga le romele, Modimo o a tseba tše di leng pelong ya lena, gobane lentšu la Modimo le re mookamedi ya renang o tseba tšohle tše re di tlhokang. Tseba gore ditlhoko tša gago morena wa di tseba. Dumela gotlhe gotlhe mo ka bala gona ye ke thobela FM re le kgweding ya rena ya bogwa.

0: kolenareng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: a thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso metla go botsa gore bjale ka mhleng re tlo ba rena fale dr nj rasakanya re re phela bophelo bja lenong ke gale o phela bophelo bja kgogom o fatela morago ke gale o eme felo go tee le kgono re tlo o bontšha gomme bophelo bo boswa bjo o tshwantšeng gore o bophile bophelo bja lenong lenong bophelo bja egle go lebelela ka mo mangwelong a makgetho a lebelela ka bebele lentšule la lenong le tlile makgetlho a masometharo fitlha masometharo nne mo e leng gore la mathomo go bolelwa ka lenong mo go lefetiko wa bolesomete leviticus chapter 11 ke mo go bolelwang ka lenong la mathomothomo la mathomo ge go bolelwa ka lenong phela bophelo bja lenong lenong le tseba seo le se nyakang mo bophelong lenong le phela bophelo bja focus le a lebelela mo leyang gona godimodimo kwa marung ge le nyaka go tla fase gore le kgone go thopa se le ratang go se thopa le lebelela thwi ka matlho ebile ga le lebelele ka thoko le lebelela thwi go se le se nyakang dilo tše dingwe tše dipaledišang gore re fitlhelele dilo tše re di nyakang mo bophelong ke gore re a lebaleba re phela bophelo bja dipelaelo re phela re lebaleba go nyaka o dira selo o nyaka gore o hwetse concern ya batho ba bangwe gore o dire selo o nyaka gore o hwetse justification ya batho ba bangwe dira selo se o nyaka o se dira go beile modimo pele selo se o nyaka o se fitlhelela o tla se fitlhelela go ena le go hwetsa approval ya batho ba bangwe lenong ge le nyaka se le se nyakang le lebelela thwi go selo se le nyakang go se fitlhelela lenong le le godimodimo dikilomitara tše dintšintši kwa lefaufong ge le bona tlhapi ka gare ga lewatle le lebantšha thwi go fitlha le yo ithopa go fitlha le yo ifitlhelela rena batho re palelwa ke go fitlhelela dilo tše re nyaka go ifitlhelela ka baka la gore re a theletša bomang ba ile ba leka ba palelwa le wena o ka se kgone go nyaka go fitlhelela selo o theletša ba bangwe gore ba reng wa lebala gore ge wena o ka botša modimo gore o nyaka go fitlhelela selo o tla se fitlhelela go boditše modimo batho lefaseng ba tla o botša ka mokgwa go leng bothata ka mokgwa e leng gore o ka se kgone batho ba tla o bontšha fela tše yona o ka se kgoneng go di fitlhelela gobane bo mamang ba ile ba palelwa lenong le focused lenong ga le tshwane le kgogo kgogo ga e tsebe gore na e sepela fase goba e sepela godimo na gobane kgogo e sepela mo fase e fela go ka e tshušetša ya fofa ya se sa tsewa re na e ka ba ke yona nonyana goba e sepela mo fase na tlogela go ema felo go teng tlogela go fatela morago phela bophelo bja lenong o tsebe se o nyaka o se fitlhelela e re motlhomongwe ge lefase le le la o bontšha etše šorum ge lefase le le la go betha goba tša lefase di sa tsamaye gabotse o sepele o yo thoba ka boswabele ka lenong lenong le a kgona gore ge le tsofetše le sepele le yo khuta le ye bokhutamong le ye le khute le ntšhe mafofa a gale gobane a tsofetšeng le mmele mafofa a maswa le tele phele ka boswa le wena motho wa kgona go mpšhafatša wa thoma go phela ka boswa tša kgale ka moka tša sepela wa re nna ke motho yo moswa wa kgona go lebala ka tša kgale batho ka mokgwa ba bo ba o tseba ka gona ba tla ba bona motho yo moswa ka bophelo bja gago lenong le phela bjale lephelo lenong le a sepela la re ee ke tsofetše e fela ke nyaka go toba motho ke nyaka go toba nonyana ye ntshwa gape lala lona ka bolona la tloša mafofa a gale le wena tlosa mafofa a kgale bophelong bja gago o tseba gore o ka kgona ka boswa mola batho ba re o tsofetse mola batho ba re o a palelwa go tsofala ke bolele ka o tsofala ga mengwaga batho ba re o ka se kgone bo mamang ba paletse o ba bontshe gore wena o na le moya wa lenong wena o a tseba gore o tshepile mang o tshepile modimo yo a leng le godimong mo tsebang gore go ne le godimong o phela bophelo ba le godimong mego ga e gona le godimong ke ba re binang di hosana ga gona meogo le godimong. There's no tears in heaven. Le godimong re bina di hosana le ke le tshatse.

0: Mina Toko ga bolela ore le godimo le lukile. Le godimo le lukile ke ka fao the Jackson Southerners bari no tears in heaven. Le godimong ga gona meogo. Ke mo ropelang di hallelujah, ra opela di hosana. A 0860002452 ke a tseba gore go na le se o nyakang go abelana le rena sona ditlhoko tsa gago. Ke eng se o ratang gore Apostle Bridget Hawkins a se beye pele ga sefatlhego sa Modimo? E tseo di o tshwenyang, tse o ratang go di fitlhelela, ke wena o tsebang gore beke ye o nyaka o fitlhelelang. King tse o ratang go di bona Modimo a o direla tsona tšatšing la lekgono. Bolela le rena 0860002452 ke a tseba gore o latlhegetswe ke motswalle wa gago, o latlhegetswe ke motswadi wa gago, o latlhegetswe ke molekane wa gago, o latlhegetswe ke ngwana wa gago, o nyaka go fodišwa matswalo. Bolela le rena 0860002452. Re tsene ka moka ka gare ga sediba sa Bethesda, re tswe re hlwekile, re le ba baswa, re tletse kholofelo ya go thoma letšatši le bekeng. Ke re le letšatši la lekgono, re re re latlha bophelo bja kgogo, re latlha bophelo bja go ema felo go tee. Rapela bophelo bja lenong, ra ba le pono ye bogale ba re lenong le kgona go bona makga a seswae go feta motho. Ra thoma go šomišana, e tla go botsa gore lenong la tshadi la monna a šoma mmogo ge a aga setlhaga sa bana ba bona. Ra thoma go šomišana ka malapeng bjale ka monna le mosadi, a re šomela bana ba rena. A thomela FM mošate wa tsebo le boithabišo le ke letšatši
1: ebosebola
0: thobela
1: morenaka.
0: Morenaka
1: makgaba ka mosebaeng batšha bophelo ba kgogo ba o fatela morago apostola banna bonna ke re ao ya go tsena a re makgaba latlha bophelo ba o fatela morago jelo ka kgogo.
0: O nyaka moapostola a tle o rapelele gore o tlogele bophelo bja go fatela morago,
1: o fatele pele,
0: re ye pele, re kgone gore mathata a re kopanang le ona. E tla go botse se sengwe ka lenong, lenong ge le kopana le storm, ge le kopana le ledimo, ke mo le ratang gona, ke mo e leng gore le kgona go phurulla maphego a lona la sasanka. Kore le nong le rata ledimo, batho ba bantse ge re kopana le mathata re baka gare ga bothata. Ge re kopana le mathata re dumelela mathata a le gore a re laole.
1: A re khumaneng re rapeleng mat re seka re re khumana mathata poleleng e bolelang le rena ra ba bothata ka gare ga mathata.
0: Kanti le nong le rata gona ge le kopana le ledimo, ke mo le phurullang gona la balansa ka mathaka ka ledimo la gona go phuruluga la thala ga botse kwa lefaufaung.
1: Ke di sebolo o bolela go tswa pelong ya gago ke ya go kwa o mogaši wo tlhwatlhwa o filwe.
0: Ke a leboga wešo,
1: ke makgaba ka mosebaeng madifela. Ere ke re go bona le batšheletši ba sealemoya kere molerefue
0: a thomela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa. A ere ke tše batheletši ba le ratang go romela child romelang go modimo wa lena re bula menyako re butse menyako go thobela FM re re king so se hlokang thobela FM shate dumela
1: fantastic le ba
0: re gona le kai
1: go na mano go lana sa mo tsotsa mo tsitse pe ka mo shuma ga ke mo le fatse la pisho tsa fa sa tupe ke manishpale
0: thobela
1: ke pare tsho ya mo mo shate ba ka la mmere go na mogala yo re ke tsene taje
0: e fela gabele gabele re romela cheo di re di hlokang go ba cheo di tshwenyang gore mo hlankagadi wa modimo wa di biepela sfatlo sa modimo
1: ntse ke go pela hore ma apostola ka a be pula fatlo sa modimo ntse e tshwenya le fatlo mo ka go tsitsene tsa lefatshe o na le taba shi o kwa ra repela a rapidise di khali bommatswane boetsi batho ba bararo ba a ba rapedise batho le ke ba phelang ka ra yona go tsitsenetsa lefatshe bo tlo pelong tsa bona ka gore a re tse re se ba kwa ke eng go tsitsenetsa lefatshe dikgadi dingwetsi bommatswane batho ba ba kwang ngwana mogala se ra tšhaba ebeng yo le maapostolo nka ra ropela a e rapedise moya o otswe gare ka pelo tsa bona o tsene moya wa kgotso lerato poelano pelong tsa bona
0: halleluja
1: Hello,
0: ke a leboga papa a thobela fm e re ke tseewa mafelelo ke a tseba gore ke tse dintšhi tse le rometseng tse dintšhi di tsejwa ke lena ka gare ga dipelo tša lena tse e leng gore lenyaka mohlankagadi wa modimo a di fitlhisa pela sefatlho sa modimo le ke le tšatši thobela
1: Le matlo wa sona mo le matlo mo go tsonga mo mo khala.
0: Thobela.
1: Ke rapela wa ke re ke go pala moruti a tlota a ifa tsoro. Ke rapela di se na re tloba mo shomo mo mo khala. Ke tloba mo shomo go le monna o ina le bana o tla go shuma bana a tota ba thusa ka yo le ke mo re ke ya la bana ba le la gore le nna re bona malapa re na bana ba rena bana le bokamo se re go pala moruti a ye le mo shomo e go ona bana ba khala ba re bona re reka.
0: Ah, ke a wokwa, ke a wokwa bosho.
1: O le bona mo tsimo.
0: Thobela FM, mashate. Ya, ere ke no re motsotso te o ke no tshawa mafelelo. Go bona le ntjula modimo le re o tla phumila meyogo yo hle. Mahlong a botle ba ba lago. Go la o ka sabago, nam. Go belaela o ka sabago, nam. Thobela FM dumela.
2: Me la ntate sekola
0: mashate
2: le kae muruti wa rena
0: re gona le kae
2: bona nna ke nna kgwadi mana mela ka mama tala magwai
0: thobela mama
2: nna ke gopela hore le fatse la bo rena ka moka khutong ke le tsela fatse bana ba bo rena ba la thedi bokobatsi ba gona o bona ke tsona ke di ba tsela tsa mpilo ntate sekola ke a leboga
0: ke a leboga mama
2: ke nna kgwadimane mela ka mamagwa
0: thobela fm mošhate wa tsebo le boithabiso gore yalo name re lebafa le go apostle Bridget Hawkins re lebafa le go apostle Bridget Hawkins re re modimo ga palelwe modimo wa rena wa gona modimo wa rena wa gona tšatši la lekgono re re modimo re khonje gore tshohle ke rata o di fihlelela di re palelang re gore go di fihlelela kudu ge re tshepile wena re ya tswa gore ge re tshepile wena tshohle e tshere nyakang go di fihlelela re tla di fihlelela thobela fm mushate wa tswa le boithabiso re leba ka sona se bophego seo go apostle Bridget Hawkins mina toko ore we na modimo ke gona go fofa ka bakalago le nong le khatla ke le dimo a re ngare kopana le madimo a le fase re gona go thala go dimo ga ona batho ba re makale ba re motho yo na le mathata e fela o phela a smile motho yo na le mathata e fela o phela a thabile motho yo na le mathata e fela na re mona o phela ga botsile batho na ke nyi ba ba go batla ba bolela ba re mathata a go nontsha go bana o tsi ba gore tshatsi le lengwe le dimo le tla feta ja tlelo mo ta opela wa the storm is over a lekile tshatsi.

0: a roriswe a khunamelwe morena wa ditšhaba a roriswe morena wa mašaba ka gare ga mathata otlhe ka gare ga maemo otlhe ka gare ga diemo tša go fopana tša bophelo ba roriswe ke namele kopana fa le Dr. NJ Rasakanya go
1: ema o phile bophelo ke ntwa ke nako ya tlhotlheletso le Dr. NJ Rasakanya le ke letšatši Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo a ke namele kopana fa le Dr. NJ Rasakanya masa a mabotse Dr.
2: Matama Mochi, Dr. AJ Rasakanya, that's Ororo Marume, Christianity, Munas International Cathedral.
0: Rari, Tlogela Bophelo Bja Kgogo, Phela Bophelo Bja Lenong.
2: Tlogela Bophelo Bja Kgogo, Wena Phela Bophelo Bja Lenong.
0: Bophelo Bja Lenong, Dr. Kibio Tlatlelgono, re tlo re latela bjona o bone gore o ka se tswele pele nam na ke re bolela ka bophelo bja lenong re bolela ka bophelo bja mokhutamang doctor na bophelo bjo re bolelang ka bjona ke bja mokhutamang doctor
2: monaokebola ditaya go bolela ka bophelo bja lenong edimele mo papa gore ke montoro wa ka mokarere bophelo bja kgowa go nyakeng gomme ketle bo otlile sepiri sa bophelo bja lenong botheletse wa ka bophelo bja kgogo pele re ka bolela ka bophelo bja lenong temane ke e ba boletse ka yona Jesaya chapter 14 verse 30 to 35-31 e bolela mantšu fao e re maatla masogana a lapa a gatana re re maatla ba gotsa bawa ga e le bakhuntsedi ba borena bona ba tsewa maatla a matswa ba tlhatloga bokanong ba tlhatloga bokanong jare bophelo bja kgogo pele re ka bolela ka bophelo bja lenong pela ka go belaela complaining le go bea mabakabaka a go sedile mošomo ga go pela bophelo bja go sa le makgogo o tšhaba boikarabelo o tšhaba go tea risky o ditela go sekela le go nyake go direlwa go go efiwa diso e sa dira selo e dile go ela le go kgotsofatsa ke ge e ka kgwetsa ke dibarkang ge le batho o nyaka mmušo ba direla mešomo ya bona le kgopolo ya bona e segona matsogo a bone a sa bonale motho a sa motho a sa dume go itirela o lla ka nako o lla ka tšhelete o lla ka bokgolo bja mošomo o lla ka dinamelwa a gona ntho a e dirago kgogo ditlaobedi e nyaka dilo tša mala e gana go sacrifica kgogo e no bona dijo dintla kgogo e no bona le busedite madi e jotlhe ka moka nako ere phelang ka reela batho ba nyaka lo tša mahala go e nna matere kgogo isa ntle nngwe le nngwe ga e kgethe ga e tlhaole ge o phele bophelo bja kgogo o femba kgopolo ya gago ka maaka masebo mathoyo mona le khufa go ngangangala le go twafa ntlha e nngwe botlhokwa ya bone kgogo e phela ka poifo le go gana gaona e kgone go ipela ntho mangwe re o le ka rona seemo sa gosola sa kgogo a gona ntse o ka e dirang o tšhaba go ipela ntla go tla lekgogo ga ena discipline le go dira dilo ka tatelano ya tsona kgogo e o dira dilo ka moka ene o tlhakatlhakantšha e ja le bosego e ja nako nngwe le nngwe ga ena program yalo ye ke nako ya dijo nka tsela yeo kgogo e leng ka ona ele ge o phela bele ka kgogo o ya lopo ela o tlhakatlhakantšha dilong tša gago ga ona commitment ga ona go ekgafo dikgogo dikgogo di baka edilo tse dingwe
3: Ukuphila ngalelo lato
0: Tabe ya gore lenong lenong le khona go bona gore biele ke a tshofala la ya butameng la khuta la se bona gale la re ka mollomo wa lona la ntsha mafofa o se gore o mele a maswa le rena ba thum go wa motho mongolo mongwe wa wa mathata gona go buisa mara wa gona gore o yo ke mphafatse ka boswa o buwe o le strong
2: I'm not going to be able to do that. thata ke bua tsa go thata ka yo go me tshepile that's why I believe ba khulu tse ba morena ba khulu tse ba morena ba ne ba mo ata maso ba khulu tse dingimo a ba fini nna go ka di dipela
0: Hey ya non ke go bola mantjung e go tlo mo exodam wa le sume sinyane e tema ya bone re le di bone ka noshi
2: ya
0: tse ke di direleng ka di dira ba e gepeta melena ka le kuka ka pacha ka channong
2: ya
0: ka le tlisa go nna
2: ka le tlisa go nna haleluya
0: ka di phego tsa nna yes
2: Kalu buka kau pilihan tanu.
0: Di pilihan tanu. Nazwa doktor. Cia lidimu. Uche cia madimu abo pelogore. Kona akau fufishang. Akirle linong le fufishang lidimu. Cia madimu abo pelogore. Kona akau fufishang. Ore kerata madimu gaeta mo nam. Gore ke kgone go fofa. Batho ba kgone go bona bogolo ba modimo ka nna. Doctor, you're in kitchen. I'm going to let you know. Baba, I talk about the lena. Baba, talk about the lena. Biang.
2: TikTok, Facebook, YouTube, IG.
0: Kya lebo ham? Doctor, lebo lisha chile lebo si.
2: Banja chile lebo si. Mula kuta beli.
0: Okay, ke go bela tswarelo mo mafelelong mogala wa doctor mo baleng gona o bo sa kgone go kwagala ga botso gautsa gautsa e fela ke gopola gore moletse o mogolo re gonne go ukwa moletse o mogolo re gonne go ukwa gore ke nako ya gore bele re phele bjale ka manong re emise ka maphelo a dikgogo mapula o fatela moraga wa mafelo go teng a gore batho wa tsama go go batho ba go ketsa ka di thoro go nya ka o tshwara o go ketsa ka di thoro ankem batho ba tlo re go ketsa ba ge ba nya ka re isha ka gare ga meleko ba re go ketse ka di thoro gore ba gore gore tshwara ba bang re tsene melatung ye mengwe re tsene mathateng a mantsi ka bakala go go ketsa ka di thoro bene ka go ba re khumana mo ba re nya ka ngona
3: You're a comforter, you're a consoler, spirit of truth.

0: rain, Holy Spirit. Ah, Jesu ngwane a moya o robale ka khutsho. Are ge se tshaba saka simpicha. Ke tla sekola mohluko. Ke tla tla ka to fodisha na ga. Rain Spirit rain. Tabela fa mo shate wa tsone bo itabisha re tloba re tlotsana fa le go. Lenyalo la ka. Lenyalo a lutlisha ke le thabo. Le nyalo lo khwetsa o le lethabong ai a bishop bo batle ka taba mo batlo mputsa gore ba ra jwa bishop bo wa rthema yena le nyalo a lutlise ke lethabo le nyalo lo khwetsa o le lethabo e batho mo mara bibili re khwetsa mosadi o khwetse selo se se botse ba re mosadi ke favor from God. You need to be able to bishop. Ere ke tsore megala ya bo bedi ba bararo ke kwe gore ke mang yo re nna ke be ke phela bophelo bya gogo bya le ke ja ka go phela bophelo bya le nong 086 000 2452 ore nna be le ke ja ka go phela bya le nong bya gogo bo ntapishitse ke eme felo go tee ha ke move ne. Ibile batho ba neng goka goka ba ngoketsa ka dithoro gore ba tle ba ntshware. Batho ba tla goka mana ba o tshwara mo ba o nyakang. Ai ba o tshwere ba o tshwere. Thobela FM Mushati. Thobela. Le kae?
1: Ai rona.
0: Thobela.
1: Ai rona ba tla o tshwara ga ntse batho.
0: Ya.
1: Ya, ora ba ba nna la ka mo nneng.
0: O ri ngwena mogotsi.
1: Ah, mogoti dilo ba tsoga tsa tsona ga ntse ba ha wa lutse.
0: No, ke a leboga kere.
1: Go tlo di ja a nna ke fela di tshile ke sike a ona mlapo.
0: Re a leboga. A thobela fa mo shate wa tsoma le bo ithabisho. Moya wa go ema felo go te wa gogo. Wa tlogela tshatshi la le gone. Thobela fa mo shate. A 0L6. A 000 2452 o boe mi filo go tee a we filo ebile o fatela morago go na le gore o ye pele o bona o ya morago a charge na le gone wa o tlogela moya o a 0L6 000 2452 ke mang a reng bjale nna ke nyaka go fofa. Fly like an eagle, kinya ka ufufu abele kale nungi. Le matata kopa na ulo na mubu pilongi, kifufe ogodimu gao na kiakalale. Watu wa kiratasiye mabaruko wakalala kamu nungi. Nungi ya kakalala kubani, kaichabe matata. Awe mekana hakei jino vya. 086 000 2452, atana kama gala. Mutoti ano abelana le rena. Bo pulung rena le dikanegelo tshedi ntshe tsa go fapana fapana.

0: Mahalia Buchanan Yabonga Akialaboga Akialabogam Belatanata Benyela Yahurum Bishop Jonas Masota Mogarabe Kerutogam Tabaye Ilimoying Yahurim le Tabalu Hujigara Lignalo Lignala Lug Ah. Eman kore bishop ba tlile ka gore thema ba ralukile ka leleme ke nya gore ba tle ba re botse gore na gona fa theloko ya leleme ira gore
1: lenyalo laka ka Bishop Jonas Masutla o tiisa manyalo le dikamano ye ke nako ya go nosetsa lenyalo gore le phile lenyalo le theilwe ke Modimo le ke le jaji mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: ga o gwetse le thabo ka ra lenyalo lenyalo le o gwetsa o thabile Bishop Thobela a fa gore a le kua ka mantsu fa Hi, father, look what I'm going to
2: do. I hope you're real.
0: I agree. Naked Silva, Linjula Mare, Hocha, Hocha Masadi, Hodi Jesulo, Sesuwood. Eh, Marin, Hodi Jelly Tabo. Then, no. Helenale le tabole lenyalo le tabolo go tsa ka ra lenyalo lenyalo go tsa ka ra le tabo ke ra wa fa o ka re bishop ba bolela ka maleme
2: go la fantastic lenyalo lenyalo e ka ba le godimo it can be heaven on earth and a lenyalo can be hell ya lenyalo go ya ka gore o o di ranta lo na wena so more re ge o tla e le gore o nagana gore tlo o fetsa lethabo ka mogare ga lona lethabo le wena o sena lona ka bo wena o tlo ba le mathata
0: bjale gakala gape nna ke kgweditse megala e mentši morago ga batho ba seno kwa taba e ba re bolela le mogala bo wa Masutla o ka re o bolela o thobile o bolela ka maleme
2: re tlo yala fantastic re tlo yala ke a tseba gore batho ene ditse batho ba rena Modimo o tla re thusa re tla yalola go sena lona lethabo fantastic ntho e ba e bitsang gore ke joy go sa tla le yona o ka nna wa se ikgwetse ka mo lenyalong mara ga o tlile le yona dumela mokenetsi wa Thobela FM kae kapa kae mo leng ona ke go dumediša o le tseleng ke go dumediša lapeng la gago ke go dumediša o le mošomong ke go dumediša o le church office ke go dumediša o le sepetlela o le prison o šhala dipetrole dumela ka leina mo le fetang maina ka moka Nina la morena Jesu Kristo wa Nazareta. Yao minu wa sifila. Habi na kama na fantastikuri. Nini se haka kani halibi na kibatu.
0: Ko halibi na kibatu.
2: Nina la morena Jesu.
0: Bishop. Bari eupia mshanka ar. Lisi kela ar dierisha. Morena wate richele eto lakam. A ke ke boele go mongwaka
2: yo
0: ba fetola ba re a re bitse mo setsana go mmerikweng gore yena o reng
2: yena o re
0: ka bona ba bitse Rebecca ba mutsha ba re a o nyaka go sepela le monna yo
2: yes
0: a ba fetola re hey ya
2: o luki fantastic re reale so
0: Hmm.
2: Wa vocabulary re mo kgweding ya September vocabulary e tla fetola re lokisa gore se pela.
0: Hmm.
2: Go na le mentse le le reng happiness.
0: Hmm.
2: E go mo hapo le ntse le le reng joy.
0: Eban.
2: Happiness ha o tlhalo sa fantastic. E kopana le mentse le le reng happiness. Gore happiness e o thabile ka gore go diragetse eng
0: oh
2: o fitsa bosumo mare le hono o tlhagisitse
0: ya
2: o ba le ntse ba re ke happiness a se joy
0: oh
2: e tsaba ke le thabo la na go nyana le mo wa ke gore go bua ke tsing
0: eh
2: ba di fuwe ha o se no thabo la promotion ke go fitsa e go itse tharo e sepitse
0: hey
2: ka gore jole e promotion ya la di tshelete di ya mele tsho le no na mele di teng koloto jole ha o sa ikwa
0: hey
2: happiness e tsho mo gore mba re ngile ba re ne eng go ba ho nwa ke tse eng re pele mba ga
0: hey
2: mara joy e go na ga ina o mo ke gore o dira ga la eng
0: hey
2: joy e ba na ba go rata ba sa go rata joy e ba na ba go nomene tsa le ba go fusha e ba gona
0: e ba nna
2: joy e ba na ba go seba e ba gona ba go bona di sha go ba sa go bona di sha
0: Hey
2: joy e ba go na di coffee e ka mogare ga ga.
0: Eh bana, eh bana.
2: Re so fantastic. Eh motho ya re phela ngona. Go na le dilo shiti ba re ke di social media.
0: Yeah.
2: Motho wa tsoa fantastic. Ha se no tsoa a tlhape a pare ga botse.
0: Mm.
2: A ipone le yena more mo ke ga botse mo. Gore ga wa tsiba gore mo ke botse mo.
0: Hey.
2: Ha ke tsa a ke pe mola mo mo faratlhatlhe mola. Ha ke no ipe re mona re motho o botse. Mo tere re halala halala.
0: Hey!
2: Re ha mo na ha pa o botse.
0: Hey!
2: Re mo tsari lo tse ba re ndi like. Wa di tsoma fantastic.
0: Di likes.
2: Di likes.
0: Hey!
2: Ya mo like.
0: Hey!
2: Re mo na re mo tsa so a se tsiba.
0: Hey!
2: Kana mucha wathaba.
0: Eh.
2: Kana bona dina na bua. Re mo na ha bo tsuta kwa rengo. Ke ya le bo ngwa nam.
0: Eh.
2: Kana mo na ha bo tsone le re ke ya le bo ga tsheni ya ka.
0: Eh.
2: Re mucha sa wa tsheba.
0: Eh.
2: Ha se cha fantastic. Wo sa fa wa thapa gape.
0: Eh.
2: Wa para wa ipi ya bona. Unyaka di le tsheba ka.
0: Unyaka di likes.
2: Onyaka di likes.
0: Hey.
2: Mara le ba tse o re mara go rena. Ha se o re re thile re botse ena o re botse. Se mara go rena o re thile re mmotse.
0: Hey.
2: Ya re na re ka re muritse ba ba ne. Ke re mo tlhola la re ska mmotsa. Ke re tsa mmotse ka tsatsi mo tla bona mo tsatsi ya phone ntse a itlhola.
0: Yeah.
2: A ntse a itlhola fantastic. Ha a itlhola. Ha go mana di sego lo tsela. Ke go ya fa.
0: Ah!
2: Le tsamo le na le a tshaba.
0: Hey!
2: Go re o nya ka ntoka se go bona ke validation.
0: Hey!
2: O nya ka re mo tsa mara re na re ga re ka re mo tsa ha te yo go ile.
0: Hey! A le mo bona.
2: Ke ka tsuna ba fantastic.
0: Mm.
2: A tsuna di sa go ra bo. Ore mo tsomile bo botse mara wa tsiba.
0: Ey,
2: ke le tsabo nna na kwana le o fantastic.
0: Ey,
2: ke happiness.
0: Yo.
2: Ya la joy fantastic. Joy ke hore wa tsiba. O tsabile wa tsiba, o humana o tsabile.
0: Ey.
2: Ke mo tsaka re ke o rata o humana o tsabile.
0: Ey.
2: Ka o sa sa o jikela. Ou si ou tadi
0: Ous Aaaaaa Hey
2: Umpwile
0: Oh Ayayayayayayayayay
2: Umpwile
0: Ayy Liyadi
2: Hey wuchale fasi Mur muchoki amurata ismail chin
0: Yes
2: Ou wucha ou tadi Hey Ndraji mchaye rase filo Ou si ou tadi
0: Hey
2: Hey na wiki atu Hey na wiki linyalo Hello wiki gore batho ba reng ka wena.
0: Hey. Hey ye ye ye ye ye ye ye ye. Ke kholwe. Ke kholwe. Ke kholwe. Ke kholwe.
2: Abraham, Abraham. Hey, what fantastic.
0: Hey.
2: Ore mo mo tlhanga ba ba. Nna ke a tsipela. Nna ke na mo ha la tshuli na ba ke isaka. Ke go kopela mo tsibona re sho. Ha ke go he. Ke marike.
0: Hey,
2: I know shipping. We are on the road. bona ka mohlatsi
0: ei
2: ei go bona tsatsi ke tlhomogile pele
0: ei
2: Nee, ik ga hem op fantastic. Ga je daar wat in gaan doen? Ga maar om je raken. We zullen nog een rapper om die mogen
0: zien
2: gaan. Ontmoet u. Ibi lo skama na lor, kaunti na na chiwa na onoka le chabola

0: Puleng March, Puleng. Realeboga ngwana gaeshu realeboga Puleng megala ya ka emfa mothatam ga ke tsebe gore na e ka ba mketla gona go tshwara batho ba fanang diatla ke be ke rata pele ka tsena go fana diatla o tee go babedi ba no tsena ka tlhotlheletso e ya Bishop Jonas Masutla thobele mošate o seele goreng go nobolela ka tlhotlheletso ya tšatši la legono go leke letšatši a no tsena tle a re go fa sebaka a thobela fa mo mošate dumela mošate
1: Mr. Fanse
0: thobela
1: ya tlhotlheletso ela ke yona
0: e banna
1: Nana, I'm motivated more than the week. We are Pela, Pokilia,
0: this
1: garden, I am a tata, or a house, and a good thing. You look at our book.
0: Yeah.
1: Good, I would say I'm so motivated that it works life.
0: Oh, really, Bokasi.
1: No, I don't think I'm going to work.
0: Really, Bok.
1: Thank you.
0: Okay. Atobela from Mashate wa tsobele mo time show ka bakala nako fanang di atlare tla e bona beke la etlangela mashate
1: le tsula ho tsa fantastic
0: re tsurile na e bile le se jere tlhwele
1: eh ha ke nnete ke nore ke maluma se tsai di sa ga bona sa sa Africa eh ha wa le tsufa e tsufela ke rena ke tsara di atlare ba thola la malapa la telanla
0: eh
1: mamonama ka molamoganyaka o fana diatla le yana lelapa la gagwe ola gampo wa phogele monama ola ga este mathanga ka moroke eliene disufi ka ramaabele ka sokodibeng le kwena le maboya ka feleletsa ka make ka ga mašiši ke wa bona polepole thubaga le go tswa ka selelane ke a leboga le tlhoang ga botse a kere
0: awa re tlatlhwa tobelfm le ke le tšatši
2: Hashtag make it a little bit of a little
0: bit of a little
2: bit of a little bit of a little bit of a little
0: bit
2: of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
0: little bit
2: of a little
0: bit of Yes, Milton.
3: What's
0: the level issue?
3: The equality of the room, but little Italian Macamalina do.
0: Utena Lona.
3: Utena Lona, Macassar Calicaria Galina do.
0: Eh,
3: look at me, Alignano.
0: Hey!
3: You are silly Craig Marlina, the name is low power.
0: Eh,
3: Maroga Galina Tavo.
0: What's one Milton little Shibakama cake? No, what can it have been, the man?
3: Okay, let it have been local screen to the Milan Camara Lamara. Who can it have? Okay, Amaral and Tony Lamar Lignano. What would you have? What's all California Camara?
0: Ogasil,
3: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
4: rena le ona wa nna le pita phulana ka motho le fere melaga mo
0: tobele pita
4: ke fana ke ya tsala khaitse ya ga ke mma batho a tlolo
0: mm
4: ba tsala a e mo tsakara ho la ho le
0: e bana
4: le mai kwa thaba kwa kwa dzwara na dula ka go long stay
0: mm
4: le ba phulana ka mo ka motho le refere le ba la mola ke ba a tlhomotse
0: okay o ne kwa mafelo tobela fm shati Dumela. Awa, na ke tsogile bile ke tlhoile.
5: Eh, ke re ke mo tshwenya go tshile ka ka mo tshipeli.
0: Yeah.
5: Hey, santa bona, mo ruti wa tsho u bile le kutulo, le le kutulo, u tsela ka ha itira.
0: E bana.
5: Re le ka ka le a le nya go a le tshile ka tabo.
0: E bana.
5: Na wa lu kuma le o le ka la le tabo kutulo ka ka.
0: E bana.
5: Eh panja wa tswa o ka le fase ka muka nda le go le mo le tsa ho
0: ah wa re le bo ga weshu
5: panja o e ba ntse le mo tsike
0: lo ena weshu a kere okay gore lo rena mile re bula dipelo tsa rena re bula dikgopolo tsa rena re amogela fao Pastor Apostle Mutushi training ke ba tlotlela ka lintshu le mata lintshu la bophelo go tirelo ya kgethwa o re fe le kgono
6: ke a dumela ditse ba theology ba sele mo a sha se segolo sa thobala FM Africa borwa ka bophara wa bona le lena misonya le tjatji ke muruti apostle mutushi wa ga tshweni o tswa kerekeng ya The Last Days Evangelism Ministries moletse botindi re ka ra go di ya lewedi ba gaeshu ye leng re re gopola bofa ba rena jwale ke gopela gore ke labele lentjwa la modimo la go phidisha lentjwa la modimo la gore phafosha la go fa bohlale misonya le tjaji lentjwa la gale re a go motho a ka phela o ka bogobe fela ga ise ka lentjwa la modimo le letjwa molomong wa gagwe jwale motho o diretse gore a se ka phela ka bogobe fela modimo ile ga dira motho a mofa mehuta e mebedi ya dijo e be bogobe gore dijo tsa nama le lentjo la gagwe e leng dijo tsa moya ka gore motho ke moya o dula ka gare ga mmele wa nama jwale modimo ile ga dira motho gore motho a gone o phela a be le mehuta e mebedi ya dijo e be dijo tsa nama le dijo tsa moya jwale a re ga bolela le modimo a re a gone motho wa ka phelang ka ntle le lentjo la gagwe o ba gona motho a ka phelang ka bogobe fela jale ge motho a phela ka dijo tsa nama fela go raya gore moyeng ke motho a hwileng o ka se phele ka dijo tsa nama fela o phela le ka dijo tsa moya jale nna ke romilwe go tla go lesolela dijo tsa moya jale re mo bukeng ya ditiro tsa baapostola mo chapter 12 go tloga verse ya mathomo go fitlha ya bohlano yone e bala ka tsela e re ka tsona nako tseo kgoši Heroda a thoma go tlhomara ba bangwe ba phuthego a bolaya Jakobose morwarrago Johannes ka tšhoša ge a bona gore seo se kgatlhile bajuda a boeletša swara le Petrus e be le ka nako ya monyanya wa dinkgwa tše di senago komelo a re go mo swara a mo iša kgolegong a mo gafela dihlopha tše nne tša bahlabane ba bane, gore ba molete. O be a gopotse go mo sekiša phatlalatša ge go fetile monyanya wa Paseka. Ka gona Petrosi a bewa ka kgolegong, phuthego yona ya fela e mo rapelela e gothetše. E reng ke tšwetše pele ganyane gobane go na le ntlha engwe e bohlokwa moo. Ge re ya mola tswela pele e re bošego bja Heroda a bego a tlile tsoga a tliša Petrosi tshekong. Petrus o be a robetše mokgatlho ga bahlabane ba babedi a gokile ka diketane tše pedi gomme le kwa lesorong la kgolego a beetswe baledi ga tete ke ge go bonala morongwa wa morena a eme moo gomme ka mo phapošing go taga seetša morongwa yo a šikinya Petrus letlhakoreng a mo tsoša a re nanoga diketane tšela tša bofologa diatleng tša Petrus tša wela fase ke moka morongwa yo a re ipofe letheka o rwale le dieta Petrus a dira bjalo morongwa a re apara kobo o ntšha le morago Petrus a tšwa ka kgolegong a mo šetše morago fela a sa tsebe ge tše di dirwago ke morongwa di direga
7: kama khonte yena o be a nagana gore o bona pono.
8: Hallelujah. Ba ga shu kinya ka go bolela ka bohlokwa le matla a thapelo mo re balang gona re bona gore Khosi Heruda o ile a bolaya Jacobus morwarra go Johannes ene iri ge a bona gore e gahlile setšhaba ya ba gore o swara Petrus le yena a tlang molae ge paseka e seno feta mara bele phapang kore ka Petrus e re phuthego ile ya mo rapelela e gothetše ke ka moo re bonang lenyeloi le tsena ka gare ga kgolego le tlontšha Petrus ka baka la maatla a thapelo ya phuthego jwale na Jacobus le Petrus a ba tshwane pele ga Modimo go na le o a leng bohlokwa goba a leng o mogolo ka maemo go feta o mongwe aowa lebaka la gore Jacobus a bolaiwe ke gore a gone mo re balang gore phuthego ile ya mo rapelela mara Petrus e re phuthego ya mo rapelela e kgothetše se Khosi Heruda a ba naganne go tla go se dira ka ga setša dirile Jacobus se ile sa pala ka baka la maatla a thapelo ka mantšwa ba magaso gore thapelo e kgona go dira dilo gore di sekebe di a tlhaga thapelo e kgona go emiša dilo tse sebe santse tlo o diagala tša o senya tša o kuša botlhoko thapelo e na le maatla a go emiša dilo jole ke nyaka go bolela ka bohlokwa ba gešo ba thapelo le maatla a thapelo e reng ke le botseng ba gešo bophelo bo re leng ka re ga bona ge motho a sa tlilo phela ka thapelo a tlo iphelela fela go na le dilo tse e leng gore di tlo go ama di a o tlhagela e se ka lebaka la gore Modimo a o rate Modimo o re file e nngwe ya melao ya gage o re motho o swanetse o phela rapela jole ba gešo ke nyaka go bolela le lena mesong ye ka taba ya bohlokwa le maatla a thapelo ngwanešo o ka bontheleditše mesong ya letšatši go na nako e nngwe re hlokomologa dilo re no gore aowa ke ka mokgwa bophelo bo leng ka gona ga ne ntse le geng ke be o e rapelele e be e ka sebe ka mokgwa e bileng ka ona nako nngwe re tšea dilo tša bophelo bo bonolo go legore a ge e tlhagela bo mangmang nna ke nna mang le nna e tla ntlhagela gante ge ntho leng ke be o e rapelele e re ko botsiše ngwanešo motswadi wa ka kgaetšedi gore na na ngwana ola wa gago o mo rapeletše ngwana wa gago o a jang dilo tša o se jewe tša matšatšia na o ile wa mo rapelela goba o dio bolela ka maemo a leng ka gare ga one o botja batho fela goba nkile wa apela ga Modimo wa mmitša ka leina wa re ngwana ka ke mangmang ke bona a eja dilo tša go seje ke batho botiaka na o humagadi wa gago o olang ka ena nkile wa mo rapelela na nako nngwe re a tlabega ge re kopana le dilo mara o hwetša e le gore a senke re rapelele fo dilo tseo re lang ka tsona bibele re phuthego ya re ge e kwa gore Petrus le ena ba moswere o ile kgolegong ba tsebile gore Heruda o nyaka go bušeletša ntw a e diileng ka Jacobus phuthego ya ema ya re a regana se re rapelela Jacobus mara Petrus re tlile mo rapelela wa tseba lengwalo le le re bontšha ga botse a gone ntho e le e fitlhileng gore mo lefaseng ba gešo ntho e nngwe le nngwe yo o e filweng e le ya gago tshwanetse e rapelele rapelela lapa la gago rapelela molekani wa gago rapelela bana ba gago rapelela mošomo wa gago rapelela kgwebo ya gago rapelela ditšhelete tša gago rapelela koloi ya gago rapelela ntlo yeo ya gago rapelela dilo tše di leng ka gare ga ntlo ntho nngwe le ye nngwe ye Modimo a o tshepileng ka yona e tlhoka go rapelelwa pele nako e nngwe re lo ka re no ntho e ke dilo tša sejwalejwale a e tlhoke thapelo ba gešo bona ntho nngwe le ye nngwe e e leng ka matsogong a gago ye e leng gore ke a gago e tshwanetse e rapelelwe gore tšatši le lebe ge le tlo o tlela le khumane wena o agile lebota la thapelo ba gešo ge o seba wa aga lebota la thapelo satane o tlile o senyetša satane o tlile o tsenela fele nke dilo tše di botse tše Modimo a re fileng tsona nke dilo tše di botse tše re nang le tsona a re ageng lebota la thapelo gore re kgone go tšhireletša dilo tše gore ge letšatši le lebeletla le humana gona go na le leboto le wena o le emišitšeng and-e o le emiša ka thapelo na le batho ba bantši ba maphelong a bona re a lla re llela mo go ba gwera ba rena re lla go meleko le metswala re a lla re lleša ke dilo tše e leng gore ge nkebe le gore di a rapelelwa nkebe re sa lle ka mokgwa o re llang ka gona ba gešo lentse le re bontšha ke gatla kore temane e re balang go yona ye le kgaolo e re balang go yona mo re balang gona a gone ntho e fitlhilwe ntho e di o bontšha ga botse phatlalatša gore ge motho a sa rapelelwe ge motho a sa rapele o ka tlhagela ke dilo bona ke re ke ya rapela e llela Modimo e re Modimo Petrus re a rapela mohlakodiše Modimo o ntšha lengeloi le tsena ka re a kgolego e tswaletše ka matla a thapelo ya phuthego e ke sa bolla ka phuthego o ka re nka shumisa lentjwe la malapa wa sa o ka re malapa a ka thoma o rapela ere ke le botse mme ga shwele ka moruti hona le malapa a hlakana le maemo a mang a ile ngore o sa tse gore na gane bophelo bo ka mogolo malapa mantsi le intelligence le a tseba gore gona le dilo tse di kopaneng le tsona di le feta ka matla gona le dilo tse ile ngore lapa le be le lapa le botse mare today he re bolela le hlaka hlakane le senyegile satane malapa o se rapela o gona go a dia gore be marope satane lapa la o se rapela wa le tswalela le le ngore mohlomongwe motso wa bolela ga le ba e gantsha ka lapa la bolena gore le bone ba ga mamma le bone ba ga tshwene mana le bone batho ba ba ga mamma le bone ba ke tshwerejwa le bone gore ba iphina jwa le bone gore bana ba bona ba tlhalefile bana ba bona ba ga tswelela dikolong o tlo makale lapa le jwalo le tswaletse ebile e shetse e le marope ba ka tshwe satane a se a loka nna ke nako gore wena o tsebe gore dilo di a rapelelwa le malapa bo e re phuthego e be rapela nke gore ke tsentšhe lentso la phuthego ke tsentšhe lentso la lapa gare ke nna motho mongwe wa rata malapa kudu jale go na le malapa a mantšhe e leng gore ba kopane le dilo ba kopane le diphiri le dibata tša bophelo di a tlhakatlhakantšha lapa le le botse la senya bana la senya banyalane la senya la ba la tswalela lapa lela ya ba marope ka lebaka la gore lapa a se le rapele bibele e re phuthego ya rapela e rapela petros šetša le ka ra tronko a tsene ebile tlatši la go latela tlile o sekišwa phatlala tša gore ba kgone mmolaya mara bibele aka e halalelang e re phuthego ile ya rapela e kgothetše halleluja ba gešo e reng ke le botseng gore go sa kgathale gore mohlhomongwe motho a ka ikwela gore yena o na le bohlale o na le maatla a gage a tsela ya gage e e leng gore yena a ka kgona go phela go na le meboya ye e leng gore o ka se fenye ka dibuka go na le meboya ye e leng gore o ka se fenye ka dipolelo go na meboya e leng gore e nyaka motho wa go rapela phuthego ntse tseba gore ke heruta a tshwereng petros a se ba ya go heruta ba mo latile moyeng wae ba ya moyeng ba lata moya wo o diang gore heruta a die ntwa e diang nako ngwe ba gešo a re se ka latelela batho lentse la modimo le re a re lwe le batho bana re lwa le meboya fale ntho e nkgatlhang ka phuthego e ntse tseba gore na petros o tshwere ke mang a se ba late motho a tshwereng petros ba ile tabela ba a re e lokise moyeng ka gore before e tlela heruta e thomile moyeng jale ba e lata moyeng ka thapelo e re ko botsa ngwaleso thapelo e ka se tsela tša fashioneng re phela go ye e leng gore go na le dilo tse di botse tse gore di tswela pele di bonagala because of technology le tswele pele le tlhabologo mara ke nako bolela montsha gore thapelo e ka se tsela ya tša fashioneng thapelo ke motheo ebile thapelo go tloga kgale thapelo nkile ya rola banna le basadi ka mo bibeleng ba e leng gore e re botsa ka bona thapelo ile a dila banna le basadi mehlolo le le gono ke re go wena ke re thapelo yela a e felele maatla thapelo yela a e tswe fashioneng ngwanaso o sa kgatha gore wena mo o leng gona o tlhabolohile o fitlha kae oba o dula tulong ya tlhabologo mo e leng gore ntho ngwe le ngwe e kgona go ketira a o sa bona botlhokwa ba go rapela e re ko boje go tlo fitlha letšatši la gore dilo tseo di tshepileng di tlo palela ko o thuša ya ba gore go sa emeletse thapelo e le gore ile ntšha petrose banna go šetse bošogo ba ba felele gore go sasa a tla sekišwe phatlalatša gore a tla bolawe e re matla a thapelo a phuthego o banna ee ngwanaiswa ke tse gore na wena mohlhomo o ka re a tronko le wena o tlhoka maatla o tlhoka go ba le bagwera o tlhoka go ba lelapa la geno le ka emang la go rapelela seemo se leng kare ga sona halleluja petrose o ba tlhakatlhakane ke nagana gore ga le ka mokgolegong le ena o thoma le o nagana gore banna e tsentle le idiaga tseng jakobose le nna e tlilo ntlela o fa ebile ke nagana gore jakobose taba ya seemo wa makudu ka gore o ba sa tsebe gore o tlile go kgaola tlhogo a bolawa e ne motlela ba mmolaya fele petrose o bona šetša a tshwere tsela yela e be e tshwereng ke jakobose gora gore nkile a thoma go bona gore ga bora gore ke gana mola jakobose a ileng gona ke nagana gore o ile a ba le kgatelelo ya monagano ga le ka mogolegong ge a nagana bibele le petros o ba nyetse ke nagana gore ba nagana ka lapa la gage a nagana ka mosadi wa gage a nagana ka bana ba gage a re banna ele ke tlo tloga ke tlo latlhegela ke bophelo baka mara bibele yaka e re phuthego ya rapela mo re bonang botlhokwa le maatla a thapela nako nngwe ba gešoge re tsoga mesong o bona mmele wa gago sa eme ga botse re ikgantšha gore nna re ke tlhokometse re ja dijo tse e le gore re tlhokometse mebele ya rena gante ga o tse gore go tlo fitlheletšatši le e le gore go na le moya o tlong go leka wa leka tša maphelo tša gago jale re se ka tshepa go tia ga rena a re tieleleng go morena o e leng gore ka re ge letšatši le lebe le fitlha gore ge o thoma o tsoša a letara ya thapelo e bane dilo ya šhikinyega halleluja bagaešo o moswa o mme o ntate ke tlo go botsa mesong ye gore thapelo e sa bereka thapelo e bentse e bereka thapelo e sa tlile go bereka and-e ntho nngwe le na ba ka ediang ke gore ke go go tseela maatla a thapelo ka baka la gore ga botse le satane wa re tšhaba a ka se lwe le wena go lebane o santse gore a tlise meleko gore wena moya wa thapelo o ye fase pele gose ge moya wa thapelo o le godimo wa o tšhaba a ka se go lebane o go romela ka dilo tse e leng gore di tlo iša moya wa gago fase tabeng ya thapelo ke ka bo o bonang gore bibele e re phuthego ana herota o bana le maatla a go dia dipheto ya gore ke tlo dira so go tlo diraga jone ga a boletse lentso la gago le ya tšeiwa mara thapelo ile ya fetola se herota a beng a nagana go se dia tšatšing la go latela gore ke tlo mosekiša phatlalatša rammolaya thapelo ya fetola seemo bagešo thapelo ngwanešo wa sare re ke go botsa ke nyaka go botsa nnete ya taba a gone ntho e e leng gore e tlo o lwela ke thapelo fela ye e leng gore e tlo o diela motlholo ntho e o leng ka gare ga yona a duele maemo a wa experiencean kgolego ya gago ye wena o leng ka mo gare ga yona ke thapelo fela e tlo go ntšhang batho ba tlo o botsa maaka ba re re tlo o thuša go sassa ba re re founela gape go sassa ge o founa go sassa ba kry-a phone le voice mailing ke batho o tlo ba romela di-email ba se di arabe mara ge o ka tsena tabeng ya go tseba go emiša lebota la thapelo goba le thapelo lentswe le re modimo wa rena a se motho halleluja o a ka bolela maaka goba morwa motho o a tšhentšha monagano wa gage jale re tšere maphelo a rena re tšere bokamoso ba rena ra bo beya matsogong a batho ele ge ba re tšhentšhetša re ya kwata gane genke bo wena o rapele phuthego ye a sanka e lata motho o a berekang ka kua ga herota gore re kgopela gore o re bolelele le yena a se ka bola petros ya moloko a sa ba tshepa motho ba ile ba bitša leina la jesu ba re rapele halleluja bagašone ko nngwe re nyaka gore dilo tse re leng kare ga tsona re romele motho gorena a re bolelele le mamang e re ke le botse motho ela le yena go na le moya o molaolang jale kereke ye ya ditiro tsa apostola phuthego ye ile ya ya head office straight ya moya o laolang heruta e re ya rapela legodimo lona la re ge le araba la romela lenyeloi thapelo ebja gore manyeloi a tšee maemo a ona ka ra maphelo a rena manyeloi modimo ore wa rometse gore a tlhokomele rena bajalefa ba pholoso jale ge re rapela re le kare ga maemo a tšhošang re le kare ga maemo a kušang bohloko modimo o kgona go tšea lenyeloi a lebeya maemong gore ngwana šo goba phuthegoše goba lapa šhele le ya rapela eya o sokolole taba e baleng kare ga yona ngwana ešo ke raya gore go wena ke re modimo ola wa kgalekgale e sa le yena le legolo modimo ane o la re balang ka yena ka bibeleng bibele a se buka e khwileng ke buka e phelang ya go bolela ka modimo wa phelang ya go bolela ka modimo wa nang le ditsebe tse di kwang modimo wa ba le mahlo a o bona modimo wa ba le dinko tsa go kgona go nkgelela modimo wa molomo a o bolela modimo wa matsogo a o tshwara halleluja ke bibele ye e bolelang ka modimo wa phelang e sa le yena le legono ngwanešo ke tlile mo o tla go botsa ketle ke go fe bohlatse bare go na le modimo wa phelang o e leng gore o kare go le kare ga maemo boheruta ba šetse ba feditše gore wena go sassa wa kahlolong wena go sassa ba fediša ka wena wa re ga o bitša modimo maemo a tšhentšha o tsa modimo ke modimo wa batho ba ba seneng maatla ke modimo wa batho ba ba seneng dibitša tše ba kwalang ka tsona a ke tse gore ke bolale mang bophelong ba gago gore mara nna ge ke le jalo ga ke ne maatla nna ge ke le jalo ke tlhoka dibitša tšao ke toela modimo o kwa batho ba jalo wa gore ge o sena dibitša halleluja ke gatlha ke ta feta ge a tlo lebana le goliate kgoši soulu a re o mofa dibitša tša gage oba ditlhama tša gage tafita a di gana halleluja a di gana tafita a re nna ke tla ya ka leina la morena halleluja ke go bontšha gore ke modimo wa batho ba ba seneng dibitša henkebe tafita a tše ditlhama tša kgoši soulu o batla re ga a bolaile goliate ba re ke ka baka la gore o ba šomiša ditlhama tša kgoši soulu tafita o ile ka leina la morena halleluja modimo wa rena o ke modimo wa batho ba ba seneng dibitša tšao ke tswela ke modimo wa batho ba seneng maatla ba feletsweng ke maatla gore a re ga fentse a tseba gore mo a se nna ka gore nna ke a tseba gore maatla ba sego ke modimo ke jehova halleluja phuthego nkile ya tlapela ga modimo e re modimo ngwana wa borena šhe wena petrosi o ka raya kgolego o sa sa utlwe o sekišwa phatlalatša go išiwa lekgong e re ke le gopotseng gape tabe ke boletse mathomong ke lemogotse gore batho nako e re lengwe yona re no phela a re sa rapelela dilo tša rena e re ke o botsa a o bone mo ntlong ya gago go phela go senyegalo tše dintšhi a o ke botse gore wae ge o lokiša ka mo go robega ka mola ge o phetsa ka mola go cracka ka mo ge o re o tshwara mola di a e sa bereka ge o re o tshwara ka mo wena ntlo ya gago ko gore ke construction ya o se fele o phela o berekiwa o lokisiwa batshwae go na le batho ba ba reng ge ba seno fetsa go aga ntlo goba go fetsa go reka ntlo e re ba re ya rapelelo ya dedicated ntho o seka e nyaja wa gešo dilo di a rapelelwa whether ke ntlo ke koloi ke ngwana ke sekolo ba gešo dilo a di rapelelweng ba gešo o tlile o bona gore modimo wa phela modimo gona go na le maemo a re reng kara ga ona go na le dilo tse le gore re kopane le tsona and di tlhagile ka baka la gore a ga o tlhoka phuthego wa tlhokagala lapa le le ka rapelang e re ko botse kwa lengwa le ngwana e šole yunibesithy moo o tlhoka gore lapa la geno le go rapelele gobane ke ntwa lenaba gore o a ka se fetse o o tla le go spenda mengwa ga ka moka tsena o a ka se fetse o tlhoka lapa jalo ka phuthego le le ka reng ge wena o le busy mo o e lwa ka le dithuto tsa gago ebene gona le lapa le leng gore le kgona go ntšha leina la gago la re modimo re tlisa mammampele ga gago ge a salwa le dithuto gore e be mofenye mofe maatla o tlhoka o ba kare ga lapa la thapelo ba gešo motlho mongwe lentheleditše lena le raselela batho ba thapelo ke ya le kgopela ke lefa maele nke le yage motheo wa thapelo malapeng a gona lapa le le kae bang ka ntle le thapelo le ka nagana gore ka re le bona le tswelelela a le tlhoke thapelo mara go tlo fitlha nako go tlo fitlha nako e leng gore go tlo ba le ntho e tlo o bontšhang gore ntho e le tlhagelang ga lebele e bentse e le kgale e ikaga mara because of lebe le sa rapele e thoma go tswelelela a ke tsere ke mankwa mesong ya letšatši mara ke go botsa ka botlhokwa le maatla a thapelo o ka na o duba bokamoso bo bo botse mara ke o sa bo rapelele o ka se bo bone bo tlo o dula bo le kgopolong ya gago fela mara o ka se bo bone because e be o ka re bophelo ba lefaseng le re leng go lona bo theilwe ka maatla a thapelo bophelo bo re leng go bona dilo tsa gona di sepedišwa ke maatla a thapelo halleluja ba gešo ke a tseba ba bang ba rena re gobetse meboyeng ya rena ke tle di re gobaditseng di a re gobatša gore re felelwe ke moya wa thapelo ke ka moo go na le dinšhilelo ka di dia mara ge o santse o rapele wa palelwa o ka ba ya wa thuša batho ba bangwe ba na le mathata wa rarolola mara wena gore maatla a le a go bolela wa šomiše pele ga modimo o mmotse se se leng pelong ya gago wa palelwa gobane lenaba o dira gore wena o felelwe ke maatla a thapelo ke gopela gore mme motswadi ke gopela gore kgaitšedi ke gopela wa rra lehono modimo o nrometse gore go be le tsošeletšo ya thapelo maphelong a batho wela bophelong bola ba gago ba thapelo o tlile o bona gore dilo tse di go latlhegetseng di tlile o boa o tlile o bona gore ba bangwe ba lena a se wa latlhegela ke dilo tsa go tshwarega jole ka dikoloi le mešomo o latlhegetse wena ka bo wena o latlhegetswe ke wena o latlhegetswe ke lethabo la gago a o sa le abuti ola wa lethabo a o sa le ausi ola wa lethabo o motho o phela a kwatile go raya go na le ntho nngwe e go latlhegetswe o latlhegetswe ke khutso a o sana khutso mo go wena ka baka la gore moya wa thapelo o ile ge o ya fase wa latlhegelelwa ke dilo halleluja jale modimo o re gorena gore a re boeleng modimo o re fa anointing ya go tsošeletša moya wa thapelo bana bešong a re boeleng thapelong gale le bolela le botša batho ka ditaba tša lena le mathata a lena a se go change selo and-e bohloko bo kwa ko wena le gonele ke rometse gore ke le botša gore a re boeleng tabeng ya thapelo ba gešo taba sephiri ke thapelo because ge o rapela o bitša o mogolo go wena ge o rapela o bitša wa sa boneng ka mahlo a nama ge o rapela o bitša mogalentweng ke fela ke re ke ntwa dumela ge o bitša yena halleluja go na le batho ba e leng gore maphelong a bona re bone modimo a ba fenyetša ge ba re ke modimo wa aborahama le isaka le jakobo ke modimo e leng a ba lwela ka re gama yeo halleluja na le modimo ba gešo ge o ka mmitša o tla bona bogolo ba gage ngwane šotse ya lentšu le o ketime ka lona ke sa rapela jwa lebesong ya letšatši modimo wa rena re ya go leboga wena mogalentweng wena senatla wena modimo wa sa paleleng ke selo modimo wa go tsoša bolazaro ba ntse ba hwile ba re bankga go fedile ka bona ke rapelela modimo wa lokileng motheeletše malemang wa le mo sealemoya mesong ya letšatši o feletše ke maatla a thapelo ba jela ka bopeterose modimo wa lokileng ba ka re ga ditorongo dikgolego mara ba tlo ntšha ko wena ke a rapela modimo wa lokileng a ke ba tsebe wena wa ba tseba mme le ntate kgaetšedi wa rra wa swereng ke tše di moswereng modimo a lokileng re bitša wena ke a rapela jale ka karolo ya phuthego gore modimo a ka ba ntšhe ka ra kgolego tše ba leng kare ga tsona ntšha baswa modimo a lokileng ka re ga dikgolego tše ba leng kare tsona tša menatenate ya go se fele e fetšang maphelo a bona modimo ba ntšhe modimo a ka re gakanego e ba leng kare ga yona ka lebitso le le maatla leina la go kgona go ntšha batho ba batho ba sa tsong gona lebitso la jesu kreste wa nazareta ke ya go leboga modimo a lokileng phagama wa ka go sa feleng leineng la jesu ke ya leboga modimo a lokileng amen.

re tloga re leboga re tloga re leboga kudu direlo ghetwa ka apostle Mothusi Tshweni apostle awa man re leboga apostle le togile le re fepegile ri lo thoma beke ye ga monate ri lo thoma beke ye re matlafetse tebala fa mushate wa tsebo le boithabisho ere ke fete mo question ke a tswa rona le ba bangwe batla ba baketeka beke ye machachi abona a tswalo botlo ba baketeka re re ba re mamma amudimo yo matla a lokeletse machachi a go phela le keteke ka le thabo ba ba thomang go keteka go tloa le gono wa go fitla beke fela sontela se latelago re a modimo o le shoko abe le lena a modimo yo botho abe le lena ere ka mogolo rata o keteka ka gona le keteke ka le thabo go meke ka re go botlhe ba ba ketekang le gono le beke ka moka kere go lena kere

0: Prudence Molekwa Marongwa
1: go le sangbana
2: fela mo go thobele FM
1: bo shetwa tsebole bo ithabisho.
3: Hallelujah satagora setla se seswa setla sa selimo setla sa go tutetsa lefase lena mo re bona go matjo bantsha mebalabala ya wona mola lefase ka bolona le thoma go talafala diphofolo di hwetse phulo ye botse ga ile re na batho re putha dikobo tsela tsa rena tsa mariga ra amogela setla se ka le thabo le ke lena no la le sambana bona mo thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa ke moshate wa tsebo le boithabiso ditlhatse nne tsa ngwaga dikgweditse lesomepedi moladiri re roropa je masomepedi nne ka letšatši e reng ke leboge gaso ya ditaba tša iri ya bosupa ka mašilo wa gamdluli pele ga fao re be re theeleditše tlhokola tsela setlhopha se ka nnete se netefaditse gore re tseba madiring a lefase morena sebola le yena o fetile ka lenaneo le le botsebotse la le ke letšatši re a leboga ka mokamoka bana ba kgoši re tsena ka mange rena re tsena ka Luyanda wa garamatswi yo Luyanda o bele o gona ka fa provinceng ya Limpopo motsaneng wa Mashalane ka kua Bochum ebile o šomile le diopedi tše bjalo ka Deborah Fraser Koleka Peter Mokwena le ba bangwe ga bjale o reng lena Luyanda o reng Luyanda Luyanda o re modimo wa re na a re le boreng metsetso ke le semitharo fela go tšwa e reng ya bosupa gopola gore nna le wena re tloga ga ba mmogo go tloga ga bjale go fitlha e reng ya seswai ka nnete tšotlhe di na le nako ya tsona fele motsetso o ke motsetso wa gore rena re kgopele Ramasedi wa rena a sepele le rena lenaneo le re kgopele kwano re kgopele kešišano re kgopele tlhomphano re bitsa botepa papa gare ga bana ba gago ka gore yalo o gona mo goranyana wa rena ke se bongile ra se tshebela o gona o tlo re rapelela a re bulela lenaneo la rena ka thapelo gopola gore ke karolwana ela ya rena e ya go fitlhelela bagweranyana sontaga se sengwe le se sengwe sa mathomo sa kgwedi maikemišetso kgolo e le gore re ba tlhotlholetse bagweranyana ba rena gore ba tswele pele go tšaa karolo ebile re ba leboga ke dumela gore sebongile o sa le gona mo gweranyana wa ka dumela tle hello sibongiwa manipru hello sibongile
4: hello manipru
3: aga sibaka ke sagago mogoranyana waka
4: dumela mogoranyana wabulela mo kera tshwana sibongile ke dira mo kopana extension 17 ke dira mphatwa bo shipa ke mane mo ngwa le shimetha ke tsena sekolo sa tlatsana sa Christian Primary School ebile ke tsena kereke ya Bethel the Christian Apostolic Church ka fatsa ga boetapele ba Bishop A. Mudau ke tso gopela re tswale matlho re tseneng thapelong Jehova Jaira Jehova Shalom wena moeti le mophumoši wa rena ke leboga o kgonne go tsa maatla ra kgona go tsoga letsatsi la legono la sabatha ke re ke rapela ba batho bao ba botlhe ba le go mathateng ebile ba le go matlhokong ke rapediša gape le lenaneo la rena le lefatagago le kgethegile go morena Jesu Kriste wa Nazaretha le tswele pele ka seo se diragago ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazaretha amen
3: amen e re ke go leboge tlhe sebongile ke go botsa gore mani pru o go rata kudu-kudu e ke re
4: le nna ke a le rata
3: aga ke sebongile a re nna ke a le rapelela sontageng se sa mathomo sa kgwedi ebile e thagoga ka gore yalo kgwedi ya lewedi re a mo lebogatlhe o re beile gabotse dipelo tša rena di dutse di kgotsetse ka lebitso la kreste re dumela gore modimo wa rena o tlo sepela le rena go fitlha e reng ya seswai ge nna ke beya mo go mafase gomme ke šutelela motho wa setlhako sephadimathabeng ke moruti Roni Lesodi ka lenaneo la gagwe la a re tumiše morena nna ke mošia maphaka marumo nna ke nonyana mokowe ka kgomo ke mmama gongwa la ka leina ke Prudence Molekwa Marongwa ke psine ka lenaneo le wena mogweranyana wa ka o le gare o itukišetša

0: fetoga setlha sa selemo mola ka monageng ya reso ya Afrika Borwa e le gona setlha se se thagoga kgweding yona e ya lewedi se thagoga bjalo setlha se sa selemo ebile e le beke ya go bjala le go tlhokomela metlhare ke aba week ke dumela gore batho ka moka letlo tšea karolo ebile le ikgantšha ka go bjala metlhare go botsofatša naga ya rena ga re fele lefao bakoranyana baka lengwalo la letšatši le gona gomme lona le tswa pukong ya diema re tšea kgaolo yela ya lesomenne temana yona ya ba ya masomepeditharo ga ke e bala ere go šoma ka thata go tlišetša motho moputso mola go etiša leleme pele go mo ditša go mo tlišetša bodidi halleluja le a bolela lengwalo la rena ke tekong ya letšatši la bašomi Eh, ba go ikgafa ba go buna mphufutso wa phatlatsa bona ba putso ba shumi ba bjalo mogweranyana waka ka lebaka la gore ba tlabe ba kodumetse meputso ya gona ke eme botse ba buna seo ba se bjetsego le gona ka maikarabelo se bodu se tiša leleme pele se bodu ke marata ditaba a dutse a senya ka leleme mola dinala dirotha Apelelemi, le kotsi kudu, polelo ya bolela ere, ke setho se senyane, e tla se phushula ngwako wa go goparara. Wawa, ngwako wa goparara, ka lebaka la leleme, leleme mo le feta go gona, tlhaga ya soba go ranyana baka. Ebile sa go makatsa ka leleme ke gore, ge o bolela o rata go dula fase, wa bolela o dutse. Mola bašomi ba šoma ele ge re bolela ka letšatši le la go šoma le nyaga letlo o ketekwa ka la šupa kgweding yona e ke mošupologo wa go sasa maikemošetso kgolo ke go tlhotlheletša bašomi gore ba tšwele pele go rata mešomo ya bona re a ba matlafatša bašomi mešomong ya lena ya go fapafapana le maikarabelong a yona ka nako tše dingwe o ka re ga e bonale ka nako tše dingwe go ka re boikgafo ba lena ga bo bonagale eupša nnete ke gore bo a bonagala Bo a bonagala se sengwe le se sengwe le se se botse se o se dirago se a bonagala o se ke wa tsholla moko tishetsa go bane o motlhala o mobotse tshedi botse di go swanetse ebile di tlo go latela Pele lena ba go ranyana baka nna ke a ipotsiša ka gore ke a tseba gore go na le mešongwana ya ka ga ele go gore batswadi ba lefa yona ee bjelo ka mokgwa wa go le ruta maikarabelo ebile ke tloga ke tseba gabotsebotse gore mešomo ye e sepetšana le mengwaga ya lena e le mpotseng gorena ke mešomo e fe e le wa gore lena le a e rata ka kua gae a o rata o tlhatswa dibjana gona ka lebaka lefe a o rata o suela gona ka lebaka lefe na wena o rata gore batswadi ba go šale morago goba wena o tšea maikarabelo a go tseba gore ge letšatši le tlhaba wena o dira eng ka letlhakore le lengwe re a tseba gore phure ga e tlhokege ka gare ga dinawa ba gona ba goranyana ba e lego gore ke dibotu ga ba rata go šoma ba rata go no dula motho o tla robala letšatši le a tlhaba la ba le a subela ba rata go šomelwa bona ba dutse fela na se se ka ba se tlholwa ke eng goba motlho o mongwe ke thušo efe e lego gore re ka lefa ba goranyana ba ka gore le ithute maikarabelo a mešongwana ya ka gae nnete go gola gona le tlo gola la tšwa maikarabelo a bogolo ge le kage le tlabe le gotse la ruta ba banyanyane go lena maikarabelo ao na ge le tšhabela maikarabelo ka nako ye dithuto tše batswadi ba lena ba le rutago tsona le tlo di tsebela kaya ela ditlwaelaneng gona ba bangwe la ba ruta eng aowa a modimo wa rena a leboleditsebe tlhe ba goranyana baka a lebolele matlho a go bona dithuto tše tša batswadi ka leitlho le le botse la maikarabelo e re ge batswadi ba bolela le lena ba le ruta mešongwana e ya ka gae le tše ka pelo tše tshweu le dumela gore ke dithuto gomme ka moso di tlo le thuša ka lebaka la gore le tlo kgona go ikemela modimo a lefe leitlho la go gopolela go sasa le go itukišetša go sasa le tsebe tše botse lena ba goranyana baka gape-gape le be le dire tše botse gopolang ka metlha gore lehumo ga letswe gauswi lehumo le a šomelwa ba goranyana ba manipru
1: prudence molekwa marongwa go lesang bana fela mo go thobel fm mošhetso wa tsebo le boithabišo prudence molekwa marongwa
0: kannete

0: shati wa tsebo le boithabiso.
1: Thobela FM mushati wa tsebo le boithabiso. Metsetso ke masomepedi tshela fela go tswa ereng ya boshupa. Ke motopa mogoranyana wa rena wa mathomo. O tloba a re balela lengwalo la letsatsi. Tumela tle, ke bolela le mangkae?
2: Hello, bona le time mo kwena o tswa ga matsi.
1: Time mo kwena, o tsogile ga botsimo mogoranyana wa ka? Aha, re balele lengwalo la letsatsi time.
2: Go ka tsena go tisetsa motho mokudi. Go etsipelele mepelo gona go a moditsa. Amen.
1: Amen. Go shuma ka matla thaini. O go tisetsa moputso wa tsebotse. E upta lelemi. Lelemi. O tloga misong go fitlha mantsiboa. Go tlisetsa motho bodidi. Pele mpotse thaine, rena re keteka letsatsi la bašomi. Na wena o wela ka mo bašomi goba motlhomong wena o se bodu?
2: Na ke wela ka mo bašomi.
1: O wela ka bašoming, mpotse gore ke ka lebaka la eng wena o re o wela ka bašoming. O dira eng se se botse? O šoma eng thaine? Ga letsatsi le tlhaba o dira eng?
2: Tsa jitswana.
1: O tlatswa dibjana wena wa swela ka ngwakong. Ke le mpotse gore ka gore ona le bagoranyana ba bangwe re ya tseba gore ba jo tswafa ebile o kare ba setse ebile ba tlwaetse ebile ba ikgantsha ka botswafi bja bona. Na re ka ba ruta eng ka taba ya go ithuta mešongwana ya ka gae?
2: Nna ka re rata mo go diruta le gone go šoma ka gae.
1: Ke dumela gore ko ba leng gona ba tloga ba o theleditse gore thaine o bolela le rena tlhe ba goranyana baka taba e ya go tswafa e emišeng ka lebaka la gore e tlo le senyetsa e tlo le tlhokiša maikarabelo. Oke re so thaine nna ke go rata bjang wena mo goranyana waka?
2: Nna ke a go rata.
1: Aga e re ke go leboge re kwe ba bang ba goranyana gore na bona ba reng ba kgona go bala lengwalo la letsatsi na ba tswafa ke mešongwana ya ka gae efe e le go gore ba tloga ba e rata go e dira tšatši ka tšatši a re bakweng. Hello mogwera wa Money Pro, ke bolela le mang kae?
3: Le bolela ke nna Nthabiseng wa ga Sebaša, ke dula Chapter ya Skorong.
1: Nthabiseng mogwera wa Money Pro, o tsogile gabotse?
3: Ee.
1: So nna ke tloga ke thaba kudu-kudu-kudu ge ke okwa gore o tsogile gabotse akere? Wena o kgona go bala Nthabiseng waka? Re balele lengwalo la letsatsi ge.
3: Ke kudumela tsohle di na le matso a tsona. Go bolabola ga melomo go fela go iša tšhegong.
1: Yo. Kudumela e go tlišetša tše botse. Eupša o balabala ga leleme ruri o go tlišetša podidi o go tlišetša motlhako a ke re Nthabiseng. Na mpotse wena ba mogweranyana wa ka o mo botsebotse gore na re ya mantšha taba ya mešongwana ya ka ga e le maikarabelo bjang? Taba tšetsepedi di amana bjang Nthabiseng?
3: Ma
1: mpotse gore ka gore re bolela ka taba ya mešongwana ya ka gae o rata mošongwana ofe wa ka gae?
3: Ke rata go swela le go koropa mofase.
1: O rata go swela. Wena o na le mengwaga e mekae?
3: Ye šupa.
1: So Nthabiseng wa tseba o tlhalefile ka mengwaga e šupa fela wena o šetse o tseba go swela le go koropa. O rutile ke mang?
3: Ke rutile ke bommaka.
1: Bommago ba go rutile gore o swele o be o korope wena ke re? So o leboge bomma o ba botse gore Money Pro o re le dira mošomo o mo botse ka lebaka la gore wena Nthabiseng le go o na le mengwaga e šupa fela o šetse o tseba maikarabelo a o a tšeago ka mešongwana e ya ka gae akere? Ke go rata kudu.
3: Popopo ke a lerata.
1: Aga mogoranyana wa ka mengwaga e šupa o kgona go bala. o gona go bala e bile o wa bolela gore money pro nna ke mothelo gore ke rata go siela e bile ke rata go koropa ka kua gae a re go gore wena mogwera o gona eng e dumela tle hello
4: hello nna ke tla tshwile tso ke dilo ka nna tlo
1: a ga ba tshwile o tsogile ga botse papa
4: e ke tlhola go tlhokela le
1: wale nne ke tsogile ga botse bile ke tloga ke leboga kudu go kwa gore lwana o tsogile ga botse ya leta bashe lengwalo la letjatsi re balele lona
4: re bala go DM wa lefumene ke mana masimo ke di tsar ya bala ga tsela ku dumela tshe tshe dina le matso a tsona go bula bula ga melomo go fela go isa tshego
1: yo go bolela kudu go ba malelemi go ba go bara lelemi go a senya bathabile mputse gore lengwalo le wena o lekushisha byang mohlomongwe nna ga ke lekushishi ka tsela yeo o lekushisha go ka gona
4: ke go se gore ge motho mongwe le mongwe o ile gore o bereka ka matlage ka moka go dira seng o tlo feleletsa a ka tsida mo bophelong a dira a ketiela tšheletso ya gagwe ande go o lore o phela ditse ka gae yena a tsoganana a bolela a tamatama ditsela ke tsheka moka a tsentšha taba tsa batho o tlo feleletsa a sena tšhelete e le modito
1: wa lebea ga botse gore taba e ya go bolela e kotsi ka lebaka la gore se o tlo go se dira e tlo ba polelo fela gomme o tlo o dila ka lebaka la gore o tla bo sa šome polelo e tsamaišana le go dula fase le go bolela go ema goba go emiša se o se dira go a bolela polelo ga e fele go o le motho wa go rata go bolela o tlo no o dula ntse o bolela ke re bathabile eupša o a šomago o tlo huma ka lebaka la gore o tlabe a tseba gore ke a šoma ke tlo buna se nna ke se bjalago e re ke go lebogetlhe mogweranyana wa ka ebile ke go botsa gore ke go rata gantši le gantši
4: le nna ke a go rata
1: aga ke bathabile wa gatefo go phela gore re bile le thaining ra ba le nthabiseng bathabile le yena a tsena metsotso ke masomepedisupa fela go ya ereng ya seswai lenaneo la rena ke la thabela FM e lalesang bana o le hwetša gona fa fela
5: sontaga se ke sa bana se diretswe bana mo go thobela FM
1: ke thabela FM mošate wa tsebo le boithabišo e thagogile kgwedi ya bogwa.

0: la gago lana la palela maswale le sitile maburuka le na reng
1: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Kanete ke Thobela FM ke moshati wa tsebo le boithabiso tshele pele o le je mono morong ya rena ya 086 000 2452 o re bolela lengwalo la letsatsi tle wena re bile le thaini nthabiseng a tsena le yena ba thabile are le nna ke a tsena Manipru a re ko gore na wena o kgona go bala na tumela tlhe mogwere wa Manipru ke bolela le mangkae.
3: Hello.
2: Nna ke Manipru leina laka wena o mang aga le doba madikgomo ke dumela gore o botse pebele ya gago a kere aga re balele
3: ke dumela tsotlhe di na le matso a tsona go bolabola ga melomo go fela mešhabone.
2: O le kwešiša bjang madikgomo lengwalo le
3: ke bolela gore go le motho o tshwanetse gore o lebelele mošomo wa gago fela o se wa letšhela pele o le o bolela kore o boele tsheko mošomo wa gago fela o berekele gore o tswelele pele o seke wa lesa o bolela o bolela ka go bolela bosenya nako e fela go gomola o tsewa gore o dira eng ose o tswetsa pele mo bophelong.
2: Halleluja ge wena o gomotse o šoma o tlo o bona tse di botse eupša leleme ga le bušetše selo ke lengwalo la rena la letšatši madikgomo o lebadile ga botse wena o rata mošongwana ofe wa ka gae
3: mo ke rata go apeya
2: apeya go apeya o rutile ke mang go apeya
3: ke ka moka ke rutile ke sego ke rute ke monane ka retsa ke nama ke ke ka kgone fela gore ke ke a kgona
2: ka tsela e wena o rata go mpotsa gore ge nna nka go etela ka moo ga mašašane o tlo bo o di gatile a re lebogeng tlhe ke go rata gantši le gantši madikgomo
3: lerata
2: ke madikgomo a re Manipru nna ke rata go apeya nna ke rata go apeya ke di rata go di rata re leboga tlhe ka moka ba o letšago karolo go ruta bana ba maikarabelo a mešongwana ya ka gae o mongwe šo a re mokweng tumela tlhe mogwere wa Manipru ke bolela le mangkae. Hello tumela mogwere wa ka nna ke Manipru wena o mang a wele na mogwere wa ka a gomola a re tu nomoro ya rena ke 086 000 2452 ke mo nna le wena re tlo o boledišanago gona ebile o robalela lengwalo la letšatši a šo ke a mo tšea tumela mogwere wa Manipru nna ke boletše leina laka wena o mang.
4: Hello.
2: Ke bolela le mangkae
4: o bolela le bonale makofankila sekunto sekolo sa moroleng primary
2: o tsena bonolo wa re Manipru ke rata gore le nna ke tšee karolo gape se ke se sengwe sa karolo ya maikarabelo a o tšea ke wena ke re re balele lengwalo la letšatši mogweranyana wa ka
4: dikudumela tsotlhe di na le matso a tsona go bolabola ga melomo go fela go iša tšhegong
2: leleme leleme lengwalo la rena le lla ka leleme gore leleme le ya sentšha leleme le iša botlhaking leleme le iša motlhakong o tlo o dula o bolela eupša ge o šoma wena ka maatla o tlo o putswa o tlo o ba le dipoelo tše di botse wena bonolo ge lempotse gore bagweranyana ba e lego gore ga ba kgone go tlwaela maikarabelo a mešongwana ya ka gae e ba fiwago ke batswadi ba bona nna re ka ba thuša bjang
4: nna nka rata go ba botsa gore ba tetlwaetse go ria mešomo ya ka gae ba tsebe go ria mešomo ya ka gae gore ba tja go siela le go peapeela gore ga ba tshwere ke tlala batswadi ba segone le go siela gore ba bangwe ba etla ba gotse ka gae go le gabotse
2: ba gotse ka gae go le gabotse go tlhwekile go sa bona le gore le kgono le batswadi ba bonolo ga ba gona bonolo gona o tlo o tswela pele ka maikarabelo a mešongwana ya ka gae e le mpotse gore wena ke mošongwana wa ka gae o fo e le go gore o tloga o go rata kudu-kudu-kudu-kudu
4: go tlatswaisana le go siela
2: Oh, tlatsa di biana wa swiela. Bontjinyana le rata se. Na mushungwana yeo ke mushungwana yelo ka reng wena o ka re e buima go ba mothlomongwe e bunolo.
3: No.
2: E buima e tswa wena wa irata le ga o le bialo. Hm?
3: E bunolo.
2: Oh, e bunolo bialo ka wena. E bunolo ke ka tsela ile go gore wena o tloga o irata. O rutile ke mang? Yo, so. Batswadi ba shoma tlhelena. Gape batswadi ba shoma. Ebile ke dumela gore ka morago ga dithuto tse ka moka ge ba lebeletse mo wena o tlhokisitsego gona, ba lebeletse mo o tlhatsitswe go dijana tsa gago gona, ba kgona go bona ga botse gore ba shoma ebile ba ikgantšha ka wena ke re. So nne ke go rata bjang wena bonolo wa ka.
3: Ke rata go akaretsa sesi ya ka wa gola le gono ke ka mogae makofane.
2: Sesi kamogelo o gole popopopo kamoka molenano lela lesang bana re bolela ka Money Pro re bolela le ka bagweranyana ba gagwe ba re wena sesi kamo o gole e bele re a morata akere e re ke go lebogetlhe wena bonolo
3: e mmaso
2: o mongwe tumela o mongwe
5: are
2: nna ke Money Pro wena o mang
5: Ya ke
2: na pholo go makofa. Oh, pholo go makofa. Ni, wa tsena mo go ranyana wa ka. O na le mengwaga e mekae?
5: E tshila.
2: O na le mengwaga e tshila. Hela wena ka mogae, o le ngwana wa ka gae o mo botsana. Wa mpopinyana. Ke mo shingwana e fie le go gore o rata go e dira.
5: Mang ga rata go O swela go gae go le go rubu.
2: Oh, re se se bonolo a tshwara ka kua, wena o tshwara ka mo. La tshwarishana ke re.
5: Eh,
2: sho wena o tlhalefile wa tsiba mo go ranyana wa ka. Ho tsa wena o tlhalefile. Ke re o tloga o tlhalefile kudu. Ke ka tsela yo Money Pro a go rata go gantsi le gantsi. Hm? Gapo go swiela. Eh, wena o kgona go swiela. Go ara gore ge o le gona ka ga e go tlotlhweka. Se se ya ka se bolae ke moshumo fela, wena o dutse o bolela ke re.
5: Eh.
2: Aha, ere ke go leboge mo go ranyana wa ka. A re na Money Pro ke nna phologo. Ke na le mengwaga e tshela fela. Nna ke rata go swiela. Tshentse ke a di bona Money Pro e tsa nna ke ithatela. Tabatse tsa go swiela. Mhm, ke a dumela. Ke a dumela ke bone ga bya le re tsiya sello wa gankosi a re mongwaka. Ke thapelo ya motho ofe ka pa ofe ba go ranyana ba ka gore tle. Tlwaelang mešongwana ya ka gae le tseng maikarabelo ebile mongwe wa lena a le thuse seo
6: ke 001 ke selonkosi

0: Prudence Molekwa Marongwa go le salbana fela mo go thobela FM o shetse go tsebole boithabisho Prudence Molekwa Marongwa
1: kanete ke na Prudence Molekwa Marongwa ge ile lena ne o lona ke la le sambana ona mo go thobela FM ya le gotlagasho la Afrika Borwa ke mo shetse wa tsebo le boithabisho metsotso ke ye le sumeti fela go ya ereng ya seswai gopola gore tlo ga o gana fao ke shutelela moruti rone le sudilara nong le jang ba go ranyana baka nomoro ya rena ke 086 000 2452 ke monna le wena re kopana go gona wa re balela lengwalo la letšatši wa re botsa gore na ke mošongwana efe ya ka gae e le go gore wena o tloga o e rata naye o sa e rate go yona ke ka lebaka la eng o sa e rate e boima goba motlhomong e bonolo goba motlhomong o no ba e le gore ga o rate go šoma wena o se bodu o mathanda helele o tlo re botsa mo nomorong yeo mo gweranyana wa ka eupša nne le wena re tlo ya mabenkeleng morago ga fa o ra tswela pele ka poledišano ya rena

0: tse ya Shoprite e maemong a yona e noshi. O me re kitika ka go fa megwa ye mentsi ya go sekeja. Ka dintlo ka jebelo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tasty Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour. Di hoche ka mkana ga tsona ke tharo ka 299 rand. Di hoche ga la go fitla ka di 6 ya September 2026. Ga Shoprite fela.
1: Sokele se me fela go ya ereng ya seswai a e ka bo mosa wa mo Afrika borwa o nyakana le sebaka sa go ikhweletsa maitemogelo le faseng la moshumo gore o be le tlhatlho tabeng ya moshumo wo ithutetse gona ditaba tsa go thabisa ketse SABC na le dibaka tse le kgolo masomepedi tsa di internship sebaka sa dikgwedi tse le somepedi ga e le gore o na le mangwalo wa maleba a NQF6 goba NQF7 se ke sebaka sa gago sa go ikhumanela maitemogelo le o aga tsela ya gago go leba moshomong wa sammaruri ana o na le kgatlhego go tsa technology bogashi tsa borekisi tsebo ya ditaba thelebišene radio le mafapha a mangwe o seke wa fetwa ke sebaka seno dikgopelo tsa mošomo woo wa di-internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thwe go SABC Internship Opportunities 2026 gopola letšatši la mafelelo la go romela dikgopelo ke la lesome setemere 2026 bjale ge o ikemošeditse go ithuta gore o kgone go tsena lefaseng la mošomo sebaka ke se romela dikgopelo tša gago
2: Re ding ye re hopola bobotse ba dithaba tsa lulu re hopola botlhaga bya noka ya Limpopo le taba le lebelle re apara miemelo di fatlhong ge re hopola ka maina go thewa di gorontsa bagalabe le bagekulu
3: mo motho go sia matsomo e le go seolwana wa latela ramohibidu wa latela marile wa pele a go latela go shimadi
2: Tobel FM e keteka bogwa le setso sa gago Tobel FM moshata wa tsebo le boithabišo
1: Tobel FM moshata wa tsebo le boithabišo rena re tšwele pele ka go tšea megala e le ge o tlo robalela lengwalo la letšatši nomorong ya 086-000-2452 ke motšea mogwera wa ka dumela tlhe nna ke manipulu wena o mang Awi a gaoga lena o mongwe sotumela o bolela le mani pru lena non la le sambana na o thobela FM ina la ga go mang
4: ke nna ne le mphe
1: a tsena ke ne ile o tsogile ga botse
4: eh
1: aha re balele lengwalo la letjaji
4: tsama la letjaji le re dikuzumela tshohle dina le matsho a tsona o bala bala ga melo mo go phela go isa
1: A re shumeng tle a re jeng maikarabelo re shume re sa shalwe nthago se se tlo re phidisha se se tlo re bunisha tse dibotsi tse le go gore ka nnete di re tshwanetse e uta lelimi le a senya ke neile mputse gore lengwalo le wena o le kushisha byang mo garanyana waka
4: na ke o kushisha wa wa shimi ka moka mafelelong ba patela ke moka ba ba ba vela go dilutse mpe ka batho ba tlo seleletsa ba ishitse tsong
1: ba tlo tlhaka ke le bakala gore bona ba duletse go bolela pheletsong ba bolela ditaba tse e le gore ga di a loka pele wena mpotse mogweranyana wa ka o mo botsebotse gore la mathomothomothomo ka moo gae ge ba o fa mošongwana wa ka gae nna maikutlo a gago ebile afe
4: a manyame
1: o e bo o nyamile ke ka lebaka la eng o bo o nyamile
4: ke be ke saba ka ke be ke sa tlaela go bereka ke be ke fotsa gore thomothi wa sekolong ke ya go bapang
1: ba o fitlhela batswadi ba re go bapala re a o bona eupša ke nako ya gore le wena o ithute se sengwe nna ke a go lebogiša wena ke neilwe ebile ke re tswela pele o tee maikarabelo o seka šala nthago ye nngwe gape ya botlhokwa-tlhokwa ke gore ke maikarabelo a gago gore o tsebe gore o tshwanetse gore o dire eng o seke wa dira eng ke bona bagweranyana ba bantši ba tsošwa tšatši ka tšatši go ya sekolong gore bona ba itukiše na o ra gore ngwaga ka moka ga o tlwaele gore a ona ke tshwanetse gore ke tsoge ka iri ya bosupa goba motlho mongwe ya botshelela bo tsanetse gore o tlwaele eh wa ra gore o tsanetse gore o tlwaele e be be maikarabelo a gago gore o netefatse gore wa tsoga batsadi batla go thusa ge ba bona gore awa e riele ya botshila go ba ya boshupa ka nnete e fitile bonolo o sa rube ke ne ile o sa rubetse ke le ri re motsoshe e tswe ke maikarabelo a gago wa kere
4: eh
1: aha ne ke go rata gantsi le gantsi mo gore wa ka ke ke neile are mani pro maikutlo a ka ka nnete ke be ke nyamile kudu tsa tshila mathoma ke bathoma go ntshuta mishongwana ya ka gae e tsa ka tloela re a leboga batswadi o mong show are go ngore na yena go ne go bala lengwalo la letjatjina timela tle wena na ke mani pro wena mang hello Awo Elena mogara wa ka bona gore mmani pro ke rata gore ke go theletse fela tumela tle wena o mang lena la
4: gago
1: a ge mmani
4: mo tshele
1: lena la gago mang
4: mo go mo tshele fu
1: o tsogile ga botse mo go mo tshe
4: ke tsogile lena
1: Ah, wa le nna ke tloga ke tsogile ga botse tle sese pele ge wena ke kgopela gore o re balele lengwalo la letjatji
4: mushimarna ka pelu ka dipelu tsarna ka moka re ka tsene tsene botse
1: re tlo khwetsa meputso ye me botse mogomoji e re ke go leboga tlhe wena mogwera wa money pro
4: tsa go rata ba ba
1: ke go rata kudu ke mogomoji wa ga tefo a re money pro re tshwanetse gore re diretse botse re shume ka matla ke a dumela ke gani silo richa yang lion ari emisha litsogo

0: re emisha letsogo la gago go pula gore ke tse di botse mahumo wa ga mako wa mengwa ga ele sume ne pela o dula gona mo Ivy Park ka nete re mone o thomile go opela e sale le siana re mo leboga motsetsi go di fela go ya ereng ya seswai go mmene ke na le mogweranyana wa ka mo mogaleng ke khotso o tlo re tswalelela lenaneo ka thapelo tumela khotso
1: Raleigh.
0: Ah, ga se ba ka ke sa gago mo gwaranyana wa ka re rapelele tle.
1: Arsel le Max, mo di ntse ka le tsile matla ke re se se sona se ka papara sa le se se se re ba se le mo mot. Wa ne wa tshwere ke wa nne pa pa ke nna khone le bona ka mo ha mo di mo ke sa rapela mo di mo ka. Re tsalla le nna nna nna le samba nna mo di mo ka ke rapela ba nna re phamisha mo di mo ka sonta se sengwe se se ka mo di mo ka. O re pholosha mo di mo ka le ka ba wa renya na mo di mo ka. O ba ne bule ke re metso la a sile ka pa le ka tsela pro se ba sa a de tsena o ka mo di mo ka. Le le ho fala o ile le mo di mo ka the mighty name of Jesus. Amen.
0: Amen. Ke a go leboga khotse mogoranyana wa ka le ba go ra ka moka le nane o la le sang bana. Ke a go leboga tle. Ka madimabe nako ke le naba e re fitlhisitse mo nna le wena re gaogana wa gona re ya ditabeng tsa e re ya seswai mme morago ga fao moruti rone le sudi la ranong a tsena ka lenaneo la a re tumiseng morena. Manipru o le rata gantsi le gantsi.

Au au batho apostolic Israel barialo bare Jehova montsamaishi ngwana hao ya tsamayang ke rata mantu ka gare ga sefela se ore ge ke tshelano ka yentso o mpalamishe maqhubu go mme o ntshware ka diatla le wena ka gare ga siemo se o kopana go le sona se o se dirang gore o nagane o itiela bophelo o name o re morena ntshware ka letsogo moya wo wa diabolosi ge o fitla ka gare ga gago o re a se nna yo ke tla kgathang tema ya go itiela bophelo ka ona tsela yeo nna le wena re ka gare ga lenaneo la rena lenaneo la a re tumise morena e re ke go botse ngwaneso mo o theleditšego o le gona o na le mathata a o kopanang le ona a mangwe ke mathata a gore a o sana mošomo a mangwe ke mathata a gore a o sana molekane a mangwe ke mathata a gore a ona yo o dulang le ena o nnoši o kwa o sena yo o ka bolela empa go na le modimo yo a sa šuting ka gare ga bophelo go na le modimo yo a letetšego go theletša thapelo tša gago jopo ge a be a lebagane le mathata a senke a ba le monagano wa go itšeela bophelo bja gagwe nagana gore na mathata a jopo ebile a makankang go feta a batho ka moka ba re ba tsebang empa monna yo a tshepa modimo go itseela bophelo ga se tharollo ngwaneso jakobo kgaolo ya pele temana ya bobedi o re ge o wela melekong ya mehutahuta o no re ke lethabo fela go bontšha go sena thabo tumelo ya gago e tsoge gore ke lethabo fela sa gago ke gore o ye o khunamele modimo gomme modimo o tla ba le wena nomoro ya rena ya mogala ke 086 000 2452 mo e le goreng ke bona melaetša ye mentšintšintšintši e le gore le rometše letlhakaleng la leago tswelang pele go dira bjale na le lena morago ga mmina thoko o re o tšeago re tlonama re kwa maikutlo a lena empa pele ga ge re tšea koša ka Peter Lebelo worship medley ke nyaka gore go wena go na le molaetša o tsenego gona fa ge ntse re le fa wa gore go na le tiragalo ye nngwe ya tsona tše re bolelago ka tsona ya go direga bošego bja go feta aowa banna aowa banna aowa banna aowa banna

0: godisha morena le nna mo mesong ya letsatsi ka lebaka la gore Jesu Kriste wo o ile a hwa go mme a tsoga gore nna le wena re tle re be le bophelo. Bishop Peter Lebelo ke mothomi wa kereke ya Charisa Worship Ministries ka mola Mokopane gona ka mo province ya Limpopo. Ao batho re a leboga moruti, re a leboga moruti wa mma moruti Khomotso Lebelo. Halleluja. Ere ke nameke bone mola matlakalenga ale a go gore na le reng ka taba ye re tswere go le khono ba re tameng moruti le sudi la ranonga. Gato ye ya go itjela bophelo e gona mo bophelong e ba nna go e kudu ge o kopana le mathata mo motho mang le mang a thomang go go kwela bohloko ka tseo di go tlhagelago e o pialege go le biale thapelo e na le matla a go fenya seemo sa go gopola go itjela bophelo. Mosebo magatlhela ka kwa ga mmamatonya ga mphatlhele re le leboga bjang re leboga kudu ka melaetša ya lena gomme go na le molaetša o mongko o bone mo ka mokgwa e tsenang ka gona e le mentši a gona taba ke tla ba ka go bona gore na go diragalang. Thobela moruti lesudi go itšela bophelo ga se tharollo ya mathata. Batho ge ba bona ba na le kgatelelo ya monagano nke ba ikopantšhe le ba direla leago ba ba thuše ka gore batho ba ba fetša ba se gona go nagana ga botse ba be ba bona gore go kaone ba itšele bophelo. Tle batho bešo a re sekeng ra dira seo le botlhokwa kudu setšhabeng re sa le tlhoka ebile re a le rata. Mogadi Sophie Mashishi a re o tšaka kwa parke re bone extension. Kgotsong moruti lesudi gantši diemo ka moka tša bophelo tše boima di ka go dira gore o be le monagano wa go itšela bophelo empa pheko ya gona ke go ba le kunutung le morena. Thapelo ke pheko moruti lesudi. Mogadi Maria re le leboga bjang ka mantšu ao a gore tlhotlheletša ke bolela le wena o le bjale o tshwere tšeo di tshwereng ka gare ga letsogo la gago. Ke bolela bjale o tshwere pene o re o ngwala lengwalwana la gore wa laela emiša ka seo. Moapostola Paulo o ile a go eletša moleti wa kgolego gore a se ke a itira bošula ka ge a ba a nyaka go itšela bophelo bja gagwe ka kgolegong a gopola gore batho ba golegwa ba tšhabile. Paulose o re ko yena re sa le gona o se ke wa itšela bophelo re sa le fa jo monna yo tšatši leo a go miša lerumo le a beng a tshwanetše a itšele bophelo ka lona. Le wena le kgono o ka gomiša sethunya o ka gomiša poison o ka gomiša dipilisi tšeo modimo wa go boloka wa tla wa batlhatsi ya bothakga le bogolo bja modimo. Motheletše re alotše
1: moruti rone lesodi
0: le kae ngwanešo
1: re gona le kae putu yaka
0: a gona tshele
1: dipulašedi moruti yaka re lebelela lengwalosele le la Mark 16:16 le re go botsa gore motho o a dumetsego a kolobetswa o tla šireletswa. Jale re bona Daniele le yena ge a seno latlhelwa kwa moleteng wa ditau a sanka a tshoa a re ere ke ipolaya ke ditau di mpolaya gore kereng o tsebile gore modimo o tlo o mo šireletsa modimo o tlo o montšha mo mathateng a le ona. Jopo a ba le bothateng a sanka a re ere ke ipolaya ere ke itseele bophelo o tsebile gore ka le lengwe la matšatši modimo o tla mo šireletsa. Re a ba bona batho ba goeletsa Jesu ba re Jesu morata fita le nna nkgaogelo a sanka ba ipolaya ba tsebile ka le lengwe la matšatši Jesu Kriste morata fita o tlo ba šireletsa. Jale re a e bona re re baa ka mokgwa o boletse go moruti yaka o re a swere go sethunya e a swere goeng a se be fase a se e fasatse gore morana Jesu ona o a phela ko mo šireletsa. Ke a leboga moruti rone lesonke
0: re a leboga ngwaneso modimo a lese go fatshe ka fa o magoe aga re lotšhitše thobela re a lotšha ao batho re lotšhitše thobela
1: mokgala ya moruti lesudi ntumelela ke dikgotsong tata kgoši
0: kgotsong ngwaneso le kae
1: makhurutamagabobedi lebatadima le dipedi ke maru ke tiragalo tsa modimo moruti ke nnete go ba le diemo tse e leng gore di ya boima moruti diemo tse e leng gore monna o a bereka ka lateng kwa ba bofe ge mmere ko fela bamorata ka gara dikobo goba ka gara lapa ba mpha protection order jalo ntle le go jea mokoko ya moruti goba go thilwa ke makoko gore batho ka moka ba ba godimong tse jalo moruti a ba bolele polelong tsa bona o tsamaganong Amen.
0: A gona taba magagesho ka kwa Moria ka kwa Zion Christian Church. Ke mo ile goreng e go tshwere kopano ya kereke ya go bula ngwaga. Le khono le ibile ke le church la mafelelo mo ile goreng e nete bo bishop ba tlo ba ba ala molaitsa wa bona wa setlase gona ka kwa kerekeng ya the Zion Christian Church go mere re masione ipsineng ka go keteka ka mo kerekeng kopano ya lena na ke le fafa nkosana aina le stocks and stocks are bo pelo re bo humane morena Jesu o botlisitse skare Jesu atlisitse bo pelo wena wa nyaka go botsiya ke agana a gona katsela yeo re morao ga fauna mile re ya go balwa ditaba tsa iri ya senyane ke mashilo modlole
2: o ntate ke o lebuga ha o mfile bo pelo

0: ye le sumetsaro metsotso re tswa iringe ya senyane mashili modlulu ri ya go leboga ngwane sho re leboge setlhopha se sebagetsho wa chamulelo sisters ba ri ya lo ba re bophilo ke wena empa batho ba tsebe ba lahlegetswe ke tsela re ke go botse molaitse o mongwe sho ke o khwetse ba re moruti le re na metsa N1 mongwa gengwe moswa wa ZCC re o keteka ka dipula el o magetlane o mongwe mo tsheletse sho o gatishitse gatisho ya lentsho nke re ke mo la tsaba gagwe
1: she morana thabela thabela mo rutile sudi ka mo gagwe
0: mawaka
1: rutile sudi a wana na mathata ona ke fitile ka re ga bona mantshintshi mara sa go ngatla ke gore taba gore nka ke tsela bophelo a wa ska ka ba le wa ka mo khopolo ya ka mo tlhomongwe ka baka la re ke ile ka mema modimo ka re ga bophelo jwa ka ke le mo ke le re ga botsotse o ka rapela mo bophelong wa mama modimo tse di ntshi di khopolo je dimbe a wa hore nagane ke be ke re bana ba rena ba le reng ba be ka ra mathata ba be le khopolo tsa re ba ka ke tsela bophelo nke ba mema modimo ba rapela thapelo ke kotse thapelo ya thusha mo rutile sudi a gone se ile re ska tswa se thutse thapelo eno o rapetse ntongwe ngwe ngwe ba tsana no bona e direga mo bophelo jwa go ntongwe ngwe bona e khonega jalo ke re ba ba be le mathata modimo ba shogofatsa ba shireletse nke me go pole me ya gore ba ka tsela bophelo e tloga mo khopolong ja bona le dimo lepo ga emang khaile ga mo lepo ga go shimolepo
0: ma gore na re ya leboga re leboga molaetsa o fitlhile go ngwanetsu go fitlhile go yo abenge ana le dikgopolo tse di sentjona tsa go katsa bagetsu bophelo bo bohlokwa bophelo ke mpho yeo modimo a re feeling yona gomme o seke wa itsea o seke wa latlhega o seke wa botimetsa bophelo bo modimo o file bona a tseba gore wena o tlo gona go bophela re ya lotsa a thobela re lotsitse
2: morutile sodi re lotse
0: le ga engwanetsu
2: o bala lalo wa ka me pastolo sa ba dira 3n go nna wa di rokoro go modi ya mathata mo go tsangona
0: martin sohona
2: morutile sodi o tshwere ngala ba ya taba tatile le khono santi se se botse ngwana magalabe re tsene ka ra mathata mathata a o fapa fapana e bile ke le bua le ba thletsi ba bile ba swa swaela o bontsha gore ke ona le mathata mo rutile sudi a ona ntwe kholo ya gore ga o kopana le mathata o meme modimo batho ba bantsi mo rutile sudi ba tsena ka ra bothata ba lebala gore motho o re tshwana le setlhare o ba ga botse ka sesenge jalo wa ba le sesenge o reng ke setlhare se ya pona bjale wa lebala gore ge o ka ithuta wa tshwana le motlhare o tla kgona go lemoga gore o kopana le mathata setšhabelo semephimelo ka moka o ikopantšha le modimo wa re gore ba le mathata wa ratela wa boitsa modimo modimo ke ena a ka o tholelang losedi le ranong ka baga la batho ba bantsi ba tsene ka ra o ipolaya mara ba lebala gore ge o ka motho o na le molekane le ba le diphapanophapano mola ge o ipolaya diphapano tsela ge o ka tlhokofala a se o solve problem motho o ne o tlo lesela a phela a tswela pele mara wena bophelo ba gago bo fedile mo lefatsheng o tloetse bana ba morutile sodi o itela gore thople tsone ya gago ke e leboa moruti wa ka o kare le ba bangwe ba na le mathata a ba share ntho kgolo ko o share wa bolela le motho o mo tshepang go o na le mathata o bona le bo ba direla le gago baruti ba ka go fa thero ba o fa mangwela makgethwa wa tswa ka gara moleko wa gore o itsele bophelo morutile sodi
0: aga re ya go leboga Martin ba dumele ka fa o seno barwana
2: o le bona moruti waka
0: aga motheletsi waka motheletsi wa thobela FM nke o re tshetse le lengwe o lebelele ka diatleng tsa gago gore na se o shalang o ba o nyakang go se dira ka letsogo le boela gago ke eng se tlo shala se dira eng maphelong a batho gona se ya go dira eng moyeng wa gago ka gore wena ga botsebotse o moya se ya go dira eng se ka sokotsa moya wa gago o se sa le gona lefaseng la kakeno ke wa sokotsa moya wa gago wena mo gore rata bophelo bjo o ithate le wena o ithate le semoyeng sa gago le ge o ka se sa ba gona nameng o tsebe gore moyeng wa gago wa ithata re feta mo
3: Itukisetse rugby greatest rivalry series mo phishego matla le boikhantsho dikopelago itukisetse dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebale

0: re se Brook Benton are tsiya sebaka tsiya motsotso o lebelele matsogo a gago gore na matsogo a gago ao o belegweng ka ona matsogo ao o belegweng ka ona a phuthetse abe a se a phuthula gore ge a phuthulla atle a tsiye bophelo bja motho go ba atle a itsiele bophelo ona matsogo a uwe matsogo ke go tswarana matsogo a weng ke wa lebelele gore na a emetse ntwa matsogo ao a emetse go khama batho go ba we polaya matsogo ao a emetse le rato na ka bakala gore matsogo a uwe a emetse wena a representa wena le kgopolo ya gago metsotso ye masomepedi nne go tswa e reng ya senyane go thobala FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa nna le wena re namile re lotšha le go amogela ngwaneso ke moruti moefankgedi JK Mola go tswa kerekeng ya Alpha and Omega Apostolic Church ka kwa R37 ngwaneso re a lotšha
1: Jesu khutlebe gona ka mo gasong.
0: Alleluia.
1: Tereso.
0: Aga batheletsi ba le letile ngwana Jesu e bile ba le amogela.
1: Lena ke re mo go bona kere ke ba tamise. Ya le ka ge mazume le makhura re tlola. Ke be ke tamise mo tsone ke mogolo suka mo mo tsore mola hore ke mora magasha modewe. Ke a botanisha.
0: Wa dumela mmoka.
1: Ka gore ya le lwedi mongwa ka ke a go tamisa mane kere ke le baga ka kudugala o e gorometsa. Ke mana ye we khahla modimo.
0: Alleluia. Alleluia. Lo wena re a go dumela ngwana Jesu. Gore ka gare ga mosomo botse modimo o khomile molomo wa gago gore o tle o khone gore solela tseo di tshwanetsego
1: botse fela
0: aga biele moruti a re na mere re lebelele fa gore na le eletsa motho byang yo a le baneng le mathata ebile a ina le kgopolo ya gore a ka itiela bophelo pele re tsena mangwalong a magetho
1: Matata ona a sepela le batho mara se ke se tsebago Paulo se gore ga se ra fiwa mathata a go feta tlhaologanyo tsa rena le gona sa go kgatlha modimo ke gore motho mathata le go gona a kgone go anagana ga botse gore a ka lokisa banka gore ge e le ga go tetseela bophelo a se go kgatlha modimo
0: aga
1: ale ke ke le tsakino re nke nka ba fana le nna ke ne go a mantsi mara e ka se tshubile go ke pepla ile ka gore ke ka sagahle modimo
0: a o batho
1: mara ka a ke go the puku ye ya 121 puku ya di pisalo mo ke mana ba story ile gore ja le nna ke botile go thusa ke morena Jalo nna ke botile go thusa ke morena motlhodi wa legodimo le lefase ke tafita gore jalo yena o botile go thusa ke ena ore Paulos ge re le motseng wa Asia re ile ra ba le mathata a mantsi kudu a makhu a e bogwano re swara metlhele metlhebeke le beke re boloka mo goaga ba tlhoka le kgolofelo ya gore le rena re tlile phela mara ka mogau wa modimo ka gore be re botile morena ke rena ba re fa phela
0: halleluja
1: ke rena ba mongwaka re fa phela ge fela re sa botile morena
0: yo
1: ba rena ke ena a tlo gore o thusa gore mathata ga a re apere re a lokise jang ge fela re mmotile o re yutase ge a fetsa ge a fetsa o rekisa morena jeso o bona ka mokgwa a tlaisitsego ka gona o ba le go itshola pate mangwele a makgetha a ra a tsea lerala a kitima a ya lefolong tsoka a fetlema ntshi a ba go kgwaga gagwe tšhalete emego a e swere a e buseditse mo go banna ba bapheresita le ba mangwalo ba bagolo ke mo ba go gana go ešomiša ba re ye tšhalete a re etseng re reke serapa re tshebitse gore ke tšhimo ya maji ka gona mathata a dira gore motho a be le mogopolo o se go ona kuruga a ka sa nagane ga botse ke mathata a dirang gore o bone batho ba tetlema mongwaka ga re lokise mathata ka go bota jiso ka gore jiso o fetse o re ka mo go nna le ba ba le imela go ke merwalo nna ke ke ke tsebe go le ralala yona nna ke le Facebook ye bo bebe yo ke ye bo bebe no ya ka ba di tubele di pelo tse di tlhokile go ba go ratana ka nne tore nna ke ba tie yona ba ka se fetse ba sa imela le go tlhola go tshwenyega ka gore nna ke tswa ke ba rwale ke mathata a bona
0: joko ya gagwe e bo fefo a e imele ebile e ka se dire gore o tsie bophelo bja gago
1: e ka se be ya dira sentle
0: ngwaneso moruti wa ka a re nameng re tlhatlhamolole taba ye gore mangwalo a makgethwa a bolela eng ka taba ya go itsiela bophelo
1: buku ya moprofeta e re modimo ka loso ore ga ke kgatlhe ke ge ke lekhula moipolae le gona ga ke kgatlhe ke ge modiradibe a tlhokofala a tshwana le dibe go ipolaya ke sebe sa mathomothomothomo se modimo a sa se
0: tsomeng
1: o kola gore jane sesotuno ge mekutwana lena e phusula re iphusula mekutwana ye lenamarana modimo ke na le moago ka legodimo o sego agua ka diatla go kwagile ke nna ka maakamo ye mokgatha ge mekutwana e phusula mara moa oo o ba gona fela ge e fitlhile lebaka la gore wene o robale ya go bitsa re tla mo le go nna fale wene go o phufulo wa gago mokutwana o gotsa o foo wa go o swatswa go wawa
0: so wena seke wa ikiša o tla bitswa
1: sa ihliso o tlo o bitsa gape go bona go ne batho ba bangwe ba robetse go mara o gwetsang ke ba sa abelaela ba bantsi ba tshwentse ko gore ba ile go senako go na le mekutwana ye rena re dumelago mo go yena gore bakhua bakgwe ba robala ba robala before motho a re go wa lokisetsa o lokisetsa pele nka go fa motlhala gore le rena ge motho a fetsa go robala re mo epela le dika la gago rete re mmee ka gore re ye setopo sa gago le le godimong go ba jalo go a tsebega gore mmola o wetse jalo nna re le bona o tsena o
0: jo o se wena o ruo tsena wena o ruo tsea sephetho sa o ruo tsena
1: wena o no tsena wena
0: a o banna
1: gapaga o badile puku ya dikgosi e go botsa gore e be go na le moporofeta ba mmitsa go elija ya ka letsatsi le lengwe a go rata go ya legodimong ka sebopego sa lefatshe ate legodimo ba maganetsa ka gore e be go se go tshwanela go ba jala
0: amen
1: yona nako ya gore a ye legodimo e be e se ya tsa e mo fitlhela
0: halleluja
1: ate le botseng
0: ee
1: motho ya mongwe le ye mongwe o nee tsela ya gago ye botse a tlo go o sepela go ka ena go le lefatshe
0: amen
1: motho a se ka a felela modimo pelo ya gore ontsi aneng
0: o seke wa fela pelo ya gore modimo o tsi aneng le wena wa fetsa o ikweša botlhoko
1: wa tukweša botlhoko
0: bophelo ba gago bo botlhokwa ngwaneso bophelo ba gago modimo wa borata bophelo ba gago bo na le bokamosoko pele bophelo ba gago a se bjale fela ka baka la gore modimo o file bjona gore o bophele o mokgatlha ke ema ka mantšu a gore o seke wa ipolaya Paulus o rialo ge a botša monna wa moletadikgoro bukeng ya ditiro tša baapostola gore o seke wa ipolaya re gona o seke wa ipolaya badirela leago ba gona o seke wa ipolaya baruti ba gona o seke wa ipolaya bommola ba gona
1: gape ga o ipolaya o sia batho le bothata ga o ipolaya ga gore gore mathata a fedile o sia ite ba bale mathata
0: le wena o tsebe bothata bo o kopanang le wena maemong a semoya
1: ore te paulos ore go re bona ka moka mongwaka moganalo ore go re bona ka moka ore re seditse re seditse ko gore re swere dipaketana tsa mathata a rena ka moka a re lekanego go aka megopolo ya rena o ka na le bona re sega a re ja rena mara re seditse mathata a rena ka moka a gone mongwe le ye mongwe ge a lokišega go mathata gore a kgatlhe modimo ya phelago
0: halleluja halleluja
1: ape motho mathata go feta tlhaologano
0: a ka se o fetiše ka gare ga dilo tšeo di tla palelwang ke gore o di rwale ibile o bolela mantšu a gore a gona molleko wo leng gona go lena o makatjang o sankang wa ba gona metleng ya khale
1: ya
0: wena botata jwa gago bia gore motho a sa o nyaka o mongwe o re ipolaela hore le kgarebetsoko kae kae le re nnang ke sa nyaka o mongwe a ipolaela hore le sogana kae kae le khumana o mongwe le re a le sa nyaka anama ey o ipolaela lo tsa o tsebaleye nke o yeme
1: nke o ka ba go lokwa
0: ai ai
1: o ka diriwa lo kere batho ba ba ipolaya go ga ba gase modimo ke o ipolaya ka baka la gore relationship ya gago e fedile gore Saulo go ile wa diregang Saulo ka ba fetsa go lwa le bafilisita bafilisita ba ba hlasela o lemoga gore Jonathane o bolaile morwa wa gago o a lemoga gore Abinatara o bolaile morwa wa gago ore mo monna wa maane a setse go le ene ore monna ke a lerumo la gago ntlhabe ke ikgwene ka gore jale ke tlile o bolaa ke masebore batho bane ba e lea ba ka bogosilemana monna wa motlhabane wa rala gore nka sebe ka bolaa motlotswa wa morena o tea lerumo le tse mafaso wa letalogela o a tepolaya ka nosi nako gore batho e ba tepolaya ba na le mathata a mokhutamara le ga e be ba sa gase modimo marangwane eso o ka tepolla o ka se tepolaye le gore ba re ga o sa nyakwa o ka se tepolaye gore ba re ga o sa bereka o ka sa tepolaye wa gore wene wena o a loiwa ka moka re a loiwa mara ga re ipolaya
0: Ei moefangedi moefangedi mola
1: ka moka re a loiwa ka moka marato ga re sepela re tsama dikopana re tsana re tshentsha re sepela ga o sa go sa nyakiwa ba re go fedile o tswala pele o nyakiwa go go wena wa tepola
0: ba tla go nyaka pele
1: o nyakiwa pele
0: ai nke o seke wa ipolaya ngwaneso nke o tsebe gore modimo o gona o ikemiseditse go gaugela bophelo ba gago bophelo bjo modimo moefankgedi ke a dumela gore ge motho a tšea sephetho sa gore bjale ka baka la gore ke rutegile a ke khumane mošomo ke na le ditšhelete a ke ipsine ka bophelo ke na le mosadi ke na le monna empa ke nke o seke wa ipolaya
1: ya
0: o seke
1: o na le baruti mongwaka o na le ba direla le ya go setse o kgwatakgwathile before o ka nagana keo gapa ko go botse ge ke le motswadi ke ipolaya ke sia bana le bothata o kisa mathata o sa go okeletsa mathata ka re le rena re o tsena dikolotong tsa go boloka nama ya gago
0: ore
1: gante go motho ga re kgolofele seno ore go motho o jale ka peo e e le go thoro ore re a e gaša ra emisetsa ra e kgolofela jale le ga motho a ka ba le mathata a mokhutamang mo go yena re a kgolofela
0: gore tšatši le lengwe o tla ba tswa ka re a ona mathata ao
1: a ke go fe seswantsho ka mosadi ye mongwe wa motseng wa Sumeme ye moporofeta Elia go fitlha mo motseng wa Sumeme a mo lebelela a gotsa mosadi ye wa Modimo ye a nopegakela le gona a topetopelang ke ke dikgonyana gore mo go mosadi ke wene mosadi gore nke omphe dijo kije ke kwa tlala mosadi ore a wa ga go selo ka gae go no ba le makhušanyana a mafelelo ke a go apea ka jale ngwane ya ka ge re fetsa ra ikgwela o lebelela Elia o ruale goreng ganthe ore ga go selo ka gae ke no ba mosadi wa mohlologadi oa tloga Elia o tsena ka lapele la mosadi wa rapelela ore lenaba le latlala ga lebe mo ka gona le tswetse ruri le kgono jale mosadi e ba teba yo ikgwela ka morago ga go tlhoka dijo mara moporofeta a fitlha le ene pele o nagana o e ba le mogopolo wa go se kgatlhe modimo teba gore o gona jiso o gona jiso mmatamele o tsee mathata o mofe ona a ka fatama a botsa batho ba lefase le jiso ka gore ke motho a tsebago tsa rena ke motho ya a re ratago o tlogela go ba le megopolo e ya gago ya gore ge dilo re saloko wa re wa tepolaya
0: ao bukeng ya bobedi ya dikgosi kgaolo ya bone go tloga temaneng ya pele go ya go ya bone o humana taba yeo moefankgedi ya bolelang ka yona ya Elisha le mosadi wa motlhologadi ai o ba mmotsiša potšorna mpotse gore ke eng se o nago naso kua gae bothata o kano ba o na le bona o bona o kare o nyaka go ikhwela o ikhutse mara o na leng ka kwa gae o na leng pelong ya gago
1: ya
0: monna o mongwe o ile a botsiša potšorna mpotse motho o motee o mo ratang bophelong ba gago monna a mo lebelela ka meokgo a re ke rata ngwanana wa ka wa mengwaga e metlhano a re jwale ge o ipolaya ngwanana o wa gago o šala a ratwa ke mang batho ba ka nna ba bona o se botlhokwa empa o mongwe yena o motee o botlhokwa mo go yena o ka no sokola o ka no tlhaka empa o mongwe o motee yena o botlhokwa mo go yena
1: ga o tloga o šala a baba ke pelo o šala a tshwenyega le go feta ka gore o segona
0: moefankgedi o na le motho o re theleditše gona bjale
1: ya
0: o re theleditše a le mo a leng gona taba ye ya mo ama gomme a re rapele kgaogelo ya modimo e mo fitlhele modimo a kgaogele bophelo ba gage a re ka thobela fm ka nama ka goma ka fetola sephetho seo ke beng ke se tšere a re rapele moruti
1: modimo kwa khutso wa go tsosa lebako ye ke mmotegi selo ba sa madime ga thome re resi re a ba rapelela ka gore o re file maatla a go ba rapelela jehofa re re kgosi ke tseba gabotse gore lekhula meipolao le modimo ga o lerate ke se re katanago le sona jehofa gore mathata o re leile go one o re boditse gore re tlile go kgona go a lokisa ka ga sa fete tlhaologanyo tsa rena phatlhalatsa maatla a mo le magatho a go bao ba tshwenyegile go moyeng le nameng ka jeso a go gwasi ya bophelo amen
0: ngwane yeso modimo a lelote R37 alpha and omega apostolic baname ba dumelele balotšhe le bo bishop
1: ke re motsweletse morwa mogašwa motamise ke a leboga mongwaka
0: amen
1: thank you

0: Reverend Mutunzi Namba re a leboga moga u kona wa go ngwalolla bophelo bya ka mo ile re nkabe botuba gantswe fase ka shala ke se gona ya ba moga wa modimo wa u fithelela ba sa tsho tswara jo mosaduo e ba sa tsho motswara moga wa fitla wa ema le yena gore yo a sena go sebe a thome a mo pshatle ka leswika madume madiesho bophelo bona le ditlotlo mo motho a felletsa go anagana sephetho se se tshwileng tseleng tlotlheletso ke gore batho ba lese go ba le monagano o mojwalo ga e ke mokopane mo sesetsana ga kgobodi o ntsosetse le bo moruti diphofa le moruti morudu le moruti dlatla o re le dumele moruti dlatla re mmone re le ka kwa mosesetsana ge re be re le kerekeng ya majeneral ka la senyane la agostose ona ngwageng woo gomme ga o le ka tsela yeo David Moloko mme a re kgotse o moruti lesodi nna ke go theleditse ke le ka motse mošate wa dikereke ka moria tšhumane David Moloko mme re ya go leboga ngwanešo mothamane rosina ba re kgotse o moruti lesodi ke le theleditse go kwa moefankgedi JK Mola a re name re tswela pele Zef Legodi ba re kgotsonge moruti lesodi go tsena bophelo go itsela bophelo ga se tharolo ya mathata se segolo ke go tshepa morena le go nyaka maele go ba rutile ba eta pele bao ba tshepe gago mo setšhabeng Zef Legodi ga mašašane balance skater re ya go leboga ngwane shometsotso ye mene go ya e reng ya lesome ka iri ya lesome re bala ditaba morago ga fao baeng ba rena re tswela pele ka bona ka ditumišo ka mmino ga bjale ke nyaka motheletše o motee yo a reng lesodi taba yo o e bolelang nkile ka e leka empa mogau wa mphitlhela ntheletše go 086-000-2452 o re taba ye o e bolelang nna nkile ka e leka nkile ka tshwara thapo ka re ke diang nkile ka tšea sethunya ka re ke nkile ka tšea sa gore ka re nke o ntheletše mo go 086-000-2452 ge o le gona o re nna nkile ka e leka taba ye ebile a ona a sa etsebe modimo a go thuše modimo a go gaugele 086-000-2452 re ya ditabeke tša e re ya lesome ka mašilo motlhole gomme koša ke tlo go tsopela roni sa thege a re ke ka mogau motheletši wa kašo tobela le kae o mongwešo tobela alala o mongwešo re a lotse re gona le kae nkile la e leka taba ye go direga eng
1: go direga eng le tabantaseaka taba tsetsa marato
0: e banna
1: useless bontsile le ngwana jale ke leka go ka tepiela bophelo
0: ao batho
1: ba tsena ka gare a rana ge wena o tsamaya o sia ngwana wa gago a ngwana a go tlotlhela le mang
0: ngwana o tlotlhela le mang
1: ngwana o tlotlhela le mang boruti lesedi
0: so
1: mamafatshe ka kekitsha diphitso ka rene nnete ke tabe ke nnete a na nna ke tshaba ngwane le go bane ko waka a ke manya tsa go tshela a mo tlhokomelang
0: le kgone wa phela
1: le ngwane ke a phela ngwana wa phela ene o mothete ene wa mosimane moruti lesedi ge ke morela ke le so wa bereka o nkagetse motse o nnyeletse makoti ke na le tlhogole tse tharo moruti lesedi
0: a re leboga modimo re leboga modimo wa go tsena ka gare ga pelo ya gago gore o omise dinako
1: ka nnete ke nna thile bosielo kutupu gore o gola nnego tumile kong ya nnego le mphopi
0: modimo a o seofatse mang
1: aga
0: megala yaka e sa le mentšintši taba ye batho ba e tseba pele re tshwara mokereng re tlodue re metsotso ye mebedi e meraro ka morago ga ditaba re kwe ga botsetemana ye

0: Asello le bafana ba moya ke bia bophelo ba ka matsogong a ramasedi ke ona tsela ye re leboga go xa ga go ye botse ye le hore nete re itshila ka yona ka molotsana wa yona re leboga le mashilo motlhule ka ditaba tsa area le some re ke nama ke go botse gore ka yona tsela ye rena ke re le tshepisitse magagaiso gore ge re boya ditabeng tsa ere ya le some ke nyaka motheletsi yo mongwe wa mpotjago gore o keng ntwe beng anya e dira gore anya ke go itiela bophelo gona a fenya joang maure nje ba motlogetse ka ngwana a kusha re a wa bana pa ka stole nna o tsiya moketekete a wa a ya ba o rutsa maile mamotla le swana le go tshe le na le mo e bana le na le mosadi le bana na na o be o seo hey re bolela bile le magaga sho e bile re amogela setla sa serutwane ka gare ga boso bona bo ba go tonya bio re robe re tsogileng ka bona go ba re le subeditseng ka la botlhano le lona tswa sama ba nntse go tonya batho ba saletse nte le gona biale ba sabina a ke bolele ka batho ba ba leng kereke ke bolela ka batho ba ya kwa monateng ba o ipshina kwa monateng le gana bjale batswadi ba re re lebelela di phone motho o kae motho o sabina so re a lotsa motheletse 086 000 2452 ke nyaka o motho fela motheletse ge ke be ke bolela le mma ba ke boletseng le bona morago nyana fale ke bone megala ye mentšintšintšintšintšintši ya gore lesodi re ditlhatse re a etse bathaba yeo re e lekile empa re fentše re e lekile modimo o re thušitše gomme ka yona tsela yeo modimo a le thušitšeng ka ona nke a le tshware ka letsogo satana se ka ba khumana sebaka ka gare ga gago re a lotse thobela ao ao batho re a lotsa
1: Ralocha le kae?
0: Re gona le kae?
1: Re gona tate le tshudi.
0: Eh, tabe le a itse ba ye.
1: Yo na ke a itse ba ile ka ba ka ra yona.
0: E bana.
1: Iphulugile.
0: Le phulugile. Nke o ntlhalosetse gore na go be go direga eng.
1: Wa tsiba o rata motho kudu mo le fase.
0: Eh.
1: O ka ra sologe.
0: So
1: o rata motho kudu a sologe. Na ile ka rata motho kudu.
0: Eh.
1: Ka rata mara ke sa morata.
0: Ee, motho.
1: Ka rata matswala ka kudu.
0: Ee,
1: ena nrata. La tsiba wa tlhaga o rang change.
0: Ao wa lena.
1: Ena a change kudu.
0: Mm.
1: La tsiba kore ka re gane. Ao. Wa pala. La tsiba kore batho ba ba o tsiya ntwe a nyake. A ya go re ba blame.
0: Le be le dula ka lefelong le le tee.
1: Eh, ebe re ke tsile ke dula ka gaka.
0: Mm.
1: Ebe ke dula ka gaka ha tshentsha mo ile o reng ebe ke tswa ke tsena ka doctoring.
0: Mm.
1: Ke tswa ke tsena ka doctoring, doctor imputisha hore bothata keng. Stress bothata keng, bothata keng. La tseba na ke phulogile ka thapelo, ke phulogile ka ka kuri ka kwa thero.
0: Mm.
1: A ke tsebe nka bollela lena la moruti wa gona na.
0: Molele moruti o wempotse yena.
1: La tseba wa tswelela moruti a tsebe a seng ke ka bollela le yena a seng ke ka motlhalosetsa seemo se.
0: Mm.
1: La tseba moruti ga fela. Moruti ga fela a tswelela e se gale re motseba e se gala tle ka kereke.
0: Moruti Kenny.
1: Kenny eh.
0: E bana.
1: Ya tile uwe kere ke ya kereke.
0: Ee.
1: Gore batho ba aba ditiri.
0: Mm.
1: Gore o ba le ntongwe ya o phusha.
0: Eish.
1: Ntongwe e phusha e re o ka dira so o to fola.
0: Mm.
1: O ka dira so o to fola. Ebe ke kwa ke phela ebe ke le molekane wa ka ebe ke phela ke motho ya kere ape o na le ntongwe gapeletsa gore ke nwe dipilisi tse ka moka e nka dinwa ke to fola. La tseba ke kwa. Ya tile uwe ke ya kereke. Ke ile ebe ke se ke mmotse mara. Ke ile ka eme ya gore mamotha ke ya kerekeng. Hora hore ke ya. Kwa mpona la mafelelo.
0: Au mma wa ka.
1: E ke boya go nwa dipilisi ka moka.
0: Tsho.
1: Ta fola kho ka mogoi ntwe ngwe e beng phusha ka ona gore o ka nwa dipilisi ka moka o ta fola.
0: Mm.
1: la tsiba moruti ga fela a re re gore o ka re gotse ya ba o ka re o profeta nna la tsiba o ka re o ne le profeto la tsa a re ra moruti ga fela a re ra gore batho ba tla o tshentsetsa batho ba ba ratang ba tla o tshentsetsa a tla o tshentsetsa mme he o ka se follow fola ke gore o ba tshwarele o ba tshwarele o tla o tswa o tsena ka doctor mo sa fole o fola ke o ba tshwarele la tsa o rile ha bolela jalo ntse a rera gore be di tsena mara gore di santse kudung ba uri la o fetse o rera o fetse ngwa ga a re ngwane so o ska wa ipolaya la tsa ka gagarega ta gagarega a se mo moruti o ka re ba bolela le nna modimo o rometse moruti rata pholise o phelo baka
0: amen
1: la tsiba o toga mo ka kwa ka re ke a tswa ka rantwe ke a tswa ka rantwe ke a tswa ke phela o ne le batho ba ba nratang o ne ba tswa ba ntshi ba ba nratang ke tsantsi o phelela bona ene a ke totse ya satane ka mogatlise
0: amen
1: ke bolela jalo e le hore nna le mmatswala ka after 10 years re be re ilwa re sa tsenelane re boelelane re le monwana le lenala
0: halleluja halleluja
1: re boelelane re monwana le lena gore lerato lela ke nna a seng ke ka lesa o morata bentse ke morata yo ba gore satane ile a tsenelela a tsenelela a re ferekantšha a re ferekantšha mara today ke bolela jalo re le monwana le lenala
0: mawa ka re a leboga le ipsine ka la morena la lena tlhe modimo a le dire ka
1: gona le ipsine moruti ke a leboga
0: halleluja
1: thank you
0: modimo o theletsa dithapelo tsa bana ba gagwe
1: amen.

kanangkang. Ikabe o sebile ba ba kanangkang. Ikabe o tshubile dipelo tse kanangkang go ba ona malapa.

0: lina le o kalona re folago lina le o kalona re pelago lina le o kalona re fenyago le dikgopolo tsempe tsa go itsiela maphelo a rena ke le ina fela la Jesu Kriste morwa modimo yo a pelago ka yona sepe go sema ga gešo ntumelelenge ke amogele le go lotšha moetapele wa setlhopha se sa Divine Souls SA e ba go ntate Jerry re a lotšha mongwaka mo mesong e mebotse ya letšatši.
1: Thobela morutile sudi le bathelete ba re tumišeng morena go thobela FM.
0: Aga le ba ga seabela ba tsogile gabotse?
1: Ao ba tsogile ka botse moruti le yona ka moo ba tsogile ka.
0: Ao re thabile le molato wa go gona. Maemo a boswa a reng ka fao Gauteng province?
1: Ka mo ke dipula moruti.
0: Ee.
1: Bana moya wa gona le ona o disturba pula ya gona kore ke ntho
0: se. Go tla ba waloka, go tla ba waloka ngwana yeso se segolo ke gore re itlhokomele re ikele tlhoko. Bjale ke nyaka gore re botse motheletši wa Thobela FM re fetša gore loka ko shafa igama ke le ina la Jesu Kriste mophološi wa rena. Divine Souls ke setlhopha seo ke dumang gore ka boripana ngwaneso o re a lele sona gore na setlhopha se thomile neng se bopya ke bomang gore e be setlhopha ka mono Afrika Borwa.
1: Setlhopha sa Divine Souls se thomile ka 2020. Kwa morago ke thomile le arare between 2019 le 2020 ke thomile le Maphuta. And then ge re le busy le Maphuta president a decide re dule ka dintlong ka lockdown. Ge re ntse re bolela mo di-WhatsApp-ong le Maphuta le Sabata re sa tsebe gore re bolele ka eng ke ge re bolela ka Divine Souls. And ebile taba gore ge di lockdown di ka re ba start-a go fokotsa melao ya gona ba kgona go dira go thoma ra releasa koša mathomo lebele ra loka mo Thobela FM ba re ke thelo moya. And then from gona moo ke re o dilo di thoma go dira ka ge le today re fetsa go ntšha malobanyana re fetsa go ntšha yone ya le ikamalako.
0: Motho ge a nyaka go theletša Jerry goba morena Jerry Seabela ke gore leeto la mmino go lena le bona le sepelega le bona le šoma gabotse go fitlha fa.
1: Le a sepelega mara go ne le ke ntho di-potholes. Mara lona le a sepelega nka se ra le sepelete ka gore ke tsaba ke setatumelo.
0: Are re a papatsong morao ga papatsong na le wena re bua re tswela pele ka poledišano ya rena mabapi le setlhopha sa lena sa Divine Souls le mmino o le o lokolotseng. Amen.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.

0: 98.3 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Mo re tumisha morena le lesudi la rano la morena le lengwe le lengwe. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Aga re tswela pele bjale na le wena ka ditaba tsa rena lenaneong la a re tumise morena ka re lwaneng ya rena ya ditumiso ka mmino mo e le goreng nnete re tla go yena re gobela ka ge re mo hlompa re mo reta modimo o. Ngwaneso Jerry se abela ke dumela gore o sana le nna ka ona sebopego se
3: ke fela gona moruti
2: age nke o mpotse lena le setlhopha a se motho o tee ke setlhopha sefe se motho a ka re lebeletse sona seo e le gore se ile sa lefa tlhotlheletso ya gore ge re ka ba ra sepela mmileng o tee go swana le bo mokete a re tla ba reya.
3: Because Joyous ba go tsere sa go tsebe ba go fa platform ba go godisa ba go na go tsebe unlike tse dingwe di group ba go tsea re go tsebe so rena re tsa go aga platform le gore roto dia gore batho ba kgone go tsebega ka yona.
2: Aga ke le kwa gabotse jwale motho o re lena le bo andiswa ka mogare ga setlhopha sa lena le bo sabata ka gare ga setlhopha sa lena ebile go na le koshashe le lokolotse ya sefela sa Lutere 290 go tlile bjang sefeleng se Jerry
3: sefela se o ke bekile le hong
2: ya
3: and then ka se kwa gona kua and then re ke lo senyaka ke se lebelela ke re maraga bo ke seto se reto se o ka re ke thapelo ya ka metha le motho a swantse a tsoge ka yona ka gore wa kwa gore mo re invite morena gore a tsamaye le rena a re shireletse gore be ena a orchestrateng everything e dira mo bophelong ba rena.
2: A re Jesu Mophološi ao batho
3: mara ke sa tsatsa
2: eh ao batho gomme ge o le ka ona tsela ye motho o duma go kwa go tswa go lena gona mmino wa lena wa khumanega go mararang go ba di online stores tsa go rekisha mmino
3: mmino wa rena wa kreya mo digital platforms ka moka ga tsona o searcha Divine Souls SA and then it's gonna want to music wa rena ka moka and then look at the social media or search Divine Souls SA to gonna re kry
2: ngwane sho Jerry Siabela Divine Souls SA re tloga re lebogana ko ya lena re rena re re Jesu Mophološi waka ao modimo ale bulele mabati go ya pele le tshelele go mema ikemisitso a lena a direge go ya le ka fao le ya kantseng ka gona morena a le fe chapelong tsa lena
3: re le boga moruti ene gape ke lena ba mathomo ba go ikitsa kosi
2: ao batho ao Thobela FM
3: gape
2: ya le khotla ga jola Afrika Borwa Andy Sambantswa le ena a dumele
3: o tla dumela moruti
2: hallelujah.

ka ge ke le motlaise wong ntshware ka siatla le ka gare ga manaba bathunga ao ke se fela se se botse go tswa go bona Divine Soul says a Lutheran hymn 290 ke se fela se o ka sekumananga bokenya di fela tsa Lutheran go ba tsa Lutere gomme wa ipsina ka sona se matla se se botse motsotso koti fela ebile ke iria le sumete magagešo ka yona tsela ye nna le monoka Augustine Dipofa re tswile re šutelela mašhile moduli ka ditaba tša iria le sumete ye gomme ge ya a fetša fao o gona wa rra Sandile Dikgare man of the match o tla ba a re go wena a re melodi ya boiketlo a šutelela mange sena promise makgwale ka jazz e phelago

0: ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: E ba le sebaka sa go thopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray. Reka lepakana la Nespray o WhatsAppele hi go 0730976335. O latele ditaelo. Phadišano ye e fela ka di 17 tsa October 2026. Go na le dipeelano. Nestle Nespray, always giving more.

0: Let's stay together, you and me, boy. Yo.
1: Yeah, yeah. Re tsoga re leboga tle. Ga tsho ke ikhuke ikhwe tsa ka morao ga nako, mme re tsoga re leboga ke ikhwe tsa ka morao ga nako. Bele ke ya kwa re nka se itlogele. Re tsoga re leboga tle. Arlo Cheng Thobela FM.
2: Man of the match, man of the match.
1: Arlo Cheng.
2: Ke patla tsa moya lo rato o family ya ka. Ke tsama ka yena msadi ya ka ele o roster manokwane. A mmao le bana. Kere modimo go ba dumedisa.
3: Man of the match le kae?
1: Tsarele wa rra.
3: Man of the match ke mo ruta ba green fast la mphale ke le mona le mafia. Kere ba le mala rato elias. Ma ba le go pa jimo le nsimo sa sa mphale. Ta ene mo sa sa mphale. Ke le petma sa le club sa le cross malogo la le mafia. Amen.
2: Ke John Manukwane ka mo shumo ala ka mo le phalale. Kere modimo go.
4: Man of the match, ga ngwana se se ka mogashong go pela go phatlala tsama ya re rata go batho ba latela go mane a sta maphanga ka moroke phona thaba khala ka selane ka fele jaaka kona di mabuya ka kona molodo 2 ya re go ba rata ke ndi ya ndra mabelo se mo se go re mabula ne mo shata
5: ya man of the match go mana tsa go bana le bala go mana mmala ga le ga mo shata tsa ba mo ritmo of ja ga le ga le ga magiri ke re ke phatlala tsa le rata go ba go
1: Aw, we fade the game.
6: Man of the match. Go ba fetisha mmalaja wa rata o go go jana ga mo mmele jara pitsi. Tla mara ga le ba tlhatsong bena ga mo mmele jara pitsi la go tuba ga. Le Philip nya ga mo mmele jama na mena le malo mya ga. Le Joseph nya ga le ga mo mmele ja phao. Le mmana ga le ga mo mmele ji. Ma o kelele. Le ba nya ga ka mo ka di train ka mo ka mo kana tsona. Ke re moya mo go tshwa wa rata. Le la ga le tsaka mathinya ga le ga mo mmele ja mana mena.

akatsa a ka le bakala gore re tloga re hweditse melaetsa go tshwela go ba goro ya boemo ba buso ba ile gore ba tloga ba bontshitse ga botse go rawa go tloga ka la botlhano go fitla ka la ya ka mosupologo bekeng e tla gore tlo no ba re lebane le tsona tse e leng gore ka nnete re itemogela tsona re tlo no ba re lebane le sona sebopego sona sa lerata dima a ke ka fao ba bantshi re sanka go rammakatsa ke tseo re di bonago re be re re re tswa fela re tswa re apere di jase ka lebaka la gore a ke re tsebile gore seemo sa lerata dima se tla ba ka tsela yona e aowa ba bantshi re tsebile fela go na le ba bangwe ba e leng gore ne ba no ipotse gore ai ai ba phela ba rialo ba phela ba rialo ke dinako tse dingwe go nyatsa go thuša ke re metsoso ga bjale ke masomepedi tee re tswele gona fela ereng ela ya pele a ke yona thobelo ya fa mošate ke wa tsebo le boithabišo re ka gare ga kgwedi ye kaone kaone ye kaone kaone kaone kaone a re ke go botse ka kgwedi e leng gore ka gore go yona ke kgwedi e leng gore bona ditso di a kopana ke kgwedi e leng gore meaparo ya setso ya kopana ke kgwedi e leng gore re kgona go bontšhana gore bona ga re bolela ka maxhosa bona ba ja eng na ga re bolela ka bapedi ba ja eng bapedi ba bolela eng leleme la bapedi ke eng bapedi ba apara moaparo wa mohuta mang re lebeletse tse dingwe tse e leng gore di re godisitse le rena re a tseba go na le tse dingwe tse e leng gore bana ba borena ga bjale ga ba sa di dira fela rena re a tseba gore go na le dipapadi tse dingwe tse e leng gore ne re tseba gore tse di re ralokwa ke bana ba bapedi dipapadi tsa go fapafapana ma tsa go fapafapana e seng bana ba ba lena ba gaonjwa tse nne na re bolela ka rena ma 80s e seng ba ba lena ba ba di TikTok e seng be ba lena ba ba di Wi-Fi re bolela ka se e leng gore ne re se bitsa malapane moragonyana fale re bolela ka dipepetlwane tse e leng gore bona ne di re thabisa le mmino wa mokaone le meaparo e leng gore ka nnete ne re šomiša go e apara kudu-kudu ge re ya manyalong kudu-kudu ge re dira tse dingwe tse e leng gore di anyakega kua sekolong go tla bona re tswelela wa tse gore ke ka dipepetlwane re tshwanela ya re tshwanela kudu ka maatla ke e mengwe wa meaparo e leng gore o tla iputšha gore bana ba rena ba e tšhaba eng e ka ba e le gore re tloga re tšhaba re tšhabela setso sa gabo rena na bana ba rena ba tla setseba bjang bana ba rena ba tla setseba bjang re ka re go kgwedi ya bokgwa go thobela FM ke mošate wa tsebolo boithabišo September ke yona kgwedi e leng gore ka nnete re kgantšha ka bokgwa ba rena re kgantšha ka meaparo re kgantšha ka dilo ka moka tšeo direng go rena rena re bomang rena re tswa kae rena re ya kae ya ke nngwe ya ditlhoba boroko ba gagešo e taba ke e bolelang ka lebaka la gore re a tseba gore re sana le leeto le legologologologolo kudu a mo e leng gore re kore karolo e kgologologolo le leeto le legologolo e leng gore re santse gore re le sepele le karolo e leng gore re santse gore re raloke e le gona go netefatsa gore bana ba rena ba tseba ka bokgwa ba naga ya rena ba tseba ka bokgwa ba bapedi ba tseba ka bokgwa gore ge re bolela ka bokgwa re bolela ka eng ke nagana gore ke mmereko mogolo fela ba bangwe ba fela ba re barutiši le barutišigadi ba gona ba tla netefatsa gore seo se a direga e fela ke nagana gore le rena bjale ka batswadi ge re sa tsebe bokgwa ba rena nke re botšišeng mane gore ge ba re kwena morošadi morošadi e itlile bjang morošadi e itlile bjang ba ga makgwale ba tswa kae a ke dilo tse e leng gore re tshwanetse gore le rena re ithute go di botšiša gore le bana ka gae ge ba re botšiša dilo tša go tshwana le tse e be e le gore re ya kgona go ba raba ya ba re ka dinako tse dingwe go tloga go jesa ditlhong o humana e le gore bana ba matšatši ya ka mokgweneng gore ba tlhalefile ka gona ba nyaka go tsenelela ba nyaka go tseba go a jesa ditlhong ge ngwana go botšiša selo o le wena motswadi ka gae ya ba e le gore o palela ke go mo araba ge a tlo go botšiša gore ge ba bolela ka kgoši sekhukhune like a man ke tsedingwe tshe leng gore re sonetse gore re ithute tsona gore re be le dikarabo tsa tsona ke yona kgwedi ya bogwa e re ke te ka go kgweding yona eng

wa mo theleditseng ga biane ke Roberta. Gambarini yo mongwa ba sadi go tsona le ba sadi ba o ke batse bago ba go tsona le bo Ella Fitzgerald ba ile gore ba gona go hama kosha go thoma mathomong fa mafelelo ya ba sadi ba go tsona le bo Roberta le bo Ella Fitzgerald o ka se ba dire tsilo biane ka go hama kosha a ke ba sadi ba ile gore ba tumile kudu kudu kudu kudu ka go hama di kosha a ka e hama ka e hama kosha ya metsotso ye shupago ya non-stop asa emiše se se re se ipontsha ga botse gore gona le batho ba bangwe ba no ba le bogoni ntle le go non challenge la gagwe wa gona go hama mosadi oki ke ba bangwe gare ga basadi ba o ba tumile gore ya batseba ka go hama le coach metso se ke meraro fela pele ga iri gela ya bobedi go thobela FM le ona mo shate WhatsApp le bo ithabisho re ke te ka kgwedi ya bogwa

0: tsebela FM le go tlhagatsa la Africa borwa go mme motheletsi wa tsebela FM na go nyaka special pelo na mile ke ya go Andre's Localist le ke re wa ga sebola le na Constance Platelo wa ga maji ba ke khonsa MC o re na ga botse le re ga botse botse le ntibele tshe le re ke femang ke le semang go mme ke tlo le fa ka mo ga go
1: tar khona shi
0: a ke ke ta ta ta ta ta ta Kulwala mtele jwa tsela FM go mme ka buriela ke tlona makia go bona gore bana me ba re fa gore na e ka ba ile gore re ka letlang go papadi ya mathape menga le jajila le kono Andrisi show
2: papadi e saka sa kwa ke Andrisi bula go tsela FM wa shata wa tsela we interview show papadi e itse wena ke khone makipa dula fase e wipse le ka papadi e go tsela FM wa shata wa tsela we interview show
3: ke le bo re Dr. Tsamago ba tsitse ba thola FM mathabemeng a mabotse a letsatsi la lekhono papadi ke ya CAF Confederation Cup mare ga tlhopa sa Durban City go tswana reng ya Africa borwa bana le Rukunzi FC go tswa kwana reng ya Burundi mo ile go reng di tlhopa tse masume nne se swa ba thomile mabane mo re boneng se tlhopa sa kwa go la Zambia Red Arrows ba tshuma ga botse kgatlhane se tlhopa sa tsau tswana reng ya Madagascar FC Rock mo ba ba fentse ka dilo tse pedi go lefela tsela le khono ka reng ya Africa borwa Durban City bana le Rukunzi FC a ke sepele ke le tee ke na le Andrisi wa sebola ke mokwena doctor a re ke famane ke tibemana ke le fa ka moka tshedimoso ke le fa ka moka na yona
1: ba ra le
3: ga mo wa go se
1: ra e thabela tshedimoso
3: o wa tsata ba go yo botlhe jo tshwana fa ba re tsana mo padding Durban City le tlhopa tsa Rukunzi FC go lebelela ka leaking ya naga ya Burundi ba mo maimong a bushupa Durban City lo ba mo maimong a bushupa ba no fapana ka hore Durban City ina le dinthatse shupa mola ya yo tshokola Burundi ina dinthatse tlhano re bolela ka papa tsa league hore maemo a bona a tshwana mo papa tsa league pele ba kopana loto la mathomo la di papa tsa CAF Confederation Cup mo ile hore bona tshopa tsa Durban City Andrisi wa sebola ba ngwa di shapa le kwa tsiswa ya se tlase thoma go akaretsa le yena Gaston Serino yo le hore o thomile le papadi
4: ke nete mokhonza bandile shandu le yena go tlhoga se tlhope sa London Pirates ngwa di shitjwe ka mo tlhopeng wa gona bona re maite mogolo a di papadi tshe pedi tshe o monke tasire ke Morris o lo gore maite mogolo a raloka di papadi tsa go ntle tsa go Africa bana lo hona kudu yena Gaston Serino o lo re setse ya bile a raloka di papadi tshe ntshinya na sala go tlhopeng sa Mamelodi Sundowns go tleng ga ga mo tlhopeng sa yena Durban City o gona bona re tlisitse di phetogo tshe di botse tshe lo re ba gona go tlhasela ba gona go noisha le lo re mamtla ke bona lena ne o la bona kopele mo lo re Gene Luamba o a bona setse tshe ndino tshe pedi be kenyela o feta ga ba raloka tlhopa sa Kruger ba tsfenya ka dino tshepedi go lefela ma motlhaga bona le molena na go lla bona
3: motheletsi wa thobela family ke napa go botse gore na ditlhopa ka pediga tsona di panne ka super sesefe ge ba itukshetsa go tsena ka mo gare ga lepatelo re bele tlhopa sa Durban City o gona Frederick Asare jersey ya masumi tharotar ga ne mola ke nyaka o machata ere ke kwe o na le dikoshana ya ke tsapa rke ne go tsena ya na se tsela rena a sare o ka mo dipaleng ka tsere se ya masumi tharotharo se bonga mosumi o gona tsa masumi pedi shupa spa mandla nqanqana ke mo captain ka tsere sa botlhano pandile tsandu ka tsere sa bobedi john mukoni ka tsere sa masumi pedi ne hasim domingo tsere sa shupa tailo genga ke tsapa rke bitsa tsona andrisi
4: Thailo Sanga.
3: Sanga, yeah. Ora re bekisa ngwala tsona mo. Ke Thailo Sanga ka tsa masumpedi tharo. Brooklyn Pochenpool. Tsa masumpedi tswai Ethan Brooks, masumpedi tswai Gaston Serino, tsa tswai Thatcher Morris jersey ya bosinyane. Ri ya ka mo stopenge sa Rukunzi FC. David Unkuruzisa. Tsa pele. O gona Amisi Azikumaena. Ka tsa sabobedi Hakim Kozaza tsa sa botlhano Mawazo Gabi tsa sa botshupa Ali Magambo tsa sa botshumepedi Destiny Mirinho tsa sa botshumetharo Dikomani Dio Dino, Tesabasume Ne Abdura, Rukando, Tesabasume Shupa, Jean Claude, Wara Inachu, Tesabasume Destine, Mana Reno, Kimadilo, Le Patrick, Mutsi, Mari, Tesabasume Kano, Kiena Mukapteni, Wasona, Sutopasi, Le Patula Musma Bida, Kibonadi Tulo, Mibaladi Tulo, Beginaga, Wanabat, Wutsbut. Ke no bona me bala ditulo mo tsipapida ke le patlo le le gore gone bjale le mo ditabene o ka re le phikhisana le le patlo la mbombela go ba mong gae wa di papatsa makgalagang a tsibena 178 mara all the pirates le mamle sundowns
4: ke nete mokhonza o sa go le di shwana gore na ke se ke ba ba fe ba lo re ba tla gona gore cup final le ela ye botse re lebetse ka matlo ma khibidu kgweding e tlang nae e batla e tlisa ga nako Moses Mabida go ba batla e tlisa ko mbombela empa nna ke bona ka re e tla Moses Mabida
3: ba e rata kutu ke mamorato
4: ke mamorata kutu
3: ya Moses Mabida a kere banyakana le lewatle ka re tabatsisa mawatle e batla bagolo bjale ba ile ko mbombela le le poloko wane ba re re bolaisa ke gore a lala lewatle e fela motheletsi wa thobela fm ba tsena ka mo gare ga lepatlelo re bone ditlhopha tsa mo nageng ya Aforika Borwa ka nako e sebjana se thoma o bitswa gore ke CAF Confederation Cup. Orlando Pirates ba ile ba kgona go fitlha difinaleng go ba dipapa tsa makgalagang maga a babedi. Super Sport United ba fitlhile le gale le tee ke moka ge re tla mo tabeng tsa ka nako ela e le CAF Cup Winners Cup kembole gore tlhopha sa Kaizer Chiefs ba ile ba thopa sona sebjana o gopole gore Kaizer Chiefs ba ba emetse go ya tikolong ya bobedi ka ke boletse gore ditlhopha tse le gore di tsa karolo mo kitse masume ne seswai go mere lebeletse gore na ditlhopha tse ka botega tsona di ao shuma ka sports sefe ge e le gore o tshwerelanao la bomalekwane nka kgona gore ke tlhodimele ga nyane bomalekwane ba letsatsi la legono Andres wa Gatsibola re lebeletse gore na bomalekwane ba ba rena ba ile gore ba tla ba tshwere papadi gana ka kua lepatlo la Moses Mabida e ka ba le gore papadi e ba ile sepetsa ka tsela ye efe go lebela sona setlhopha sa Durban City ba tlhatlhwa ke yena Ben Yusuf Khalil ke yena motlhatlhi wa setlhopha se a itswa a le mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs modirisane mmogo wa gagwe wa maloba yena o ile a ba mosupa tsela e le gona setrikaze yena wa o sana le mosomo Ben Yusuf Khalil gomme bo malekwane ba letsatsi la legono ke ba e le gore ba tswa kwa nageng ya Benin mo e le goreng yena dijamantšhi gomolatu o tswa nageng ya Benin a thusana le yena Lucien Tolegron a itswa le Benin ka bokana ba ba tswa le Benin fela ge re ya mola go a fourth official o tswa le Eswatini ke yena Gilbert Zidi malokwane o tswa nageng ya Benin ke yena Dijimantšhi ke yena a tshwereng papadi mo captain wa setlhopha sa Rugunzi FC ke yena Kozoza a kere ke Patrick Mutimani, Patrick Mutimani, wa pretse sa botsong tlhake na mo captain. Ka mo tshopeng sa Durban City, ke siphamandla nganga.
4: Empa mo tlhake bona ka re ke Pogen Polo, o lo re ke mo captain ke a bona ke yana na le bomalokwane mo labo gare ba lepatlelo mo khontsa.
3: Okay, ka re ke bona mo le papirile la rena be le mpontsha yena nganana. Ile yena mo captain bo re ba fetetse mo go pula gore Brooklyn Pogen Polo ke yena le gore ngo tshantse a diete pele. A khone di gapaga botse ba molabogare ba le patlelo motho wa iputsisa gore taba ye ya gore o sibele ba thege go leta ba gore tsena mahala hala hala hala mahala o padile
4: ke ka taba ye lo re wa tse ba re tlhopa se sa Durban City a sechu ba sechu go Maritzburg sona ga bo sona ke go Maritzburg
3: ita
4: Maritzburg so ba sechere go pita Maritzburg ba sechu go go Durban ba se tshentse ba se fetusha le lebitso gore e be yona Durban City so ba tshea gore batho ba bantsi ba tla ba thaga setlhopha se empa ba palla go tloga go Maritzburg ba ya go Durban go tloga setlhopha
3: e salmo le ba fetolang leena motho ka re dilo di ba sepelala ga botse dipula tsa mathlase di ba nela ba tlhopasa de pensity ba gonne go ka thopa sibiana sa Nedbank se tlhasa go feta ge ba fenya TS Galaxy bona bile ba gonne go ka emela naga Africa ba gonne biale ba ba raloka botlhopa tsa Confederation Cup mora ga gore ba gonne go shuma ga botse kgwele di tshomela bagare ba le patlelo sona tlhopasa Durban City mo karolong ya mathomo ba isa wo ke ke le bua mo le stopa sa yona rukunzi ba itsalwa re bona gore na kgweleo ba tla ba sepetsa ba stopa sa yona Durban City ya ba le gore kgwele ba itsiya bo isha ka kwa botikela tshatsi ba le patlelo bana le bo bandile sando bana le bo John Mukone Mukone o tla mogopola o ba le mo stopeng sa yona magesi se le gore nge se thupile papa ya bona kgatlhano le Leicester Force City ka no tshe tharo go yete go papa tsa motsepe Foundation Championship ba tupile papa tshe tharo e sale mo le ba thomang gore le ka liki yona yela ya motsepe Foundation Championship ke mme tsa gore John Mukone wa rra wa gagwe le tlhonelo Mukone o tshetse bana mo le stopeng sa yona magesi khone tshola ka ntle e tla ba kgone re batla ba iraga ba tlhoba sa rokontse go tswana ga Burundi o tla e fosha go tswa tlhotsa patelo kena makampu ali makampu o tsha kgone le tlhala go yena mawanzo gape primela kwa pele mo la bogare ba le patelo ba iketla yona ba re kwa tlhopa sa Durban City ba e aga ba le go rutse tshaloto a tshaloto go shaka mo go dikela tsa tlhola patelo ba tsetsa ba o tobo bandile shandu a ba nyaka go bona e le gore nge a ba kgone go shakgwele kwa pele ka yelo bana le botlhatsa ke Morris wa itse mo le bogare ba le patelo bo ethan Brooks ba gona ka tlhola tlo phatsa la Durban City ba itse go tlhotsa patalo di papa di tsetsa Cape Confederation Cup re bona le gore nge machacha o ka o ne ka bona nge Africa borwa mo le gore ga ba sane o raloka solanka re no phetha gore ko re phetha gore molato no fita molato o fita re bona le gore ba itika re bona bo Stellen Potche ba itika re bona bo marumo Kalens ba fitla mo le di papa tsa ka magalagala go bontsha gore ba raloke ba se tsebatse ba botlhokwa ba gore le ka mo di papa tse le go ithekisha
4: ke nete le go ke nete mkhonza le go ithekisha ba ithekisha kwa khona bona re ba pa ditse dintse di tswa mo Africa borwa ma mosi cleanses 2 million re 2 million di sepedi di le ana kwa di tlhopeng tse tsa mo Africa mo lo re ga re ba re masheleng a gona a ka one go phala mo Africa ba
3: go dire le beletse le bua la Africa North Africa bo Morocco bo Algeria ke mo lo re bontsha ba raloki ba thoma ya gona bona ba re ka tlhopa sana tsena rukunzo tsa Burundi ba itse ba le tlhala gwana rukando khole ya tshwala ka ntle ba re be khole ya tlhopa sa yona Durban City bandile tshandu wa bla bandile tshandu fo shamola mo murago ba iketlela ba re ka tlhopa tsona Durban City ba ile o itse ba se tikotiko sa ba re ba le patlelo wa lebela ka khole ya rena o tla tshe mokae ya ke kena le wena ke le wena sebola ke ya ukusisa ke o khusisa ka mogolo o bolela ka wona e sa le notonoto mo karolong ya mathomo ya papadi motheletse botho ba lafeng ka botlhabatsatsi ba le patlo ba tsentsha lotho ba re kwa tlhopha sa yona rukunzi ba itse ba fa yena kuzaza o e fa mawazo mawazo wa lebelela gore na o tla itse mo kae re le karolong ya mathomo ya papadi re le karolong ya mathomo ya papadi motheletse wa thobela FM papadi tsa Cape Confederation Cup mathabeng ga tsatsi le le khone ke ba mlo go botlhabatsatsi ba le patlo ba iketlela yona tikolo ya mathomo lotho la mathomo unya ka tsela fao gesto sorino tsa khole o tshamola gara le patlele ba nya ka tsela ba re ka tlhopa sa Durban City ka kwa botikela tsa patlele ka ke re tlhopa e sa yona rukunzi ba le ka go bakana gana ka mokara tlhopa sa na rukunzi kwa mra ba e busha patla le yona re le karolong ya mathomo ya papadi ba tsentsha lutu ka kwa le patlele la Moses Mabida papadi se pete metsotso e ka bang emine noto rukunzi FC noto Durban City kwa le batla e fosa ka kwa botlhabatsa tshe ba le patlelo ba itsha e le go manga ge se yena le tshwana fao pokan pool ya bale re kwa morago gona ke nngana a tsa khula isa ka kwa tlhola ngele ba ntse ba kokota ka yona ka mokare tlhopha sa yena Rukunzi FC re le karolong ya mathomo ya papadi noto Rukunzi FC noto Durban City ra le kwa pele ka kwa botlhabatsatsi ba le patlelo ka kare tlhopha sa yena Rukunzi ya tshwala ka ntle ya tshwala ka ntle kgoleo re le karolo ke batho ba papadi anti tswa sebola o khona o ba bona re ba diene le mebala ya bona ba stopa sa rena re kunze FC re tlo sokola re lebeletse mebala ya bona ka mogolo gore nge e ka gona dinomoro wa itse ke na kuruziza wisha kwa tlhotsa patelo we famane ge tsena ndzikumana ba le re ba tshaloto ba ke tla tlo pasa rena re kunze FC Cape Confederation Cup lutula mathomo ke sepelana address bo ga sebola rumela kwa pele ga rumela kwa pele o tshuka ka mo dipaleng e le gona Frederick Asar Asare ke radio news top tsana deposit o re mpatamela nqanqana tsanana wa mo batamela wa itse ofa pokan pool pokan pool tsa khone bisha mo morago ba iketlela ba re ka top sa deposit ba e aga ba iruka ba rumela kwa pele go bane ka seke ba e aga ha hona ka tsile le go renge ntlo ya bona e tla ema ya gwatla ba go elona top sa yena Rukunzi FC ba fena Abdullah Rakundo wa irumela kwa pele ga re mo kwa pele re wa ifitisa ka gore top sa Durban City papa di na sepetse metso metlhano e sale le fela la Durban City le fela la sona top sa yena Rukunzi tse tsalo tumela morao wa gane kena bandile shandu ba tsa khole ba fa nqanqana re la kwa pele nqanqana ka lo thula go ja tsela tlhogo e le gore Jimmy Claude e mashu mola mrago ba ke tlhana tlhopha sa yena Rukunzi FC ba isha kwa botlhaba tshwele patlhelo ba batamela mola sediko diko sa bare ba patlhelo go pele re tlhopha sa yena Rukunzi ka ba ka nsa no sana le ka pe re sana le molao o la wa away goal
4: away goal rule
3: mmh mo ba tsa CAF Confederation Cup le ba tsa CAF Champions League re sa upe putsi wona molao ba bangwe ba o tshollotse ba o tshollotse molao ba ba o phumutse re sa upe putsi
4: re sa upe putsi ke re go no bona le ka MTN 80 o re sa upe putsi mkhonza ke yana ka mogobo sa bolela ka dinomoro tsa tlhopa se sa Rukunzi go ra di bona gale ka ga lo re ke tse di tshou le bile ba di bangwe re bangwe di tsheka ka bo shweu ka mo morago ke yana ka mogoro sa tlo sokola gore ka di bona ga botse ene wa gona bona le ka mogolo gore e bo so abu dumele mkhonza go tlobela botlhano pula bentjena gana mo Durban le mamotlha go no bona re yana ke yana ka mogostlopa sa Durban City bona ba etloetse go raloka mo puleng le ba re khunze ratse ba go Burundi pula ene gafetsa tsona re ka mogongwa le pula e thomile mo Africa bona
3: ka kwa botlhaba tsetse ba le patlelo ba boela le stopa sa Durban City re no go ba re di grata ke ene le simose swa yo ra hore wa tonya o ra re wa tonya ana ka kwa go la Durban ka baka la dipula tsa rodiana wa e tshwara ke ra dino David Nguruzisa wa le David Nguruzisa o itse itse ka mola maimo a bo itse ba tla le yona ba maimo a bararo gore ba tla le yona ba re go tlhopa sana Rukunzi FC ba re mala kwa pele ya ba re papa yona sepetse metsetso ka bang e shupa mo karolong ya mathomo a gona tlhopa selo sino shitse ka kwa tlhopa tsa patla sa le mola papa ya thomang a ke a bona gona le tlhopa se ragile e khutla ba sentse ba raloka kgwele ka mogare a lebala wa eketlela yona mola morago e le wena a le magambo a tsa kgwele a fena Nguruzisa Nguruzisa o rumela kwa pele ga re mo kwa pele tlhoka tlhokola morago ba re ba tlhopha tsala deposit ba boela kgwele ka mola botikala tsa patlana wa e phatsa ka le utlangela wa e tsheka mo botikala tsa tsa patlana o nyekana phokone pool wa e tshe o rumela kwa pele ga re mo kwa pele o nyekana le bana ba tshwana bo Thatchereke Morris le bo Gessene Sorino o gona bo Ethene Brooks ya ba le boela yona tlhopha tsana Rukunzi ka kwa tlhotsa patlana ba eketlela yona ba ithoma moraka buswa ba ba thala mepa bona ka buswa ba itse kwa thala tsetswa patlelo nya ka tsela fao ya mophologetswela ka ntle ya mophologetswela ka ntle not to Durban City not to Rukunzi papa di sepetse metse ka ba itse swai ba itse ba itse mo morago o gone ke Jason Mirinyo wa lola kgoleo ka kwa thaba tsatsi ba le patlelo bo ile rumela kwa pele ga ba re kwa pele ba nya ka mane ge e se yena Abdullah Rakundo ya ba le gore ba le ka tsetsa maoto ba ka thopa sa yena Rukunzi mola re la patlelo ke ntwa ye le gore nge ba nya ka go ifenya ba tlhopa sa Durban City ba tla ka kgwileo wa le kgwileo wa ba phatsa wa itsha rumela kwa pele ya ba le kgwileo kwa morago o etlogela na David Nguruzisa Nguruzisa o itshibile kgwile ba le ka mo batamela ba re kwa tlhopa sa gabo ka nete ba fa yona mola morago gore ba tlwele yona o tsore bana le bo Hakim Kozaza bana le bo Amisi Nziya Gimana mola morago ka kwa tlhopa ba patlelo wa ba leba ke na Nziya Gimana Nziya Gimana a re ka feta ba tsentsha lotu ka ba tlhopa tsatsi ba le patlelo ba re kwa tlhopa sona Durban City ba le gore ba no re le ka kwa le tsholangelo ka re ne go tshe dintsi go le ba nya go isa kwa le tsholangelo go futa ka motsong la go ja
4: ke ntle te mo khonsa ka gona o bona le formation ya bona ya Durban City ya ba thobileng ka yona ya 4-2-3-1 ke ba e shomelang ga ntshinyana empa ga ba latlhagala ke gwele ba boela go yena 3-5-2 kana go ngomba ba re kisha 4-4-2 ke ka mo go Ben Youssef o bantsha shoma ka gona go tlopetsa Kaizer Chiefs ge le tlopa sa yena sa tswa Burundi ro Ginzo bona ke 4-1-4-1 mokhonza o gona bona ba shireletse ka dikga di papa ditse dintsi ge ba latlhagala ke kgwele
3: 4-1-4-1 e ba ba rata go shumisa le yona ya 4-1-4-1 bandile sandu re go maloba wa tlhopha sa Orlando Pirates ka mo letsogong la go ja maemo a bobedi re bone le gore ba tsama sitse Dion Van Wyk Van Rooy Van Rooy ka mo letsogong
4: la
3: go ja motho a iputsa gore na e ka ba le gore ke sephetho sa maleba re lebeletse dibobaditse dintšhi tse gore di atla tsa CAF Champions League tsaleke ba reka di M10 8 le bokaleng di ba emetse di bjana tsa mabjala di ba emetse
1: di M10 8 ke jo ba re se bile bile bona
3: o se bile bile ba re speed speed
1: ba ra wa le malato
3: ke le traffic cop bo
1: ba re le malato u ka rotla wela
3: ya e re bona o duti tlhenghe e fela a ga se dula mahala ke tshepe ka botikala tshe ba patlana go re ka tlhopa sana Durban City papa ne se pete metse le sone e sale noto Durban City noto Rugunzi FC le re kona u bulela selma sa gago ye ke papa di ya Cape Confederation Cup ka kwa le patlana Moses Mabida mo no re tlhopa sa yona Durban City ke lotla mathomo ba sentse ba shumisa dibagetse ba dikgwetsa o ka nwetsa Gerson Serino je lo rutle mo tlhopeng sa Kaizer Chiefs o tle mo tlhopeng sa Durban City a ke tsebe gore Gerson Serino e ka ba le gore nge o sa le morale ko la bogale o ba bogale bo la bofukutse ile ka bakala mengwaga ba bofukutse ile ka bakala ene pile pile nyane le rufela tsa ide gore a go mane karata tse di ntse tsolwana a sa raloke
4: bogale bo la ba Gerson Serino bo ga futsegile sa latlwa ko tlhopeng sa Mamelodi Sundowns ka ge le re ko Mamelodi Sundowns o ba raloka dipapadi tsa go gona a ya go Kaizer Chiefs go ba le tse le re di a gona tse dingwa di gone empa wa gona o bona mo tlhopeng sa yena Durban City re lebeletse bo Pogenpolo re lebeletse bona bo Domingo ke bona ba le motlhomo ba ka mothusa gore a boele ko formong ya gae re motsebang ka yona
3: motheletse wa thobela FM ba le gore nge papa di sepetse metsotso e ka ba le sepedi arba ba tlatsa ka kgoleo kwa morago o gona kena dikomane dikomane jase na ba foka mo tlhagolo la tlhopa a sa yona Rugunzi arba ba tlatsa ka kgoleo kwa tlhabatsa tshe ba le patlelo tshe kgolo re mala kwa pele ha re le kwa pele mola gara le patlelo tshe tshalo tlo ba ka tlhopa tshona depe city ba le wa kitimela ka mothaladi o tla le bona o tla tsena ka re 18 kgoleo botse ba shireletsa ba bua le yona e phila depe city ba e bula para lana mole angone le ba tlhopa sa Rugunzi FC ke ha borena mo lo ga ile tlele molete rumela kwa pele ga re kwa pele o tlatswa ke na David Nkuruzisa Nkuruzisa rumela kwa pele gore fete ba ro patlelo ba tlalona ka mo budikala tshe ba patla ba ntse ba phasana ga botsana ba re go tlhopa sele ro Rugunzi a re ka fita e be le le tswana fao e le go Ali Magambo bana le Ali Magambo bana le mawazo gabi tse number 7 bana le Abdura Rakando tse number 17 Patrick Mutimane ke ene mo captain wa sona tlhopa sa Rugunzi a re bona ka mo budikela tsa tshebele patlana ya bona mo lotong na yena distin Mourinho wa bela ka kholeo boela mrago papa yona se pitse mitsela se metharo sa le not Durban City not Rugunzi FC gore re lebelela a history ya jola di papa ditse it way won't show di papa tsa Cape Confederation Cup di tlhopa tsa go la le boala la Africa North Africa o ka re ke bona ba le go reng ba gona yona Cape Confederation Cup go bana go lebelela di tlhopatse le re ba ile ba di thupa ba di tlhopatse tswana le bo RC Berkane ba tshupile makhamabedi go tswana geng ya Morocco go na le CS Fashion go tswana geng ya Tunisia le bona ba ile ba thupa
4: le bona bo Zamaleke
3: le bo Zamaleke le bona ba ile ba thupa eh go ke di kapotse le gore ba di gona yona ene
4: confederation
3: yona e
4: alakhli yona e gona
3: Papi Fati wa mogopola
4: Papi Fati ya
3: e a re bala ka khotso ya di mitere tsa ka bantse le some ka montla di 18 tsa Rugunzi FC o thoma a tengwa ya tlo ile go yena ke sensorino yo le robata metse kgwele e ka ba kgola kotse ka re tlhokola tshopa sa yona Rugunzi bana le bo Hashim Domingo wa ikuka kuka ga botse ka tlhogo ya futa ga sele dino ya tshola ka ntle ya tshola ka ntle o lebela tsona tshopa sa yona Durban City mo la tshetsa sa thomang ba gone o ka ngwadisa ba re loke ba seswa ile ge ba matlafatsa setlhopa gore ba shume bokaone ke re bolela ka ba re loke ba seswa ba le ba ba ngwadisa ba lokolotse ba bang gape o na le bo mokoni go na le bo Serino ba lo ba bangwa di tshika mo tlhagelo tlhopa sala Durban City ba lokola bo Terence Mashigora wa lena le raloka ka di kontraka tsaka di ka di mobilane ga boleng
4: yena
3: ya bo sipiwe ba tlhango ba re boela ga geng go mo mola o tlhopetsa TS Galaxy
4: TS Galaxy
3: mara o di tshwana ba ga subu bo buse tsene
4: awa
3: o ba ikikita ba mo megolo a re tse
4: e ka bata ba ya megolo ka ga le ruwa tse ba gore tlhopa se mga sona o na le mathata masheleng mkhonza
3: gone
4: ja le ba muthusha thusha mola le mola wa gona bana re libile batlatlhotse di papari tse dinyane nyana go di bona ba team sukazi molo re le mabane ke ba bona ka mo Peter Mkaba ka mo arale sha bashimana ba banyane
3: abanyane ba re tlhopa sa team Zukazi TS Galaxy mutetjo tlhopa le fa papari sepetse metsotso e ka bang le so metlhano e sale noto Rukunzi FC noto Durban City Rukunzi kona lo ba etetje go tswana reng ya Burundi re bolela kana ga ya Burundi ke naga ya batho di milioni tse le somenne tsa kgolo rona le kwa pele ga re bolela kwa botlhaba tsatsi ba lepatlelo ba boela yona malokwane go tshwana geng ya Benin ke ne le gore le tsana kana o nna le selo se diragetse mo kapteni e le gona Patrick Motimane go lebelela naga ya Burundi go lebelela histori ya bona Burundi ke naga e le gore ga se gantsi ba kgona go fitlhela dipapadi tsa maemo a godimo tshwana le AFCON la bafelelo ba rekile AFCON ya 2019 ka kwa nageng ya Egepeta ba tswa isale miso isale ka matseke ba tswa bona ba setlhopha sa yona Burundi o bane papadi ya kgole ya matheko kwa nageng ya Burundi baba ba sa yapi ya ga botsebotse ga e se ya fitlha maemong a godimo re bapetsa le Aforika Borwa
4: ke nnete mokgontsa wa kgona go bona gore le setlhopha se dipapadi tse setse ba diralokile setse ba latlhegetswe ga tenyana ba kgonne go fenya ga te ba raloka maleka mokgetlo a lekanang a mabedi ke ana ka mokgwa o re bonang gore le ke ya bona a seelo re kgatlhisang kudu mo le gore Durban City ba motlhale ba fenya ba tshwanetse go fenya papadi ba tseba gore ge ba ya ko Burundi mokgontsa go ile o ba boima ke kwelele ena motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates a e peleletsa gore tshwaro ye mpe ge ba humana ko Aforika kwa a e kgatlhise
3: ee mo e le goreng a ba dikoafetse tsa gore ba tsiba gore le robala mo kae ba letse morupa a ne le tsukang oo le first rain ba letse morupa o fetela boitsa gore le seke la robala
4: awa le sepešwa le ka pase ya go tlhoka mafastere
3: go ya Aforika go nyaka pelo e telele go nyaka pelo e telele ko gopola Sempem Junior a bulela o tswa kwa nageng ya Nigeria ke re wa tseba gore ka nageng ya ba ba dia ara wa molawa le ge teni ka sešome a botse kore le
4: kgotelelaipele
3: di bua kudu mola Aforika a o nyake mamamatepe botsebotse o ne o lebala ka go tshwariwa
4: gabotse
3: go thelele
4: lemo le o itshirulang ko lepatlelong ga le khumane mo le ka itshirulang mo le gore go na le bojwang mokgontsa ba lefa lepatlelo la mabu gore le te tshirulle mo
3: ya wa tsama mabu ya thagane le masuka a la mannyane kore o ragwedile kwa lesuka le te le lenyane ya go ba khutla yalo re tla ragwa go tswa kwa leboa botlhabatse bapatlale ba e romela kara di-18 thusa ka tlhogo ya tswela ka ntle ya tswela ka ntle be le khutla mathomo ya setlhopha sa Rukunzi FC ke le ka bolela ka taba ya gore be re tlhalela dikhutla mo lepapadi ya thomane se khutla ba ekgweditse ba setlhopha sa Rukunzi FC e fela ba raga botse ka aa ba e raga botsana
4: ke nnete wa bona re ke setlhopha se reretseng gore leke ya bona seelo gore ke amaamoko godimo mo le gore ke maaka ja gore Durban City mo metsotsong e setse e sepetse mokgontsa e lekanang ye masome a mabedi a setšhe banošenno ya setšhe babe letlhaselo le tee ya go bontšha gore ba nyako fenya papadi ka ge setlhopha se sona se tlile fela gore ba ka ikhumanela maleka ba tla re ka legatong le le latelang la bobedi ge ba ya ko Burundi ba tla goga boima ba Durban City go fenye ga bona mathapi malekono e ba tshwanetse gore ka nako e banešetse banošitše nno ba le ko pele
3: mosimi ga letlhela ke kgole ba motšhela yona ba le ka tlhopha sana Rukunzi FC kwa pele e le go yena Abdura Rakunda ya ba le goreng ba le ka o tshetšha maoto a e busetša morago ga e busetša morago Jean Clot Inatšwa o gona kwa a isa kwa tlhabatsatse ba lepatlele o ba nyaka yena Zikimiana o ba nyaka Zikimiana e le wena a mise Zikimiana wa president sa bobedi ke re tlhopa sa re konse FC ba lore ba le ka o tlatsela mola morago wa e busha ga e busha nqanqana e ba batse tshamaoto ba tla le kgoleo bo bo Hashime Domingo wa le kgoleo a isa mola morago a fa pogene pool pogene pool wa lebelela wa e gapa wa tla ka nna ke Japan City e le noto Japan City noto tlhopa sa re konse FC papa yo na se pitse metsi tswe masuma ba bedi ke na le antrese wa ga tsibula ke le khala selekere ba itja kgwele ba iketlela yona mola morago ba re go tlhopa sa yona Japan City ba ba bantsi ba fana ka yona bo pandile Shando bo yena msome ba bala ka kgoleo ke yena sia bonka wa ga msome rumela kwa pele mabelo a nyakea ka kwa tlhaba tswa patlelo wa lebelela o beta cross ya bana kwa mrawe o tse tshaloto bo intsha mo kotsene e le go yena diko dikomane ar ka ra kgoleo a tswela ka ntle Noto Durban City Noto Rukunzi FC le tsana sile le telele ka motlhakore sa tlhopha sa yona Durban City
4: ke ana thailo
3: thailo ya botelle ba o tsentsa botshimise e be le cross ile gore be etswa go wena Domingo karolong ya mathomo ya papadi motheletse wa Thobela FM mo sete wa tsibo le bo itabisho re le karolong ya mathomo ka kwa botlhaba tsatsi ba le patlelo tla le kgweleo o se kwa morago gona Ali Magambo o se kwa botlhaba tsa patlelo ba tarela diphoso mo pela di 18 mola morago ba itshia e le go yena a mise ntsiki yimana ba le tlhela ko kgwele Durban City ba bua le yona ba itsha gona Domingo wa lwa kgweleo o tla tshwamang a tsha kgwele a itsha kwa boteka le sepatlelo ke re pantile Sandu romela ka re di 18 kgago Morris wa itshwara ke na David Nkuruziza Nkuruziza fosa kgweleo feta mona ba rapatlhelo kwa bona tsa tshaloto tshaba re feta mora ba tlhopha sa Durban City wa tla kgweleo ke na msomi ka re di 18 Durban City

0: di sepetse metsotso ye masimo pedipedi aba le ka o raga fa o le go yena ha keme go zuza ka tlhaba stopa sa yona Rukunzi FC ba le ka mo khurumetsa fa o ya ba le go renge hey mata ona ma kuru ye me ba mo khurumetsa go re ha di selo wa Afrika Borwa go ne ba re bontsha o re rena re fula na arima ba ke le raka di jo re re di fula da he ba re go tlhopa so ya the best city ka go ba tlhaba tsa tshwala patlo botlete wa 12 papa di sepetse metse ba sepetse tharo ke kapo conference le kapo no tokla mathomo mo se ba pita rumela kwa pele kwa morago thula ka tlhogo o gone ke na kapi kapi ba le rwala mola gara le patlelo ba itse ba le tlhala go mara tsena go zuza wa lebele ka kholeo ka ba tlhaba tsa tshwala patlelo ka ka ra tlhopa sa yona the best city ba ke tlala yona ba tlhopa sana Rukunzi FC motheletsi wa thobela FM ba aga ba roye aga o tshwanele go la ditaola re kgona o bona gore re bolela tswa ditaola di rene ke bona ba tlhopa sa yona Rukunzi FC ka mola botikala tswa patlelo tsha kgwele we fara dino David Onkuru Zisa ba re Onkuru Zisa o tsebe gore le wena wa raloka ka mara le patlelo a o se swantsho wa raloka o radimo re le kwa pele le o feta mola ba gara patlelo tlhoka tlhogo mola ba gara ba le patlelo ba re tlhopa sa la Durban City ba itloela ba ifamane ge sena nqanqana nqanqana wa le kgwele wa irela kwa pele ka kwa botlhotsa patlelo o ile tlhala go le tswana fao mola ga rapatlo pa nngana le bo proxy wa ba kholeo wo tshamola se dikotu go sa ba rapatlo pa di sepetse me se ba tsumpe di nne not to Durban City not to Rukunzi FC ka bona botika tsa tsho patlala wa di batlala ka ba tone tshola ka ntle Durban City go bandile sandu ba tlala ka ma tone itshola ka ntle Durban City e tla ba kholea go fosha se tlhopa tsana Rukunzi FC yo fosha ke na amise Azikiyaman o tsha kgwele bo ile tlhala mola morago ba ifaina Ali Magambo makampu ya tshola kantle ke tshola kantle barawa a be kgwele ya stopa sa yona Durban City go le bandi 18 tsa tlhopa tsana Rukunzi tsha kgwele ba itshemola mo ba le patlelo ba ifamana ka tsela mosobi mosimo wa lela kgwele mo le sedikoti go tsha rona patlelo mo le mokhubene wa tshwa o tsha kgwele wa ratolwa go ifamana le kwa gabo ra re mele kwa pele ga re mele kwa pele go na Ethan Brooks yena Brooks Ethan Brooks ba tsa tshaloto ya tshola kantle tsa tshaloto kwa morao ya tshola kantle Ethan Brooks kape ni tsana le ga a thoma o raloka pere o ba thoma o re gopotsa mraloka ke leng a raloka sa tlhopha sa Ajax Cape Town o shuwa khopana yo a kileng a ya kwa kwa kwa England ke tlo mo gopola wa Africa Borwa Stephen Pienaar re bana shuwa Stephen Pienaar o moswa e fela se o sa bontsha gore mraloka o mo le mo na le mogwa wa raloka
1: o ga gopola Ethan Brooks mukhonza ho bala go stopeng sa mazulu empire le ga season e fela kontraka e fela a itlala gana mo Durban City
0: yena Ethan Brooks ka go botlhotsa patla ba ka stopa sa yona Rukunzi FC papa yona se pitse metsotso e masimpe di tlhano not to Durban City not to Rukunzi FC CAF conference and cup re go fa yona go thobela FM ya le gotlhagatso la Africa bro o lebelela mo la papa di ya thoma Durban City ba khoditse khutla Rukunzi FC ba khoditse khutla mo karolong ya mathomo kwa morago tse tshaloto ka kwa batlhabatsa tswa lepatlha ba tla bua le yona gona tsone mokone go bela tsone mokone go rena ka fa mang mokone wa ntse tse di kholo wa lebela ka kgoleo o itsha mola botikela tsa tswa lepatlelo ba itsha go ba rala ka ntlo bana o nale mareko ya kole botlhoko ka kwa le tsogong la go ja wa stopa sa Rukunzi FC o kole botlhoko ba tsha pele ba tshwana go tsena ka mo gare ga lepatlelo ba gone go ka mothusa re lebelela dong go fete tsa sebana sa CAF Confederation Cup sitla sa kitipedi masumpedi tlhano kitipedi masumpedi tsela ebile stopa sa na USM Alger o tsoka ola Algeria ba fenya yena Zamalek o tlhatsela sa go feta putsha ba gore na go tlhase ya ba bo mang ba le batla gona fetlela tsona dipapadi tseo leeto sa le leteletele go bane re ba fetse ba ya mola dipapadi tsa magoro
1: ke nnete mokhonza ke le lebeletse re ma Afrika bo rona le ditlhopa tshepedi setlhopa sa Kaizer Chiefs le bona ba tla re raloka yona Confederation Cup molo re ke sa o gatlisha le bona ba Durban City ke lebeletse re tlhopa tshepedi tse di tshwanetse gore se se sa tsona di tswelle ka magetlanya le ba ka fitla ko magaola gang go ba ba gona go fenya mokhonza ke yana tebello ke bonang ka ga Kaizer Chiefs ngwa di tshedi papa di tshedi ntshitse di botse tshediswa tshe lo re di gona gore di ka ba tla ra loka mo gae go di ya go khumana di poelo tshedi botse le go ra loka le gana mo Confederation Cup o khumana di poelo tshedi botse
0: fosa kgolega go kra na stopa sa yona Durban City.

0: nga ke le fela re go botse gore tlhashara le nrese le makhonza mo karolo ya beli ya papadi a ke le tlogele le noshi go baga go jwa lwa nrese a ba shalele le nana ga ra ba shalele le nana ba shalele le nana ba feng ka mo ga tsedi bushele ska ba tima wa reja mokhonza o tla fa ma a tima ma
1: Papadi ye, isa ka sekwa ke Andries Bula. Go tshobele FM, o shato wa tsebo le boithabiso.
2: Motlhele tsho tlhola FM re tsene mo karolong ya bobedi ya papadi magareng ga setlhopha sa Durban City le setlhopha sa ena Rukunzi FC. Masi ma ke maseko maseko wa tsena ka tlhaba stopa sa yona Durban City maseko re bona gore na ga tsena o tsena le gatong la mane maseko jesse number 10 ba je di petogo stopa sa yona Durban City nako e sale gona re bona maseko a tsena e fela a tsena a le tee mo karolong ya bobedi ya papadi botheletse wa Thobela FM na pile ba temeditse maina le ka mokana wona e fela re tla ba bona ka gore re na le bona address re tla ba bona gore ke bo mang ba le gore ba tswile e fela maseko jesse number 10 o tsene ka mara lepatlelo a ka seapare jesse number 10
3: a dula ko bankeng
2: ke ya mathomo ya bobedi
3: re kgone o bona le mong ba re ke Jackens le ena o tsene mokgontsa ka mo lepatlelong o raloka mo bogare ba lepatlelo ka mo setlhophe sa Durban City empa re tla lebelela gore na ke bo mang ba tsotseng ka mantle
2: ka matshomo go ra gore ba re ko babedi ba o tsena mo gare a lepatlelo o nyako fetola seemo mo labogare ba lepatlelo gore go be le diphetogo
3: ke lebeletse gore ke bona kare lesogana la tshwana le bo Domingos ke ena o mongwe ke bona ka e ka ba tswetse ka montle ka ge le re dikgwele tse dintšhi masogana a tshwana le bo Morris Kopele e ba sa dikhumane o mongwe gape ke lebeletse mo gore e ka ba o mongwe ke lebeletse gore e ka ba tswetse ka montle ke lebeletse lesogan la tshwana le Thailo Sanga le ena ke omolole ore bekse a se ke mmona ga botsenyana mo karolong ya bobedi ya papadi empa ga ntse papadi ya re tla ntse re butse matlho re lebeletse
2: motheletse wa Thobela FM papadi e na le metsotso mebedi e thomile karolong ya bobedi ya papadi molo setlhopha sa yona Durban City re bone ba tsena le ka o dira diphetogo se e ba sesupo sa gore ba nyaka go bona ba nwesa dino a ba nyake gore ba feleletse ba raloka maleka a tshwanetse selo mo karolong ya bobedi ya papadi ka ge ba tseba gore molao ola wa away goal rule wa gore wena o nositseng dino tse dintsi o le ka ntle o tloa o le botlhokwa mo setlhopheng sa Rukunzi FC ya tswa kwa nageng ya Burundi tša kgolo ke ena sea bonka mosome o tša kgolo a iša kwa botlhaba jwa patlelo John Mokone ka ka re tlhopha sa Rukunzi FC re le karolong ya bobedi ya papadi motheletsi wa Thobela FM lepatlelong la Moses Mabida le lengwe la mapatlelo a le gore a tlo a tumile kudu mo tabeng ya gore makgaolakgang ge ba di gore makgaolakgang kudu mo dipapading tsa kgwele ya maoto ba naganne Moses Mabida bontsi be ba thege Bandile Sando moraloka morao wa setlhopha sa yona Durban City ba mo tsositse fase dimetara tse tlhano ka montle ga di etse tsa setlhopha sa Rukunzi FC sereno ko ka kgoleo ba emetse ka ditlhogo kgoleo ya tswela ka ntle e tla ba goal kicker David Nguruziza putšhe engwe le goreng ke na le yona ka mo tlhogong ya ke ya gore na Durban City ba na le setlhopha ba re tshwanetse be le moraloko le goreng o nwesa nako le nako o ka lebelela mo papading ya Mamelodi Sundowns le Golden Arrows re a tseba re ko Golden Arrows monna tshwa le Dion o ke motho le goreng le baka latlhegelwa yena o gona ka mo tabeng tja o ngwadisa leina la gage mo tabeng ya o nwesa ba na le moraloko mojwale mo tlhopheng sa yona Durban City
3: ba na le yena ke Jeanne Luamba empa mamotlha ga ke mmona ra loka mo setlhopheng o ka gopola gore papadi e fetileng ge ba raloka le Kruger United o nditse dino tse pedi empa mamotlha le mo lenanegong la bona ga ga gona o yo tshwana le mo ba re ke Sedat o kgona go tja dikgwele a diša ko pele gore bo Luamba ba kgona go nwesa empa mamotlha ke bothasereke Morris ko pele empa ba kuma dikgwele tja kgona go nwesa le le gore o kumane dibaka tse pedi ka tlhogo a le ka dikobolola ka mogare mpa radino a kgona go di šhireletse
2: motheletsi wa thobela FM papadi sepetse metsotso metlhano mo karolong ya bobedi ka kwa lepatlo la mosimabida ba mokgorometsa fatshe malokoane a raoa ye a e sale papadi ya kgole ya maoto ye ke papadi ya makgwakgwa e le goreng a enyake o leka o batamela moreko setlhopha sa wena re kontse FC a leka o bontsha raoa o ka re o bulele seja bana noto Durban City noto re kontse FC ke mang yo mokapteine brooklyne wa ga pogan pool ba re o dira tseuwe o apere lepanta la bokapteine pogan pool re le karolong ya bobedi ya papadi mothiletsi wa thobela FM lefela lefela gobe seemo seo a ke tshepo gore se ka thabisa motlhatlhokodi e le gore ba nyaka o tswela pele ka tsona dipapadi tse ge ba nyaka o tswela pele ka dipapadi tse a ka se thabelela gore e sale notonoto ka kwa botlhalo jwa patelo brooks romela kwa pele o gopola gore banna ba tshwana le bo jungens o tseene mo karolong ya bobedi ya papadi a na le na maseko cross e tla ba re 18 kwa mora ba ethiba ba re ko tlhophosela re kontse FC ka tlhabatsatse ba lepatlele ba tlo latlhela ka mogare Durban City ba tlo latlhela ka mogare Durban City karolong ya bobedi ya papadi o leka o batamela bandi leshando ba semofe yona ba etse kgwele ba itse mola bogare ba lepatlele maseko tla le kgwele wana le maseko tshakgwele o shaka mola bodika la tsatswa patelo ba e famanege e se yena pogan pool ba iketlela yona ka kwa batlhabatsatse ba lepatlelo ba ya pela di 18 setlhopha sana re kontse FC Durban City pela e tlhokile mosela ka baka la go romeletsa ke selo ba se dira mo karolong ya bobedi ya papadi Durban City ba ya ka bo bone ka re tlhopha sa yona re kontse FC ba leka o itswela tshakgoleo ba e fa pogan pool ka kwa batlhabatsatse ba lepatlelo ba nyaka jakense ba le gore kgoleo bue ka yona moreka setlhopha sa yona re kontse FC ba a lekile go futa ka yona barunda rukando ba botlhabatsatse wa lepatlelo o gona ke ena brooks ka kwa botlhabatsatse wa lepatlelo ke tlela yona seaponka mosome tshakgolo o shamola rara lepatlelo botsone mokone tshakgolo o shama bodikala tsatsa wa lepatlelo tlale kgoleo e le go mage sena tshwana tse sela botsome tshwae pogan pool re le karolonge ke bobedi ya papadi ka kwa botlhabatsatse wa lepatlelo ba kgobakana re kontse FC ba ba lata Durban City tshakgoleo bo pela di 18 ora e kobe bo Morris ba imetse ka ditlhogo Morris hei hei ja ba le goreng e kgole ya bophalela Morris bele sebaka se se botse Andres a ka ena Tashrek Morris
3: ke nnete wa kgona go bona gore ba kgonne go mmona ga botsena Sen Brooks a mmona gore o eme mosemo se se botse Morris re ke boletse gore mo karolong ya pele ya papadi o bile le dibaka tsa pedi ka tlhogong jwa lekhumane se seng gape empa sa ba le radino wa ishireletsa ba khutla
2: motheletsi wa thobela FM papadi sepetse metsotso seswai mo karolong ya bobedi ba itse ba latlhela go yena mangesena dikomane ka kwa botlhabatsatsi ba lepatlelo ba motshela yona ba tla le kgole ka mothaladi wa bele kgoleo e le noto Durban City noto re kontse FC ka kwa botlhabatsi ba patlelo ke CAF Confederation Cup loto la mathomo kuka kgole a tla ka ba re 18 Durban City ba le gore kgoleo ya tswela ka ntle ge e tswela ka ntle e tla ba khutle ke lebeletse ya setlhopha sa yona Durban City o leka o ipelaetsa moraloka mora wa setlhopha sa yona re kontse FC e le go yena dikumane ba dikumane go le o e khomile wena dikumane o bona la tla ba khutla ya sona setlhopha sa Durban City ba ile re mo karolong ya bobedi ya papadi ba isa lebowa mola setlhopha sa yona re kontse FC ba isa borwa khutla yo ra ke yena Gaston Sorino ora khutla yo bo Morris ba ka mara di 18 ba tla o ithula bo seaponka msome kuka kgwele ya ba le ba emetse ka ditlhogo kgweleo sebaka se se botse ya ba le goreng ya bapalela setlhopha sa yona Durban City ge e bapalela ka mokgomo jwale papadi yone e sepetse metsotso e ka bang e senyane e sa le noto Durban City noto re kontse FC ya ba le kgweleo e tlaba a kotsi ya ba le kgweleo ya bapalela setlhopha sa yona Durban City ba roloka ka dibaka tse dibotse tse ba di kgwetsang wa iputsisa gore na e ka ba le gore ke ona metsa leng ka kua a tlhoa e le gore ka dinnete a ba šitiša gore ba raya ka mokgwa tshwantse ba raya ka gona
3: metse a ba šitiša mokgontsha o ka kgona go bona le lenanago la bona la Durban City karolong ya bobedi ya papadi o tseneng ga ena lesogana la ga jackense le ena maseko mo bogare ba lepatlelo go tliša kgatelelo ye kgolokolo moragong la setlhopha sa yena rokinso
2: a re bone ba reko setlhopha sa yona rokinso a re bone ba tlatla le kgoleka kwa bodikela tsatsi wa lepatlelo o nyaka thego tswa ba re le ke ba botsela lona ka ra di 18 ba tsentshe maoto bo bo ena mosome ka kwa bodikela tsatsi wa lepatlelo papadi sepetse metsotso e ka bang e lesome noto setlhopha sa Durban City noto setlhopha sa yona rokontse FC.
4: Trent Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse ma Afrika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go hlama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefana kong ya di iri tsa 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotse ya sefatanaga ge o na le clientele funeral plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
5: Sidiere, Hyperland, e go saretse dintjela kae? Go tsa 2 kg omo washing powder ka 49.99, 15 ml Playboy hoba Play Girl Roll on reka tjene ka 45 rand, 500 ml personal touch fabric softener refill 14.99, 100 ml Colgate toothpaste 17.99, baby soft tissue 18.99. Re go na bolokane ga se City Center Taxi Rank, Mokopane Plaza, e le phalele marula mile. Hyperland, the best price guaranteed in your lane.
2: Motheletse wa thobela FM re ka rolong ya bobedi papa di le re sepetse metsotso e ka ba le somete e sale Noto Durban City Noto Rukunze FC ka kwa botikela tsa tshiba le patlelo re bone nako tse dintsi stopa sa Noto Durban City ba le ka o kampa ka mo stopeng e sale na Rukunze FC ba le ka o tlhoma di tente ba kampa cross ye motse fita khosli dino ai Wapala Durban City
3: ba le ka ka mesego yo o tle mo khontsa gore ba gone go nosha no e nya ke gang gore ga ba ya go Burundi ba gone go humana maleka gore ba tswelele go ya kopele ka ga ile re sa le mo group staging mo khontsa go tsana le papa di tsetaro tse ba sa tlong go dira loka ke yana ka mogolo re phenyo go ra loka mo ga o tshwanetse re o ikhumana
2: Noto tlhopa sa Durban City, Noto tlhopa sa Rukunze FC papadi sepetse metso le somepedi kwa morago wa e tšea nganana wa isa bo botikela tsetswelo patlelo o efa phogene pool ba eketlela yona ba gona bojone mo kone a re bona ba tlatse ka kgoleo ka kwa botlhatswa patlelo ba na le seaponka mosume wa lebelela mola kgausi le sedikodiko sa bona ba patlelo o itšha gabotse a e patlamisa gabotse a ise ka moletso go langele phogene pool romela kwa pele phogene pool o nyaka morale kwa gabo fao ke ena sirena ba le goreng ba tsentsha maoto stopa sa yona Durban City ka kwa botlhabatsa tshe ba le patlelo wa le kgoleo gore na o tla efamang mo karolong ya bobedi ya papadi maseko wa tla kgolekela maseko wa le kgoleo wa feta o ya pele romela kwa pele ba re kwa tlhopa sa Durban City arbon kgole botse kare ga di 18 a ka raga a rulela ke son serino wa rulela ba tla le kgole ga botse ka kwa letsogong la gusa ke ka foki bolela re tlhopa sa yona Durban City e sale mola ba bua ka re le yobedi ya papadi ba tlwaele o reng ya ba thibee e fela papala ko nwesa
3: papalela ke go nwesa mokgontsha le le ore wa kgona bona go tseneng ke boeletse ka yona jackanse le maseko maseko e ba tlhoba boroko ka ko letlhakoreng la go ja mokgontsha ke yona tlitšang dikrosso tse di botse mo re bona bo serenyo papalela ke go di šomiša le lenanako la bona le fetogile kgona bona re jale ba raloka ka 352 ba setlhopha sa Durban City ba tseba gore ba ba setlhopha sa yona Rokinzo ba raloka fela 4141 ke yana ka mogolo re kgona go bona gore re šireletse jaaka di papadi tse nne ko morago e le gore bona ba re tlhasela ka sepapadi se se tee ga re šomišang tse tharo fela ko morago gore re kgone go tlatsa ba bantši mo bare ba le patlelo re ba fenye re tlise dikrosso tsa go tshwana le tsona tse re di bona bo serunyo ba palela ko go di feleletsa
2: motheletse wa thobela FM papadi sepetse metso le somenne e sale Noto Durban City Noto Rukunze FC ka kwa tlhabatsa ba le patlelo wa lela ka kgolekena seaponka mosome o ratola ka kgolesa baba mosome bola motho ya ka mmele e fele ba mosetsa mo fatshe ke ena seaponka mosome o etsa go ile a bo semola morago ba eketlana ba re ba re go tlhopha tsone Durban City bonqanqana ba tsa go lofa Brooklyn wa le kgolekena phogene Paul ra kgoleo ka lotlangela ka mkare tlhopha sa yona riko Rukunze ya ba le gore kgoleo ba re go tlhopha sa yona Durban City ba le ka wilela e le gore ke Noto stopa sa Durban City Noto Rukunze FC go tswana ke ya Burundi Kefe Conference Cup lotla mathomo tshile ka tlhogo e be ile manga ge be se yena tshwana fao la ga yena Sireno pa e faena Morris kwa botikela tsatsi ba le patlelo o tshe kgoleo pa e faena Sireno tsha kgole a itse go tlhotsa patlelo be tsha malo go ne mautwa ba metse ba utu o rile ke a itshela go riela ba di o metsa ga botse ya go ne ba re ba le kwane a re bone eish eng ba a irala ka mo gare metlo ba le nwa botse botse tlhala tlhopa tsa yena Durban City ba fela ba bona lore maloko le yena e ba karolo ya tlhopa kena chickens o bulela nnete and re tsore chickens le maseko ba tjokotsa sona tlhopa sa Tukunze FC re lebeletse mo karolo ya bedi ya papadi ba tsena le dikgwele ba raka ntla di 18 ba je metlholotlhole ka mokana yo
3: ke nnete mokhonza wa gona bona re le sogana le lalaga Brooklyn Pogenpolo ke ena boetse morago nyana ga nyane go thushana le bona bo mosomi le bona bo nganana ko morago ka ge le sogana la ga mokono ka ra ke sa mona mo papading mokhonza ka ge le ra ke bone ditlhaselo tse dintsi di tswelela ka mo letsogo la nyele le yena Ethan Brooks a ke sa mona ka mo lepatlelong ke bona ka re phetogo he ka re diragetse mo go tswang ga Domingo se yena o tshwetse ka montle o mongwe a tshwetse ka montle ke bona ka re ke yena Ethan Brooks
2: motheletsi wa thobala FM kwa morago batla e botsa re le karolong ya bobedi ya papadi le re sepetse metsetso le sometsela sa le Noto Durban City Noto Rukunze FC ka go batla ba patla ba me ya fase pele ga malokwane arawa tutlwa le reng a ke bone mekgwe mo botse a ke bone mekgwe mo botse ba buya yena mo re go tlhopa sana Durban City e lo Thailo Senga mo karolong ya bobedi ya papadi ya ba le gore wela fase umuragile mara go tlhopa sa yena ko Rukunze FC ka mo la butikela tsatse ba le patlo malo kono bone seo a re kgolewe a ba tlhopa sala Durban City ba itse mo la barala patlo ba itse ba le tlhala go le tsiruna a re bona lo tlatse ka kgolewe re malo kwa pelikela sa bonga msomi ka mo la butikela tsatse ba le patlo thula ka tlo ga itse ka tlo ba itse ba nyaka mane ga tsena a le mugambo mugambo a re ka fita ba tsatsa maoto mo la morago wa tla kgolewe ka mo la butikela tsatse ba le patlo ba fa sireno wa bela sireno o tsa kgwele a itse kwa botlhaba tsatse ba le patlo ga ka re tlhopa sa yena Rukunze FC ba itse kgwele Rukunze Jagens ba mo tshela yona mala kwa pele mabile a nyaka o gone kwa morago o tla e busa a bua le yona e phela a tsama le yona ka mothaledi ya ba le gore kgole ya mophunyoga e tswela ka ntle papadi sepetse metso le sobe tshupa Noto Durban City Noto stopa sa Rukunze FC CAF Confederation Cup loto la mathomo le patlo ke la Moses Mabida mosekaseke wa papadi ye kena Andres local selector wa sibula ka go botlhotsa patla le ka o feta le ka o ngaya ha re ka ngaya kwa mora ba ra o gonagala tse tshama o tlo tlhopa tsa Durban City ke ba le gore ba itse ba tlhala go ena manga tsena dikumana dikumana tsa go lebisa morao ga e busa morao e la tlhala go mana ga tsena kozoza kozoza tsa kgwele a itse mola ga o tsitse diko diko sa ba ra patlelo ba e gapa batla le yona ba itse botikala tsa tswela patlelo romela kwa pele thula ka tlhogo ya ba le gore ba nyaka manga ge se yena le tswana form la senga senga isa ka mola butikela tswa patlo a e fana tsirilo tsirina re mala kwa pele ga re mola kwa pele ya ba le ba ka tlhopa tsena re Rukunze FC ba le ka o lwela papadi sepetse me tswe ka ba le sumetse tswae ya ba le ka kwa butikela tswa patlo ba e fa Morris Morris wa le belela a isa ka kwa tlhaba tswa patlo jacket jacket tsa kgwele a isa o ena maseko ka ra 18 wa le maseko wa e tswelela motho wa fufa maseko wa le belela ya ba le gore nge o nyaka thego o nyaka tsela a fete ga botse e fela wa e lwela maseko ba botsela ka kwa tlhaba tswa patlo a ke tse mo nda o tshe rena go etelele Kuro le motheko wa African Wanderers. O ba sepela le motheko wa African Wanderers.
3: Awa.
2: Kuro ka mogho e ba theke ba kgole ya maoto ka Africa borwa ba itshwereng ka one. Kuro ha re tla African Wanderers. Kuro tla African Wanderers.
3: Gona le ba bang re shuma le bona le gana mo.
2: Eh.
3: Ba sara tsa tlhopa sa Don't Follow Me.
2: Follow the birds.
3: Nke ba tse ba gore.
2: Ntse a ba tse ba rawa. A isa leo.
3: Eh.
2: Gona ba le ba tsara tsa Blue Fountain Celtic
3: ke ne
2: le ba tsaba re e fetuile ke swele ba ra wa re le ka Blue Fountain Celtic yela phunya sele sele bana ba o shebe le tsaka re wele wele re nya ka Blue Fountain Celtic ya ne le khale khale ya ya bo Ismail Mukitla le bo David Budise le bo Benjamin Reed
3: ya bo wa
2: ya bo trosei ya re nya ka na Blue Fountain ya ne
3: ya
2: le la le je di kis wele le ke
3: You must Steve Sikano Barbanya Kia.
2: Hey, who Steve Kisika?
3: Yeah, go don't follow me.
2: Go, hey, when you come, who's fooling you? Come on, come on, at least I'm moving. Marar Narlo, Ravavid.
3: Arfetu, hey.
2: Argus Fetu. Claim it. Kuro Velo, Okaro Velo, Barry. Orlando Pirates for life. Mabadi se bitse bitse ba se ba bedi. Mo tshetsa tshwala FM, mo tshetsa wa tsebo le boithabiso. Setso se wa re gore o se fetola o buima.
3: O buima
2: mpa. Pele ka lo ke ba di papadi ya Cape Conversation Cup, mara tlo pasa Durban City le tlo sana Rukunze FC. Bo le tsha ke thego le go tlo pasa sana Durban City. Ba tlo ba ikhotsa re tsama ga botsa re papadi thoma. O go sina ba. E sa re no bona batho ba kgobakane ba ba tsuma matlhano. Ba no kusara uwa ke no rumo moara wa tsia koloi go la tsaba ya
3: ka re mo khonsa o ka siega na kwa gore ke tshiwa ndi ticket wa re re go re ka ticket ya Durban City e ra local stop se ba re ke Rikonzo se tswa Burundi na wa se ba Rikonzo bo se tswa Burundi ke le nna ke thoma go se kwa ke thoma go se
2: Rikonzo
3: Rikonzo
2: eh se tswa Burundi gore se re tsiba ka Burundi gore re hona le motse mashata ba re bo ke Bujumbura
3: Bujumbura
2: mara re Rikonzi FC u ku re tabe mara ke Rikonzi
3: ke tlhaba sefato na ga ke tshela makhura mkhonzo ke nna pa ke aya ke re go bona Rikonzo le Durban City
2: e suka mona ringa Afrika Borwa ba ile go reng batho ba uwe o sentse o bulela ka maleme gore batla ba o kutsa gore motho a tlo tsitsego a Rikonzo ra loka le Polokwane City a re bona ba tlhopa tsa yena Durban City wa tla kholela go tlhabatsa patlelo o re mala kwa pele o nya ka maseko a re bona ba tlatsa ka kholeo popani sepetse metsotso e masimo pedi pedi itsale noto Durban City noto Rikonzo FC kara di 18 kgwele botse buta a ene se ka mogare ya bana o re kwa morago ba re go tlhopa sa yona Rikonzo FC ba itibetse ya bana o re ba rala ka mogare Gesten Siri no go di mo batho ka moka Gesten Siri no mwana wa tshwenya a re bona ke a tshwenya e fela bona gore ke dirang gone bjale ke raetse ka mogare
3: ke nnete mokgonsa re boletse ka taba ya tlhopa boroko e ba e dirileng ge ba tsentšha bo maseko wa bona di-cross tse di tlwang ka o letlhakoreng la

0: bari baba fana tsie kofe ba a feleletsa sirino
1: ke nnete ke gana ka mogo motlhatlha go nne go bala papadi ka gona mo mkhonza ke gana ka mogo re batlhatlhi ba bangwe ba kgona go bala papadi le go bolela le dibapadi tse di o tsenang di tlogang ko bankeng di tsenang ka mogare gore le yen le fetoseng papadi ka mokgwa woo ke gana ka mogo re bona re ben yosef diphetogo jaaka e di motswela mogolo
0: motheletsi wa thobela fa papadi sepetše metsomasompedi nne one stopper sa durban city noto Rukunze FC mokarolong ya bobedi ya papadi e le loto la mathomo Cape Confederation Cup lephatlhelo la Moses Mabhida provinceng ya KwaZulu Natal ka mola bodikala tsatsi ba lephatlhelo rraka lotho langele o nyaka yena matsheko o alela matsheko o alela matsheko a feta ka motho matsheko o e tswalela ba babedi a po ba fetsa ka kwa letsogong la go ja o iphile bona matsheko ka kwa botlhaba tsatsi ba lephatlhelo re le karolong ya bobedi ya papadi ba le ka mogorometsa sereno ya bana re ba tsa go lefa jackets jackets a tsa go laisa sereno ba ke tla le ba ka tlhopa sana Durban City mo ka re nya bobedi ya papadi Cape Confederation Cup wa bela kgolego ra kgola tla bofatse matsheko tshwa ka tlhogo Morris ka botlhaba tsa jibela botlelo ba boela yona ba re go tlhopa sa yona Rukunze FC tla le kwa pele gore e fete mo la bagare ba le patlelo o gone kwa morago kena Brooklyn a tsa kgwele a e famang ge e sera nqanana nqanana o tla le kgolego wa nqanana kena mo captain arre tsa lekhono ba tsere bo captain ba bo file yena pogedi pool re tloe tse le lena mo captain e fa lekhono ba be bo file pogedi pool ka kwa botlhabatsa tsa lepatlelo ba eletela kgoleo ba re tlhopa sala Durban City papadi sepetse metso ma sompedi tlhano one Durban City noto re konze FC mola dziko diko sa ba ra patela wa e haraka wa e furtla furtla wa e tsia bo tshe mola botikela tsa tlo lepatlelo bo e fa pogedi pool wa lebelela ka ka re tlhopa sa gabo pogedi pool wa e tsia bo tshe kwa botlhabatsa patlelo se a boga msume wa lebelela wa lebelela se a boga msume u tsha kgoleo we fa mane ge tsena jackets ba boela morago ba fa mosome mosome tsa kgwele we fa mange ge tsena marloke wa gabo mola bagare ba lepatlelo e le gona jackets a re bona batla tsaka kgweleo ba itse ba itse mola morago go yena le tswana fao nanana o re a ira ka lotla ngele a isa ka kwa wena maseko maseko tsa kgwele ba ithula ka tlo mo pele de 18 tsa tlhopa sa Durban City ba le gona biale ba thoma go bona gore ba dirang ka kgwele wa e tshwara e le gona David Nkuruziza Nkuruziza o tswa kgwele wa e latlhela go wena Moanzo Moanzo wa lebelela wa lebelela Moanzo o re ke a feta ba mokga ka morao ge ba mokga ka morao Malokwane a ra e be kgwele ya tlhopha sana Rukunze FC re le karolongwe ya bobetsi ya papadi le re sepetse metse ba sompedi supa o gona mo ka tlhopha sana Rukunze FC kena dikumane dikumane ba re mala kwa pele ya feta mala ba patlana ba emetse ka kwa botikela tsatsi ya tshola ka ntle ge tshola ka ntle ba re kgoleo a e foshe go tshola botikela tsatsi ba le patlana a e foshe go tshola botikela tsatsi ba le patlana wa lebelela gore na tla e tshama kae ka kara tlhopha sena Rukunze FC ba tsa kgoleo ba le hlalona Abdura a seng ke bone stopa sena Rukunze FC ba tla phetho
1: a se ba dire bile phetho lete a seng ke ba ragele ka dinong mo khontsa ile le re bana le dikhutla tse pedi tse tse ba di khumane mo karolong ya pele ya papadi empa ba ba le tsheko di shumisha ga ile stopa sa yena Durban City wa gona go bona formation ya bona ba e fetushitse empa wa ba le ba ba stopa sa na Rukunze e sa le yona 4-1-4-1 ke yena le re ba sa e shumisha a o bone jwa le stopa sa ba pa la go go shutla le morago le la la stopa sa yena Durban City ka ga le re ke ba bararo fela mo bo ga re ba lepatlelo ke ba bantsi ba Durban City and go le tshedi tshipa di ralokela ko masako a ralokang gona le Jack and Silena o ye tla o ile kudunyana ka go le tlhakoreng la go ja yena e bandile shandu a ga sa ya kudunyana ko pele mkhonza o dule tshinyana ko morago gore ge ge ba le counter attack ye ba ishumishang ba stopa sa tswa Burundi ba go a gona go shireletsa
0: mothele tsho thola FM papadi sepetse metse sa masompedi swai not stopa sa Rukunze FC one Durban City no ni stinkena guest and no motsungwa masume pedi tharo kholelo re etswa molotong la jackets tsa khula ifa yena maseko maseko a chai ano mufa a moalela yona kara di 18 ar di phoso nka se di die ke a irala ka mogare motsungwa masume pedi tharo ko mo re ba ntsha mokotseni ke na distance ka go tlhotsa patlana ke na maseko wa tla kholela na maseko a ke tsone nanga ne e ke mmona ke go pola magma yempe na ke tsi burna nka ne go pola magma yempe
1: a o ke tlhogonyane hela
0: ke tlhogonyane hela
1: ya padi manyana
0: ya padi manyana ko re go pola magma yempe la e tshwara le ka bogwa e crossa bona tlo pasa la Durban City sima ka tsa botsa ona sha nne bo bedi
1: ya slepenyana
0: ya slepenyana ya se khosetsengwe sa mokhutu a sona
1: se le tlile.

0: le mathale ke yana la
1: le mathale nyana wa bona le le ga itswela bolo a ya pile le a kitsini o ka re wa khukhuna bele yena maseko ya ba le lo go mrao ba go tsopa sa yena rekosi FC ba iputse di tshori na o dira etseke ge nwela yana ke sense rena itsena go go betse mme ka tsopa sa yena rekonze FC re le ka longa ya bobedi ya papadi le re sepetse metse masimo pedi senyane mo tsopa sa la Durban City ba itle mpele ka no ete o le fela le patlo la Moses Mapita ko re ka lebela tsona tsopa sa Durban City re ka re Ben Yusuf Khalil o na le mashole mo a lo ra ka ona re beletse do tsona di papantsa tsa Cup Competition Cup le di papantsa league o na le batho ba lo reng e ke re ka ntweni ka re ka Burundi ke naga ya ntwe
0: ga ya ko Burundi sama thoma ke selabe re se bolela mkhonsa sa tshwaro ye mpi ye bo ikhumana le bo malokwane e ka se bo malokwane ba go tshwana le ba ma mtlhaba tshwareng papadi e tla be le ba bang ba fetogile mkhonsa ba sa tshware papadi ka mogolo re ba ba itshwere ga botse ka gona ka ge re tseba gore le bo malokwane ba ile ofiwa madulo a mabotse maroba la mabotse empa ge le bona ba setlhopha sa Durban City maroba la bona e tlo ba boima mkhonsa a o ba khumana le dijo tsa gona e dilo ba boima ge ba ka se tsamaele le dijo tsa bona ke yana ka mogolo re kefo e ba a tshware ditlhopha tse ka moka go tshwana bona ge ba tlile ka moka Afrika Borwa ba tshwariwa ga botse mkhonsa ba tsamaya ka dipase tsa manobonobo empa ka kwa gona pase ya manobonobo ke yana ka mogolo re Durban City mantapmane kono ga ba nweshe dino tse dintšhi mkhonsa gore ge ba fitlha ka kwa tshware empe ba ikhumanang le ka mo lepatlelong e tla be se rekhonso e re e bona e ralo ka mamo e le engwe e fetogileng
1: ee ke ke bothata bo le gore mo continent Africa ke gopola o mmoe wa boramabelo ba ile ka kwanageng ya Ghana ee o rile ba ba mofedi laitse pedi ga re ke oketsa a re ke di gopola tse pedi ke kgone go gora ba re bolela tiro tse dingwe tsa o se kgoneng a di kgoneng dilaitse letse tse pedi di lokile nna o nyako le go fetsa borothopo ka moka banapile ba re aa minister ketsekgatire a sokola re a sokola ka bogana ee a re gore ba re aa laitse pedi di lokile mara ka moo aa ba ja le mae a mantšintši a re na le ka bothata
0: ba jae lebile ba epušeletša ba epušeletše ba ba tšeele tše dingwe ba ele ko marobalong le tsona a re na le bothata le tsona empa go boima go ya ko ntle mokgona
1: papadi sepetse metsotso masometharopedi mo karolong ya bobedi motheletsi wa thobal fm setlhopha sona Durban City ba itsile pele ka nno e tego lefela guestng se rena ka kwa botlhatswa patala jackets wa e tswalela wa lwela jackets o nyaka gore motšhaba re fete wena ya bale gore ka kwa botlhatswa patala ba ka setlhopha sona Durban City ba efa maseko maseka tša kgole mo pela di 18 aka mokolaba le gore kwa mora ba ithiba go na le morekelo re o ile wa setlhopha tsa wena rekonse FC fela ba setlhopha tsa Durban City ba lokela gara di 18 ya ba le goreng kwa morago ba le ka o tsetsha maoto ya ba le goreng wa elwela Brooklyn pela di 18 sebaka se se botse sa Durban City o ntsha no ya bobedi ba le goreng ba rawa phosho 1 Durban City noto rekonse FC go wana ba dira diphetogo mo le goreng o tswa tsere se ba le sometharo e le wena Destiny watswa go tsena le tshwana jerese ya botshelela fao nomore le rotlwa e sa bona le ga botse wa tsena phetho ga mathomo e le gore be re bolela ka yona re rawa setlhopha sa yona Rekonze FC e ba re loka o sena diphetho ba le ba e dira diphetho ya bona ya mathomo bona bele ka nakwane motseng wa masometharotharo
0: ke nnete mokgontsa go etaetša gore jale ba tla go raloša dipapadi tše pedi ko pele ka ge sebapadi sela re se bone se tswela ka montle be se ralo ka mo bogare ba lepatlelo go leka go tlhasela lemorago lela ke boletšeng la setlhopha sa Durban City le le ralokang ka dipapadi tše thano
1: motheletse wa thobala FM setlhopha sa yone Durban City wa lwa kgole ke gesenserino ba nyako nešhanno ya bobedi ya ba le gore ba tla lokolola ba raga ya tswela ka ntle 1 Durban City noto Rekonze FC Cup Competition Cup lotho ke la mathomo lepatlelo ke la Moses Mabida Durban City e ba khutla ya bona e le ba tla raga go tswa kwa leboa botikela tsa patlelo guestng serino ra khutla bokaa ya botlhano wa e raga go tswa kgole e fomane ge e sena maseko wa lola maseko le rutlwe kwa lothong la go ja utlhe ka molotho la ngele maseko le ba gana ya ba le gore kgole ya baphonyoga ya ba le gore guestng serino e fa maseko maseko wa raga ba ithiba ya khutleng ge ya khutleng ya khutleng ya botshelela mo kapteni wa gana e le go ena Patrick Motimane Iba kutla ngwa ya stopa tsana the best fight tsaka lebelo ba fa gesin Serino cha go lefa jacket jacket 1 bela ka go leo mo plan 18 ba tsetsa lota ba dira counter stopa tsana Rukon FC ya ba palela ba itsia mola morago wa lwa go leo na o tla fa mang papa dona sepetse metsotswe matsumo tharo ne one debate city not stopa tsana Rukon FC FC the citizens ba tsa khole ba re ba lokwa pele ke re sapo ga msomi ra khole etelele tsa khole o latlhela kwa pele ya ba le kwa moraba gana e le go ena magumba magumba ba le dira posho ya ba le motlhola ga sen Serino Serino ka ba segelela ya ba le gore khole kwa mara ta tshone gore ba itshireletse wa etlola radino kena nkuruziza nkuruziza o ralo kwa pele gore fete mola bagare ba le patle wela fast mo ka tlhopa sa yona Rukon FC le ka hopeletsa go malokwane ba re khole ke stopa sa Durban City Jackets tsa kholeo we fina Brooklyn pocket pool we fina Jackets Jackets wa le belala langela e tsaka mo ba re kwa stopa sa na Durban City ba tla tla ka kholeo better cross tla ba re 18 ba nyaka Morris ya ba le re khole wela malothonga le na Destiny Destiny ona le dikumane dikumane o rumela kwa pele ile o feta mola bagare ba le patla le karolong ya bedi ba padile o reng stopa sa Durban City ba itile pele ka noete go le fela stopa sa Durban City ba re a sa rule le wana iwa a re bona gore ba tla tla ka kholeo se tshaloto ba re ba tlhopha sa yona Rukunze FC mora morago ya ba lore ba emetse ke se Serino ya ba lore motho dukla ka wena ya ba a isa bo bodikela tsa tshe ba le patlhele papa di sepetse metso ye masome tharo tlhano one deposit not talk about sana Rukunze FC ka kwa bodikela tsa patlhele o re ke le ka go ntsha kgwele ka mogatlo wa maoto ya tshola ka ntle ba re betse tlhaka tlhopa sana deposit o le ba di 18 just tlhopa sana Rukunze FC motheletsi wa Thobela FM ka mola bodikela tsa tshe ba le patlhele wa Brooklyn pocket pool tsha kholeo jackets jackets tsha kholeo sha morago mola morago ba iketlela yona ba re go tlhopha sana Durban City ba itse ba fatsa bonga bo ga msomi wa re tsa bonga wa le belala ka ka tlhopha sa gabo wa fa jackets jackets wa e kuka ya kuka ba tsana ka re 18 sibaka sasa botse wa e tswara red back yena David Nkuruzisa Nkuruzisa o tsha khwele go le tlhala go manega e sana mawazo kapi kapi wa le belala wi shamala bgare ba le patlhela go ena kosatsa kosatsa ba re go tlhopha sa yona Nkuruzisa FC ya ba phunyuga wa tla go leo ke mang Reisena le tswana la ga maseko ke a ubutsa ke monnang ka moritsebeng wa bobula maseko o ya ka motshola ngele o ya ka tsho la uja andris wa tsbona wa prince number 10 khala re bile yela uri o ka dula pankeng ka jis number 10 ga di bona ba tsi ba ba tomtsetsa ka rolong ya bobedi ya ba padi ra tla la pise ba re ba tlhopha sana Rukunze FC
0: ke nete motlhatlhi go nne go bona gore ga ka tlisa maseko ka mo lepatlelong ka ge re boletswe ka re jesi na batana a sa ka ntshuka e humana e dula ko pankeng mo khontsa ge e dutse ko panke e ra re go na le polane e le gore o na le yona mo karolong ya bobedi ya papadi ya go tlo mo šomiša ke yana ka mokgwa re bonang gore yena e Ben Youssef motlhatlhi wa tlhopha sa Durban City o bentsha tseba gore maseko e tlo ba tlhoba boroko mo karolong ya bobedi ya papadi
1: motheletse wa Thobela FM papadi sepetse metsotso e ka ba masometharo supa one Durban City not Rukun FC ya ba le gore ba mo tshekaretse selwana malokwane ka ba mo tshekaretse selwana go bile le o kapakapana
0: ke nete ke yena Jackens mkhonza o ragile le sogana la na setlhopha sa Burundi botlhoko ka ge e le gore le bona bentse ba na le peletso mo le gore malokwane mola ge nkebe le gore ke ko Burundi ya ke bidu karata nkebe
1: Hey ka gore ke dina tsela tsa le bua la Africa. West Africa, bo Burundi le bo DRC. A o bona lo re ka mola mapatlelong a bona. Mo le go reng le ba gaso ba tshwara mathata. Ba khona re le a sa ka camera e tsene. Nga le di o tla tsa di camera pleke ka moka. Ba re ne e tsi lukile. Ore le skala bona ye ka re ka re di itini ba penalty
0: le patlelo ba ka sumane la go tshwana le Moses Mapi go Burundi go ba yang gona
1: motheletsa 12 FM papadi sepetse metso metso me tharotsa tswai 1 Durban City not stopa sena Kurunzi Rukunzi FC ka botlhaba tsatsi ba le patlelo ka kara stopa sa yona Durban City are bona tla tla ka kholeo ile 1 Durban City not Rukunzi FC ka go botlhatsa patala le ka o lwela kena magambo magambo ana le yena gabe kgwele ya wela mola gara le patlala ba e fitse ba isa go na Brooklyn pa go ne pole ka kara tlhopa sa yena Rukunze tsa go le mola kwa pele nya ka Morris Morris ya ba le o reng kwa mora ba mutuchi ge a tshwara kgwele ba re go ba re tlhopa sana Rukunze FC ba ba raru ba modula makudula yena Tashrek Morris yo le gore o fetse na kwa etelele a le mo stopeng sana Kaizer Chiefs a sa ra loke una le nwetse ya nushiteng utlwile le yona nno etse ba dira diphetogo stopa sa yona Durban City watchwa are bona gore na o tsena bo mang mo karolong ya babedi ya papadi re bona yena dinomoro tse tsa ditlhopha tse di tlwa re ntshwarea ke papiri a re mone ke belela e le papiri se se number yo a tsene ka mara lepatlelo ka karera setlhopha sa le Durban City luamba luamba o tsene yo la bo bolela ka ena luamba ore ke monele goreng o ne le bokgodi ba o nesa dino ra ela kwa pele ka mantse mo re ka tlhaswa ore Ben Youssef Kalik o ba nyaka go bona setlhopha se sa rekontse FC ba raloka bjane mo kamelo ya mathomo a ba bone a tla a kgone go tsentšha marumo ae a nnete a tlhatlhasa diesperiale o tsentšha marumo ae a nnete
0: o tsentšha marumo ae a nnete wa kgona go bona gore o tsentšhitse le o mongwe gape ba re ke dombia kore wa kgona go bona jalo o nyako feleletša setlhopha se sasana rokinzo ka ge o kgona go bona gore rokinzo ba a šireletša a ba tlhasele
1: Mutejo 12 FM papadi sepeche metso masuma mane one Durban City noto rokunze FC CAF Confederation Cup loto la mathomo la bopedi le lo re raka kwa lepatlelong la Bujumbura ana ka kwana ke ya Burundi ra la kwa pele kgweleo ga re la kwa pele ikitimela ke mang se bonka msume msume a retlologa a bona radino e le gona Frederick Asare Asare wa lebela ka mola a bura ba lepatlelo ra kgole ka lotlangele fita mola ba gara ba lepatlelo ba ithuka tlhogo ke re ha kem go zaza ya bana gore o thula mara go tlhopa tsana Durban City ka botlhoko mothula ga botlhoko gona e le gona odombia o emeletse ena Ben Youssef Kalik re le karolong ya bobedi ya papadi ka kwa bodikela tswa patelo ka gore tloloa ba mo wisa mo fatshe ke ba moša mo fatshe malokwane o re malokwane ra e be kgolo ya setlhopha sa na Rokunze FC one Durban City not Rokunze FC le tšatšhe le thoma o dikelela sona setlhopha sa Rokunze FC le thoma wa dikelela mola papadeng ya CAF Champions League magara setlhopha sa la Kore Waves kwa go la Mauritius bana le Orlando Pirates papadi e setse thomile ke lefela Orlando e fedile ke lefela Orlando Pirates lefela la Kore Waves o tseba gore ke leoto la mathomo ba ba emetse ka kwa Skotini ka kwa gore o tlola bobedi ka kwa Moses Mabhida one Durban City noto setlhopha sana Rokunze FC ba tsentsha loto ba ka setlhopha sana Durban City ka kwa botlhata ba patsa bile o feta mola bogare Jackans a efa maseko ba re ba e fetisa kgole ya bapalela kwa morago moazo gabe setuko sa gore patalo wa lebelega kgole o letla fa mang o nyaka tsela romela kwa pele ba ethiwa kwa morago ba boe ka ena tombia ba tsha kgwele ba itshe mola bogare ba lepatlela ba setlhopha sana Durban City go lebelela nako e go ne ile nako ele a e sa le gona ka tlhoka setlhopha sana Rokunze FC a e sa le gona le a subela letsatsi a le subetse tsa kgole boe kwa morago nanana Brooklyn pocket pool tsa kgwele ka kana tlhopha sana Rokunze FC ba le babela morago isa kwa botlhaba tsa patelo ba fana maseko ka ba ka gopola thapela maseko o ka kwa go la Denmark cross taba 18 ba re go tlhopha sana Rokunze FC tumela kwa pele tlalona ka mothaladi wa lwa kgwele wa lwa monna gopiwa wa feta kwambara ba e tshireletsa Asare Brooklyn o tlale go leo ka kwa bodikeletse ba patlelo re la mola bogare ba lepatlo bona setlhopha sana Durban City shetse metso mebedi gore papadi e fitlha bofelong karolong ya bobedi ba mositsa mo fatshe ga wela mo fatshe ba re ka setlhopha sa yona Durban City jo a tsene mo karolong ya bobedi ebile ba mara ka papadi ya magwagwa e le go yena Ali Mugamba ba dira diphetogo tsa tlhare ka nako e tee ba setlhopha sa yona Rokunze FC diphetogo tsa tharo ka nako e tee ke tshele gore ba se dira ba setlhopha sa yona Rokunze FC di tla ba tswela mokgola mo karolong ya bobedi ya papadi o setse metso e mekae e meraro o dira diphetogo tsa tharo hei a o boima o bona dinomoro tse
0: o boima mokgontsha re jo bona fela gore go tshwile wa go para jersey ya bolesome empa ba ba tsena wa gona bona re gona bona re kwa jersey ya masomo pedi senyane empa re bona la gole a di bona gale
1: ga pe go wa pere jersey o ka re ke fatuku le yona ke botsa fatuku ape wa bona ina le di blocks blocks
0: e ja le kalaka
1: wa pere jersey ya fatuku a o tsore o ka se le o ke mo di nomoro tla kha wa re go spa sana Rukunzi FC. Utenje o tobela papa ri sepetse metsema subedi na tharu wa di Durban City. Ba ka khona o tshwarela noe le re ba ini tshitse. Ba Durban City o gona ke letsapo ka msomi. O tshumutsa kgolo boshabala morago. O fa nqanqanqa. Nqanqanqa wa loka kgole o wa lwa nqanala. O wa tla kgole mo la morago. Tshe kgole o rala ka mala bodikala. Tshe tshibela patlelo. Ba le ka tshe tshamauto. Ba re ka tlhopa. Se Durban City ba e lwela. Ba e tshe kgole. Kgole ya kotse. Ka tlhagana se tobotsana. Rukunzi FC. Bona ya fita. Ka wa di mgadino. Ya tshola ka ntle bile mre go tlhopa tsana re concept se ba go bala mre go le re tsana ka re le ba di party dombia ya pala tlhola tlhopa tsana Durban City one Durban City noto Rukunzi FC a ke tsebo rena ba sentse ba di tshwarela yona noe ba no gotsofala ba rawa ke sele o renge re gonne o se fatafata le tsetsa le gonne ba tlhopa tsana Durban City ka yona no yona eti
0: Durban City ga se ka mogolo re ba tshwanetse gore ba fetse papadi ka gona mo khonza ka no eti a ba nation no ye nngwe gape ya bobedi gore ba gonne gore ga ba ya ko Burundi go ile ba buima mo khonza lo nna lo wena re kana ra e bolela gape go ike sa go botsa gore go ile ba buima ke a tseba gore dipuelo di kana tsa sebuya ga botse le tlhopa sa Durban City
1: mo tele tsho thobela fempa papadi se petse metse matsime ne tlhano one Durban City no to tlhopa tsana re concept se no ne seke Christian Sirino motsumo ba tsumpe di tharo mara gore ba tsene bo jackets bo maseko ya ba le gore nge Christian Sirino ba mo fayona ka mara di 18 ga botsa ba mo sulela yona a re la ka mogare motsetsa thobala ba mara bona tsaka tsa botsa kwa mra ba ntsha ko tsene ba tlhopa tsana Durban City mo talenti wa thobala FM sa tlo WhatsApp le bo ithabisha re bona mo la center circle ba tsa khule ba fa bana ge tsena mwanzo gabi o gona kena ko zaza ko zaza wa bela khule o a ga ra le khule ko zaza a lokolla a rulela ga rulela khule o ya tshola ka ntle ya tshola ka ntle Frederick Asare wa itsia ka mola dipalene tsa borwa re le karolonga ya bobedi ya papadi tshetsena kwa malokwane tsho ka na geng ya Benin ya bela gore o ba araga Mme tsa pa sa yona Rukunza FC ya ba le gore nge kholeo ga se ya gona gore e fiketse Radino Frederick Asare mo karolonga ke boite papadi cha kholeo bo sebela morao ba iketela yona tlhopa sa Durban City tsela yona ba ibone ba itse ba sebela morao ba ga pa botso twa morago ba itlala yona mo la city go sa ba rapatla gore ba gone ba ka mokara tlhopa sana Rukunza FC ele one Durban City noto Rukunzi FC cha khole o chamola tiko tiko tsara patala re go shebeka yone ba bona mra ba fana Brooklyn Pokhane Pool ba fa yena nganana cha khole re mala kwa pele ha re mala kwa pele ba neka luamba ba re la ka ntle ka botikela tsa tsiba le patlene e ba khole stop sa Durban City ba fushe ka mara patlo maseko re mala kwa pele o neka luamba tsela tlhoka ntsha mo kotse ha tsha mo kotse ne tsola ka ntle a masisi one Durban City noto stopa sa yona Rukunzi re mona thabona dada o tsene mo karolong ya bobedi ya papadi ke motho le gore nge matsetsa o tsena mo dikarolong tsa bobedi tsa papadi ke ka bagala eng mengwa ga ile
0: le lo rwa gona go bona yona yo ba shoti mkhonza a se motho o motelele mpa ona le maitemogela mabotsi ka seng sa rinyo tsho o tshe ka montle
1: ka seng sorene a re bone stopa sa yona Durban City mo la mra One Durban City, noto Rukunzi FC. Mutatu emele tsa tlhokomela stopa tsa ene Rukunzi FC. Ba le ka yo pila etse ba khapadi atla. Ba rena na wena o bone na.
0: Ba ra o bone mpa ba tla bona kopi.
1: Oh, a o bone mo Africa bra o bone.
0: Ya o bone.
1: Re tla o bona ka kwa Burundi. Bujumbura. Re o bona ga botse. Ibile a re nya ke di khalaseng.
0: Wa e bona jacket e la mo khotsori.
1: A yela ke la hore mutshona o butsho re he paswap.
0: Paswap.
1: O futela kwa. O tla khumana nna mo jwa kwa.
0: Lidi te di nyara jela.
1: O tla ba bolela se French. Hore se se tla para akuku.
0: Ya ra akuku. Mara mamtla wa akho.
1: One Durban City not Rukunzi FC. Re le karolong ya bobedi ya papadi bothetsa tobala fame. Rumela kwa pele. Mara kwa ga le tsana kana na kwa ngwe lengwe. Jackens. ana le Brooklyn pocket put mala gana patla tlhaka tlo nna mama o na le manga ge se se bonga wa ga msomi ka bitika tsa patlelo dombi ho le ka o feta o nya ka luamba o ba le ka maseko ka bitika tsa patla ba bolela ona khwele dikumane dikumane boela mara o radino nguruzisa nguruzisa aisha kwa lutung na mara kwa bola ngela e le gona amesis amasitsi wa lebelela gore na a ka rutula a feta na ba mo tshibetse ditsela ama sis wa iraga kgolewo ga ira tla tlo so pa sana Japan City ba ilwela bo itse ba bisha murao ba bisha murao ne go ya sepile ne go sema lifuneletsi a ema lifuneletsi ga re la patlelo u rumela kwa pele ga re no kwa pele ba nya kana maseko ba bo ka yona stopa sana rukunzi FC ba itse ka botikela tsetswe la patlelo libilo mutsuka mafelelo mutsuka mafelelo mo aga re tshwetsa dikeledi ka botlhabetsa wa patlelo ba ba tlhopatsa na Durban City ba thibile kwa mora one Durban City not Durban FC kuno tla mathomo la cup conference cup u ri mpepu mo wena mora ka tlhopa sana Durban City mo plan 18 bona tlhopatsa rukunzi FC raga mbetse ba tsana a tsana ka ntlo ba ba ba nya go robele metsi fela ka mo tlhopeng sana Durban City ka ra le patlelo re la le metsi Basta pa tsena Rukunzi FC.
0: Ke nete mo khontsa go nna bona dipeto go tsetharo tsela ba di dirileng o setse metsotso e meraro dinyakile ba tswela mogola setse ba ragetse go ya go dinong gapedi e sale ba di papadi tsela di tsena ka mo lepatlelo ke ana ka mogolo re ko le second leke le gatong la bobedi ge ba tlo ya go Burundi ba ile fetusha mawa le formation ya bona ba thomileng ka yona mamotlhama tsa tshitla le kono ba ka saraloka ka yona go thoma ka go yo tlhasela ka e ba re ba tloetseng ka yona ya 4
1: One Durban City notor kunzi FC rile karolong ya vhete papa di u tshina ko ya mano kwana ga le tsana kana na ko engwe le ngwe wa fela ari bona uri batlatsa ka khwelo fosha khwele dombia rumela kwa pele u nyaka maseko maseko a tsha khwele a fani u amba ari batlatsa ka khwelo ka ka tlhopha sa Rukunzi FC ku arbela khwelo u tla le ona u nyaka thego ya ba ranke ba gabo mo le ba gare ba patla ke le phogone pole tsha khwelo go ifana tsa boga msomi msomi wa lebelela wa etswalela msomi nqanqana nqanqana wa lebelela mo la tsitiko tiko tsa ro patlelo ke ka re tlhopa sa ro go FC ba boela morago ba ifana probe Brooklyn ke na phogone pole aitsa ka botlhaba tsa tswala patlelo tshetse na kwa malokwane ke na ile go ringe o nale maswaledi a lo tsa simphirere ka kwa botlhaba tsa tswala patlelo wa giwe e kitimela re ka tlhopa sa Durban City ko ba khwelo u kae motho Ah, who not let you one Durban City? Not all. Rukunzi FC. Really, Carlonga. You have been Papa, you Papa, it's a leaky. Two. Mamma Sundowns. One Golden Arrows. Two Mamma Sundowns. Oh, Papa, they're leaky. One Golden Arrows. We tell you what to FM. Malukwana le tsana kana la mathoma la bedi la braro. Are pa pali fedile le patola mo sima bida. CAF Confederation Cup. Lotu la mathomo. Gerson Serino. Lina la gagwe. Ba lengwa dile ka ra ba o ba nu shitseng tsa tla le khono. O ba yo anu shitseng tsa tla le khono. Ke be jwale. Gerson Serino. Re ka re ke Gerson Serino. Yo le gorenge ba mo tlhoka. Mo tlhopeng sa yona Durban City re beletse maitemelo a gagwe.
0: Ba mo tlhoka me mkhonza. Ke boletse gore ga tlo gokagana ga botse le dipapadi tse a ralokang le tsona mo bogare ba lepatlelo le tla kgona gore a ba tswele mogola o kgona go bona go tsene ka Jack Hens le ena maseko o Serino o kgona go bonagala ga botse mo papading a kgona le go nweša nno o a kgona go bona re setlhopha se sa Durban City motlhatlhi wa bona o tshwanetse gore a thome ka dipapadi tse a di tshepileng a tlogele go emela karolong ya bobedi ya papadi gore jwale ke tla thoma go tlhasela kae ka ge o kgona bona Durban City karolong ya bobedi ya papadi belao la papadi ba ba ba khumana nno ye lo rae ke kgotswa fa le le mkhonza enke ba bane tshwenno tse pedi go isa go tse tharo mo gae ka ga e lo re bona ba tlaetse go raloka mo lepatlelong le legolo la go ba le pula le le botse empa be se Durban City e re tlaetseng e raloka ga botse maruma bona mantsi e ba ba ile go pankeng ge le setlhopha sa yena Rokinzo o ye o bona ba tlile mo ka go tlo sireletsa go raloka maleka ba tsa ba re ba ya ko gae ga bo bona ko wena ko Burundi ba tsa ba re ba o tlhasela jwa setlhopha sa Durban City ba se bone ka mogosera lokang ka gona dilo di ilo fetoga mokgonsa
1: ore re ka se boe Durban City
0: Deben sita ga ita itse ka bo ya mkhonza go no bona mo metsotswane ye meraro yana go ba di a dipeto ba tloma go tlhasela ka dipapadi ba ra ba gona go ragala ka dinong ba ragala go ya dinong go bontsha gore ko gae ka ba lateli ba bantsi ba tla batletse go stadium stopa sa Deben City re ka smakala ka se ka se bua ka dipuelo tse dibo
1: ke ntse gore ke di mo kwa mazwala mo lefe.
2: Thank you for that. I think we played good game and I give congratulations for Durban City because they win the game, so we play the good game.
1: Wa mokwa o re ba re ke papadi e botse go ya ka bona papadi e botse ke le gore nge
0: ya shireletsa
1: ya o shireletsa le gore ba dumeletse stopa sa Durban City no tshano etse le fela
0: go bona e batletse maleka empa Durban City initiate noeti ba ba lebogisha ba yotse ba re yeti a so re tla isha Durban City gole ge bona ba ite ba Durban City e ya ga bo bona go go bujumbura ra tse ba re go ile ba buima
1: mkhono ka
0: ba latedi ka malokwane le ka tshwaro ge ba sa fitla go bona fofane
1: motheletsi wa thobala family ka mkhono re papade e tloa e sepetse ka gona mara tlo pasa Durban City le rokonzi FC Chokola Burundi Durban City ba tshupile papadi yo ka dino ete go le fela ya unitsha ke Gaston Sirino
0: a re fetogeng re thegeng ditlhopa tsa tsana le ba Durban City
1: eh wa pala
0: don't follow me the base
1: adisale wa ramoeleng uru o na le bo Durban City
0: adisale bo Durban
1: eh adisale
0: go botlo o follow me ba sale
1: a ba sale gone
3: a ka tsere ba so nyu go go
1: ya
3: go bona le mo go
1: rata ya a tsamile ho ya ke ka ne bo depense ke doctor
3: o ka tsu out o be o buletse me
1: hey
3: o bala ho pega
1: wanderers
3: yeah o tla no ba
1: wanderers ba tsufana
3: ba mo tsogo
1: ke le tsaka matsogo
3: o le
1: doctor
3: ke le fetoge
1: le tla ka pele
3: le tla ka pele
1: ya
3: to go na ka ho fari la nje pelu
1: o ya ga Ore go ke le tsentse
3: ka uri
1: o wa go
3: ba buru
1: o ja go ne
4: me go re leng le zone ni kana go ela World Cup ya 2014 eish go re dula go
1: ari ja ka mo ke na
4: mo lepsi
1: eish ya ne
4: mara ma ya makabo andrisi
1: eh go re go re luja ra ra tsetse go re re tsheka fa ra tsheka fa sampe
4: what's up
0: Yeah.
4: Ke tla le re tsene.
0: Eh re fitletse
4: ba tsene di live.
1: Tsapa di fela.
4: Le iba ka marno le ni tingwa thagana. Ke bujumbura ba ngwa thagana le.
1: Ene ba bu tsisa uri unyaka le le tsila ngwa thana ba lalala le la la la la wa pei la wa di kwa. O ka se ja ka mo. Ke mo ke ri ka ba ne wa re kap. O o bethana la wapi wa rilalela
4: wa dula fazo tla buwa o e go ka re
0: ke ya o ka re ke di botlhele nya wa e bushelesha
4: andre re sana le dikopano mona re ya bolela re ya gore na re tla buwa ne ndi le ra bua nyana
0: okay o le sala funtse le tlhakantsha
4: re sa fanele
0: tlhakantsha
1: mara o ka re tlhakantsha wona o go sha botlhoko mona
4: o sha go isa ma jwe Ei, como é que você conta?
1: Ah, né, que ele se vai levar.
4: Agora tá,
1: que ele boa.
4: Agora ela tá, teve que mirar pela regla e ringue o Tana Andres, que ela leva para dar isso. Ei, que te tem com sabor, agora ela tá. Re tlaka tlaka, just ka fela pelo, o tla bona wena. O ska ba fela pelo la gate.

0: ke phahla ka mafateng a matelele a dia lengwe ya tshobelo FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa moshate wa tsibolo boithabiso aine mogatla re tloga re leboga pele ga fa o le gona ke go file konkoritse motsheletsi wa tshobelo FM dikosetse tsopeditse di re beya go metsotso ke bogele sometsego ya iring ele ya rena ya bo selela mora se re borotsela pele.
1: Itoki Shetcha Rugby Greatest Rivalry Series. Mo phishego matla le boikhantsho dikopanago. Itoki Shetcha dithulano tse shuru, dithulano tse matla. Go kitima mo thutupa go le dinako tse re sa lebalegego. Re ba pinkitsane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo. Papadi engwe le engwe e tlisa bogale. Gore metjano engwe le engwe e anega kanegelo. Try engwe le engwe e ka fetusa papadi. Go sa shetse gore o morati wa rugby yo a fisegago go ba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo. Ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa. Ke Springboks kgatlhanong le All Blacks. Methaladi ya ntwa e shetse e thadilwe. Bogela rugby Greatest Rivalry Series go SABC 2 le SABC Blacks. Ka tiragalo ka moka tseo di tlisitswego ka boikgantsho ke Klapdrift.
0: Waterberg TVET College e nyaka batho bao ba nago le maswanedi le bao ba nago le maitemogelo go dira kgopelo ya mošomo wa bofetoledi. Polelo ya diatla ya Aforika Borwa, nomoro ya tshupetso, reference number ke WTVET-T2026/43. Mošomo o o theilwe go Business Studies Center kwa Mogolereng, gomme mogolo wa gona o maemong a botlhano, salary level 5 le 37% sebakeng sa dipoelo le dikhuetso tse dingwe. Bagopedi ba tshwanetse go ba le mphato wa marematlo go ba NCV level 4 certificate go ba mangwalo a thuto a amogetswego a go tlhatholla polelo ya diatla ya Aforika Borwa SASL. Bokgoni bjo bo botse bja poledišano ka Seesimane, bokgoni bja computer ga mmogo le boingwadišo le SAIS le go ba South African Translators Institute. Motho yo a tlago go thwala o tla fana ka ditirelo tša go tlhatholla polelo ya diatla a thega go ruta le go ithuta a thusa baithuti nakong ya ditlhatlhobo le mešomo ya ICAS le go emela ditokelo tsa setšhaba sa difoa. Ye ke konteraka ya nakwana yeo e tla go fela ka la 31 Mantole 2026. Romela kgopelo ya gago ya mošomo yeo e akaretšago foromo ya Z83 CV, copy ya ID yeo e netefaditswego, mangwalo a thuto le direkoto tša dithuto tše di netefaditswego go Waterberg TVET College goba ka email go hr1@waterbergcollege.co.za. letšatši la go tswalela ga dikgopelo ke laboraro la 9 Lwedi 2026 ka iri ya bone mantšiboa. Bakeng sa tshedimošo ka botlalo e kgokaganye le re tsebile moela mo go 015 492 9000 goba 015 492 9008 kgotsa etela www.waterbergtvet.co.za. Waterberg TVET College, together ensuring success.
2: Re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošate wa diyalemoya Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu, re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
3: Mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana, go latela Ramohwibidu, go latela Marine wa pele, gabe go latela kgošigadi Mpušo.
2: Thobela FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: I a ke se la fela metso tso ya iringela rena ya botsela motheletsi ya Tshobele FM a re tsene ka gara galenano la chaba rena di tshotsa ga rena di kogosha ka mafatenga matelele a jelmoye ne ke ne khona di kimola di matsela na tswako go mikitlego ba motheletsi ya Tshobele FM go tloga ona biere go tlhela ka ile rena ya boots ya bo se swai le go ne ke la tsela go dinga le boedi motheletsi ya Tshobele FM go di ye o ile go rena mme re tshela pele re khantsa ka sega ga borena go di ye ka mokana ga ne ke fa le go rotla bona ma Afrika tshela pele ka go changkhela o tla bona ma Afrika ba tshela pele ka go ja dijo tsa sega ga bona o tla bona ma Afrika tshela pele ka go hopotsana ka setso sa ga borena le mieno ya borena o tla bona ma Afrika ba tshela pele ka theto o tla bona ma Afrika motheletsi ya Tshobele FM ba di ye tshe ka mokana ga tsena re tumileng ka tsona go ikhantsa ka sega ga borena ditso tsa go fapana fapana ka mono gae motheletsi ya Tshobele FM le go le ka molena nong le gona ke mo ile gore ke tlano ba ke tshela pele ke netse fatsa gore ka mo a se mo ile gore re letela kgwedi e fela ra tla ra bolela ka diema le dika ra tla ra ja go dura ja le mala le mogodu ra tla ra re ja dithotse go ba re ja bogobe ka dinawa kgwedi e tsatsi le lengwe le lengwe ka molena nong le re a di dira tsewe biale le go nne re tlotlela pele re tlo ba re bolela tsana fa motheletsi ya Tshobele FM le motswadi le morwedi ba wa ile ngore ka mosetsong ba tloga ba ditele tshipile kudu ka matla wa bana ba re ruta mbana ditabola tshele seng le tsena ba dimong re tlo ba re nnetse fatetsa ba yo e dire ga itla be phetsega le khono ka gore bana ba banyane ge ba sa ruti ke rena mahlakwa matala bana ba tla timela setsha ba setla timela setso sa nwelela bya le le khono le botshele tsa Tshobele FM re tlile go itsina ka theto re tlo go buretsana fa le di gwari tsa theto ditsebi mo dijong tsa sega ga borena ditsebi mo meaparong ya ga borena motheletsi wa Tshobele FM ba tlile go hlatholla tseo ka mokana ga tsona ka lebaka la gore kgwedi e rileng ka gare yona ke kgwedi ya mekete ya go fapana-fapana e ka ba manyalo e ka ba meketeko ya matsolo ya bana e ka ba meketeko ya bakgekolo le bakgalabe bona re tlile go bolela ka tsona tseo ka mokana ga tsona dijo tse tsa ga borena moaparo wa ga borena na theto yena theto yona re kgone ke ka gamphatlhele wa tseba ka gamphatlhele go mema motho o tee mošate o ntšha dipese tse e ka bago tse tharo ya re kore die le mofelesetse le le kgone go bjalo mošate o ntšhitse dipese tse tharo ya re le ya ka Tshobele FM ke ka mafateng a matelele ka Tshobele FM e yang bana ba ka le ile re emela aga ke ile ka ba motheletsi wa Tshobele FM le baelesanka ke ba le bona ke mathomo ke ba mema ba ile ba ne gore gabu tsatsi dilengwe ba re ba gabula ka kwa gore gape batho ba re tlhoka nako nna le bona ba gona mo meagong ya gaso dipese di eme mo sefirong sa Tshobele FM gomme ke tlile go boledišana le bona motsheletsi wa Tshobele FM wena seo swanetse o se dia fela ko gomphatsebe ra tla ra tsheletsa mabotse ao ke go swaretse go ona go tswa go lebogang motsheletsi wa Tshobele FM ke lebogang pobetsane mphatlhele go ba bole gore ba ka ba ba motseba gomme o tsama fa le mašamaite o mphile ngwana monnyane yo o e leng gore hai o diang mphato o fonola e ke mo lebeletse o ka re o salmong ke grade R ya a ke tsebe ke nonetse ke no ba le bonnete gore a ka no ba le mongwe go e ka ba go e supa go ya go e seswanye theto o e ya ntswe letsweleng wa e tseba ga a reta dinamana tsa mmele di a tšhaba bjalo ke mmeditse le motswadi le gonne ke re a re ruteng bana ditaola tse re seeng le tsona badimo motsheletsi wa Tshobele FM ke tlo ba ke ba amogela mo 086 0860002452 ke mo wena motsheletsi wa Tshobele FM o tlo go tsena o tla bolisana le nna le bona baeng ba ba ka ba go tswa ka molaga mphatlhele ke mphatlhele ga mphatlhele kaya o selebogang le tswa kae le tswa toseng le tswa mashite le tswa seleteng le tswa nkotokwane le tswa ke kae le tswa lesetsi le tswa tsiane le tswa lekurung le ba le tswa makurung lekurung la godimo lekurung la ka fa o tla tswa ga mphatlhele mphatlhele ke gae bjale motsheletsi wa Tshobele FM re tlo ipsina le go ithuta le kgono re ruta ke a o selebogang o gona ka mo motho o reta go fitlhela re re ema ka gore ge le ka se moemiše yena ga a fetse ga a reta o reta go fitlhela re re khutša he re tlo bona botselo go ne motshele jwa tobele fe mo re tle go bona botse re tle go ipsina go di rileng ka gare go yona ke kgodi ya sega ga borena a re se rateng a re se hlompeng setso se sa ga borena re ke mo ke kitimele ka kwa ka ntorong ya ditaba re kopane le bona go tloka go rena tsa iri ya botselela tsona di fetogile ke bia

FM. Kose ke baraka. Baraka. O tsho go botoka moroke. Ah, tarbolaise go bina mano. Tarbolaise go bina go dika matla. Pele ga fa ke go file ko sa ya ntuteng diema le dika tsa bogologolo go tsa go thabang morerwa. Bana ga ba tsebeng diema le dika. A go ka lebelana nako e le gore phela ka gare yona ke fa bo e leng gore bontsi ba rena dilo tsa rena ga di sepele ga botse ka lebaka la gore di a ile o goile di ema le dikatela ga di sara selo mo gore na di bolele selo dilo tseo ka mokana ka tsona. Bjale ba gona bao e leng gore ke matlhakoa matala ba tswela pele ba ruta bana ba diema le dika mo theletsetso ba FM. Ke dilo tse dintsi tseo e leng gore reto ba re dikete ka godi rileng ka gare go yona kgwedi e ya lewedi ee ke kgwedi ya dilo tse dintsi tse di botse tsa setso se sa gabo rena. Naga borena etla phadima ya gahlisha re lebeletse moaparo mo sega borene na re tlo ba lebeletse go dika mo le kone re ka gampahlele gore re se re bapedi re tlo bolela bapedi le khono ke tsene ka gampahlele ke tlo bolela tsana le bona ka fa ba gona ba changgetse go changgela motshelo jwa Thobela FM ke ke re naga etla ba etala naga itla ba ikhubedu naga itla ba ibya eh ba changgetse go changgela ba ke ne go le bona ka fa le khono ba iteletse pele ke mosejwadi mosejwadi o gona ka fa motshele jwa Thobela FM re tle go le tsena le yena o na le mama Shie umphile ba tlo reta go mme ga se bona fela batho ba ba tlile ka hey a ke ska ba ka bolela kudu ke tla baka moshate wa nnya ka pudi ya lemele le tala mosejwane gomme ke tlo tsa sebaka se motshele jwa Thobela FM ka gore ke bone ba sware moropa o tlo o tlapela seatla ka fa ke tlo re pelage ke baamogela ke reng ke ba lokise košane ba ka re bulelago ka yona ke moka ke tlo ba ke baamogela re boledišana le bona motshele jwa Thobela FM se segolo le kgone ka mo lenaneong re re rutang bana ditaola tse didiriswa tsa gabo rena dibjana tsa gabo rena diaparo tsa gabo rena re a tsewa gore dipheta di bolelang bana ba ba le go gona le kgono ba tlo re botsa mosejwadi o ba rwele mo legeteng a re siba ke bana baka motshele jwa Thobela FM bjale ke tlo gopela gore ke nge ke lefe metsotswana le lokiseng koša moropa ga o tlapele seatla moropa ga o tlapele seatla motshele jwa Thobela FM moraga se re bo re tswela pele.

0: fihlile ka mafateng a matelele motsheletsi wa Tshobele FM. Ke ba ke na go le bona le kgono re namile re tswela pele re tsena semmuso ka gare ga kgwedi ye gore kgantšhang ka sa ga borena mosejadi show, mosejadi show, mosejadi.
1: Ke a leboga hunadi go ba le lena le kgono mo lenaneong la tša borena. Kgweding ya lewedi, kgwedi ya bokgabo le setso, letšatši le le botse-botse letšatši la morena. A ke tšee sebaka se. Ke tamise ka moka ka kgatšhong ya Thobela FM. Ke boe ke ishe madume ka mafateng a matelele. Ka mošate wa gamphahlele seleteng ga bongwato wa Hlabirwa Moloto. Ke boe ke tamise komiti ya rutang bana ditaola leseeng le tsona badimong. Ke boe ke ishe madume mošate wa gešo boela kalana, mošate wa gantšhabeleng ga Taukanyane. Ke boe ke dumediše Zebedee la Fun Corner ba theletše ka moka ba Thobela FM kgole le kgausumeleleng gona ke re pšhapša diatla ke re Thobela yo a le dumedišago yena ke morwedi a Mathabathe Modipadi le sethele morwa Koma ke batswadi ba ka ba keileng ge ke belegwa ba mpha leina la Lebogang eupša leina leo ke tšeo le tlogela ka nokeng ge ke phetha tša bosadi ke nna mosejwadi jwale ka gore ba kgorwa gešo ya ponyaneng ba jele tša batho ba dile dikgomo tša bagaga ka kgorong ya ka manganeng ga jwale ke dula ga mphahlele dithabaneng tša mogalatšane motwaneng ka meswiring ka go riano ke re ke gorogile hunadi upšega ke sepele noši ke na le Mazwi Elliot ke na le segololo Julia ke na le dipuo ke kana le bana ba ka ba ileng gore ke a ba ruta ditaola tše gore ke seele tsona ba di bunka gore yano ke re Thobela
0: aga motsheletsi wa Thobela FM re re ruta bana ditaola tše le seeng le tsona ba di mong ka gore yalo re thomile re namile re thomile nna ke go tseba o le sireti se se kaone kaone sa go se fetse kore go thomile re tla tsana go re hlabedi kgomo gore o fetse nkono re tiya ga se tee fela pele ga re ka tsana ditabeng nkono re tiya ga se tee o tamise ba tsile tsi ba rena kwa ba go gore ke se re se gwa re sa theto le hono
1: nna ge ke itheta ke re ke morwedi a moroko male mo dipadi ke mmina tau ke boa soko soko dibeng sa meritime be di meraro mongwa maloba ke setlogolo sa bakone ba ntshi dikgolo ba tswa tubatse ba re go mokone ge a wele ga a robege wa menega mokone wa go tia dikgopo le matsogo ke motho wa bomogari a matheba ba re go mogari o gari le a etla kae ba re mogari o gari le a etla le setse la phalane moo ba re go hemang kutukutu wa lepelele o reng wa namela thaba molao bona madika le magwera ba tlapa letsoko ka nokeng ka bua ka itheta ka re ke ngwetse ya bagaga ba mmakubela a moratha ka manganeng a mmathebe a kgomo batho bao ba ile go ba etswa boroka jwa ntlha lešimelo ba hwetsa noka lepelele la mmamogodi ya matuba le tletse ba yo khutsa ka mošate tlhakwana tshwana ba re kgošintšie o sekwang tota ke nyaka sefane ke nyaka fela ge ba re mogatša a kgoši dumela
0: ke mosejadi motsheletsi wa Thobela FM mosejadi wa tsa nna ke rata go tšea sebaka se ke name ke go leboga ebile ke re re keteka mošomo o mo botse-botse o o dirago bjale ka bommago bana ba boileng gore le ba tšea mo latseleng la ba ruta setso se sa gabo rena mosadi wadi ko re tlhalosetse ka lerato la gago la setso se sa gabo rena le ka tsela ye e le gore se go ba ba ka gona go bona setso la pele se nwelela se nweletsa ke bohunadi le ba bang
1: ke motho o e leng gore ke ne o gola ke rata setso go bontšha se go ba go tlhalosa seo ke be ke re ge ke sa gola ke sa neme ngwaga ye seswai ke re ge ke ile mo mmekete manyalong ge ba tlo o re ragadi ke kwa meriri ya ka e ba ka mokgomong ge ragadi a tlo o fa sereto ya and-e jwale lerato la ka la tša direto di thomile moo ke gopola ke tšea mogopo ka 1999 or 2000 sekhukhune e sa le College of Education. Ke kgethile ke morutiši wa ka e be re no mmitša mene re tseke ngwana mala oliba ke a moleboga ke yena gonneng go mpona ka gare ga sekolo ke sa tsena primary ka mangkopane a re getha re le bane ba hlano a re fa sereto a re ka motswane re tere setseba ke nna ke bileng
0: o tlile go
1: ke tlile number 1 ka ba number 1 ka tla ke setseba ka ya ka Skukune College ka phadishana le ba bangwe ka tsiya mogopo go tloga ga mo ino ba ke no tsama ke tsiya megopo mo go hlemokiang tswale ya no ba gore namile ke tswela pele ene a se o rata direto fela ke no rata segagesho
0: o rata se
1: ke ke se bona senyamalala ke kwa bohloko ge re lebeletse di television ke mihlobo ye mengwe ke bona o ka re ba pedi re shaletse jwale ka re ke nako ke nako ga ke dire se sengwe ke ka moo re tlhamileng rutang bana ditaola re bo mme re na le monna ka mogare ke Tumiso Elliot tse re ba rutang yena wa dingwala publisher ka mo go rutang bana ditaola re no re ruteng bana botho ngwana re ga kopana le motho tseleng a tsebe gore o santse wa modumedisa re thobela a tsebe gore motho ke motho ka batho re ba ruta tlhompho ra bua ra tsenelela setsong go tsenelela ra ba ruta diema ra ba ruta dika ra ba ruta mila ra ba ruta gore mopedi o apara ka mokgwa mohuta mang ka re a bona gore wa tlhakatlhakana
0: ga jale
1: o hwetsa motho a apere lebole a tlemile tuku e ntsho ba reng ke velvet ga e dumelelwe a se moaparo wa rena go felelela jale re bontsha bana ba nnete ya sepedi ra ba ruta le dijo le megola ya tsona mmeleng gore go jijile go direga
0: eng
1: re tla re tsenelela go tsona ka itee ra bontsha meaparo ra bontsha dijo mekgwa ka moka ya bophelo re latela sepedi
0: ka lebaka la gore ke ya tsa gore le tlile go reta ebile le tlile go opela la bala direga ja letse ka mokana tsona a re tsene mo polelong ya rena pele re fetse re tsene mo tabeng ya moaparo go na le dilo tse dintšhi tseo le gore re a di bona di a direga ka setso sa ga borena kudu rena bapedi fa o e leng gore meaparo ya rena re thoma go re nyaka go e dira ka segoa meaparo ya ga borena motlho mongwe kana mo re tlhalosetse gore ntepa le lebole di tsamaya leng kore re name re tsebe re be re kwešiše gore na diapara ke bo mang
1: ka segagešo go ya ka tsebo ye ke e tsebang mosadi o na le moaparo wa gagwe mosetsana o na le moaparo wa gagwe ge re re mosadi o apere sepedi o tšhankgetse o feleletše re ra apere thetho thetho ke seaparo se re se aparang ka pele basadi se fitlha kua maotong se dirilwe ka mogopa wa podi ra boa ka morago go aparwa ntepa nna a kere ke tswa ga Skukune re re ntepa ka mono go lamphatlhele ba re mose ntepa goba mose e dirilwe ka mogopa wa kgomo e aparwa ka morago wa boa wa apara e roko ye nngwe e telele ya mapoliti ba e bitsa gore ke ele ga Skukune re re ke sesothwana ke re sepedi se re se na le matlhaolosetša go teng ka mo gamphatlhele ba re ele kua gagešo ke tswang re sesothwana wa boa wa tlema tuku ye ntshotlhogong ba e bitsa velvet wa e kgabisa ka ditšhwana tša mebalabala molaleng o ka apara dipheta di a fapana re na le dipheta tša go fapana go ne e le ya bontsho le ya bosorolwana ba re ke pheta ya thaga go na le nngwe e telele ya go lekelela re ebitsa gore ke lookodi maokodi a ke metlhobo e mebedi go na le lookodi la go diriwa ka dipheta go na le lookodi le lengwe o ka re ke le rempisi le la dieta le letshweu namile le na le meseka e tantetswe re bitsa gore ke lookodi mola maotong wa rwala maseka ke re re mosadi wa mopedi wa pere go felelela ene le moaparo o wa iletswa
0: ke nyaka re tsene gona fa o ka gore o ka re matsetse batho ba no apara bo makoti rino ba bona ba no apara hei melatswana latswana e ntšhi tla kwa ba re tlang le apere setso sa gabolena batho ba no apara a re lebelele ka mogare ga dila goba ge re re se o ka se se apare ka lebaka la gore motlho mongwe o sa tswe lefelo la gore se ya o se apare ka lebaka la gore motlho mongwe o lebjangbjang a re di lebelele
1: go ya ka tsebo e ke neng le yona go swabolla ebile go bolla mo go gabedi go bolla ga ka nokeng le go nyalwa ga o apare thetho a ke re thetho e dirilwe ka podi ntepa e dirilwe ka kgomo e tsego o di apara o swanyalwa o apara tswa go dirwa ka mogopa wa mang a kere ge go nyalwa mosadi o nyalwa ka gomo le pudi ke tsona di yang go direla di aparo tseo ino ba gore ga jwa le di a ila batho ba re hwile ba no apara
0: batho ano apara aga gona le go ngo ke ile ka bona motho a tsere seswantsho a le meleng a sa nyalwa a ke sa pula o ka roba pere ke ntepa ke moka ka bona mo di go kaganyo ntsha le yago banganyishana ka yona pele le gore le beletse mosadi wa moimana ena mo apara bya ke le beletse mo setsong sa ga bo rena ka lebaka la gore yeo yona ina le gore isa go di mo lefase ka mpa ka mogare ga mpa ka mo
1: e ke kushisha gore moimana o tla apara yele
0: eh
1: e go pipa go ba go hlompha seemo se atla go bea le go sona
0: a le ka gare go sona
1: e ka go bua ke go le swara mo aparo wa basetsana ba setsana shiba ke ne le bona ba mphara farile ba pere se aparonyana se sengwe sa go pipa matswele re sibitse semabejane
0: aga
1: semabejane sa gona se sela ba bona ba se a pere se dirilwe ka tlhokwa ra boa mo difakeng gona le dipheta tsa go apariwa difakeng ba di bitsa gore ke digatla ra boa ka mo pele go aparwa se aparo se sengwe sa machagana chagana ba sibitse gore ke le bole
0: aga
1: ka morago ba apara ntepana maotong ba go rwala ditlhwatlhwadi ditlhwatlhwadi ke dilo tse tsa go lla ge re sepela
0: tshwa le re bina
1: aga re bina di alla ra boa go ne dipheta tsa melaleng go ne tsa dinokeng ba di bitsa gore ke dihlephi mo ga mphatle ga se khone re ke dipetsiane
0: wa sa mo se jwa di taba tshe re bolela go ke taba tshe re mo tshe ding tshe tlhokwa go duka matla tshe o leng gore biele ka batho ge re ka isa shedi ga bona mo setsong sa ga bona ranya ka o ka ithuta ka dilo tshe ding tshe tsa setso sa ga borena re ka i gore re ka efwa mathata mantsi a o leng gore motho mo re ka bere kopana le ona ka lebaka la go selatele melao ya setso ene ke lutsi dingwe tse le gore go setse bolela ka tsona e bang ke o ka re wena o itira o ka re wa tseba o feletse o sa lokolwe go ka bolela ka tsona le tse di bjalo bjale re tloga re no leboga tshedimoso e le gore le re file yona lekgono bana siwa ba sere di dirišwa ba sere di bjana ba sere tse ka mokana ga tsona nke ba batamele mo ke bone moeta batamelang bana ba ka ke le bone batamelang ka mono ke tle ke bolele le lena le tlhaloseng ke bona masiole ke bona megopole tse ka mokana ga tsona re tlhalosetseng banyana ba ka ke thoma ka ke thome ka wena ka mo wena o swereng ka mo batamela mo go thokana ngwanaka bolela pele gore ko wena ma wena ngwanagese batamela thokwane ka mo wena ko wena ma ngwana mama aga wena o swereng
2: ke swere mosiele
0: lesiele le šoma go dira eng
2: go tlakela
0: mosiela no kwa go tlakela aga o mongwe o kae a batamele re mmone ngwana mama wena ko wena ma
2: ka leina ke nna mphatlhele re botlhokwa ka sereto ke mogaleadi
0: mogaleadi o swereng
2: nna ke swere leselo gomme leselo lona le šomišwa go fefera
0: aga wa kgona go fefera
2: ee
0: le sa fefera ga mphatlhe
2: ee
0: a re batameleng o mongwe a batamele ka mo re mmone so a ngwana mama ngwana mama wena ko wena ma ngwana mama
2: nna ka leina ke nna mphatlhele pono
0: mphatlhele pono wena o swereng mphatlhele
2: ke swere moeta gomme moeta o

0: šomišwago ga metse a nokeng le go tšhela mase a dithata.
1: Le tseba dithata lena le ja dithata lena ba dija mosajwa le ja bobe ka dithata lena ke ithutile le kgodi ke be ke sa tsebe gore dithata di ya tsena ka gare ga moeta ke be ke tseba ka metse fela ke tloga ke leboga kudu ka maatla ba tsamelang um magarebe ga a ka ke yona mangwene ngwane ya gaše
2: ke nna letago mamašia gomme ka serato ke nna gunadi
1: gunadi gunadi wena o sereng
2: ke sere mogopo
1: o swere mogopo o ditlhalosetse ka ona
2: mogopo o bereka go nwa jala ba sotho
1: mogopo ko a bjala bja bakgalabeo ba sesotho letlhale ba bona ba ino kua gae ka ona ache nna ke ya go leboga ngwanaka ke le leboga kudu ka maatla ke mangwe mongwe o sereng batamelang difeleletše difeleletše ipetshele matsogo bana ba ipetshele matsogo mošomo lo o swerego ke o mo botse kudu ka maatla ge re rutang bana ditaola leseng le tsona badimong re bolela ka lena re bolela ka wena mosejadi le ba bangwe ba batswadi ba bo e leng gore le kgafile gore bana ba tsebesega ga bona bana ba ka moka ba kgona go reta ka moka ba kgona gore
3: ra ba ruta yes
1: ba tseba direto tsa bona sa le ba rutwa tsona ba ile ka kua dithabeng le gona bjale le sa di tseba direto tseo bana ba ka bana ba go tlhalefa nke ke tse sebaka se ke nwe metsi ke moka ge ke boa re tlo thoma ka wena hunadi go a latela wena re tlogo tsea ka morago ditaba tsa ira bosupa kere moyeng wa rona o mogolo ka gore wo monnyannyannyane eopea go o reta go o tshwanetse o dule fase gore bagalabeng patameleng le tlabeng kgomoši ka re wena o ka se dule fase o sa ba fetsa go reta a kere o beya fase go ke kgomo wena a motshedi ja tshobela fm ba gona shiba re tlo bo re ba amogela ka theto
4: motho mo makešiba wa ba iketa tšhipolelo ya leleme la gae go moremogolo ya diagametseng ge e le bo breadwin le bo thimithomo gona ke sa bolela ka gore sepedi sa ntshe se elela bjalo ka noka ya moalakona noka e tetše irile tribo ya maribaneng aga re re gola thobela fm ya mošato wa tsebo le boithabišo ke nnete le ba dirile bototo bolesi ba phitha se bothoma le kgono ba ikgantšha ka lena galala mošato wa tsebo le boithabišo halala go ya mašemong a sotho bana ba mosadi yo moso e le nna moanano a matšhone ya lebule tšhone senaiwa mele ka makopong a enaiwe ke re tšamanaka ke tšhaba go robela
5: hashtag 12FM66

0: Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Re lota bogwebe setšhaba sa Bapedi.
2: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
1: O theleditse tša borena, go Thobela FM.
3: Ka sega gešo madume ga fele, madume ke makhura re a tlotsana. Le tamisha ke nna khuna di mongatane motholopeka le ga di mala go phadimaka gare ga maru na ke nna setlogolo sa madebele ba re madebele mmagwa ba tla le biseng e mforoko ke nna setlogolo sa gomata o le pheladi ke motho a bo mmakabela mma go tshwana manganeng o ile a dutseleng kwaneng a re ke go hlabolla hlaba ke motho a bo ntse dikana methepana ke motho a bo liselo le tlhobana ga ba re go naga e pala ka bogolo ba re go rena ke rena batho ba ile go baga kolla dikgomo tsa batho di ga kile ba re ke mopya bo pya ba fitisha botaga o hlotse thoma bo gwadi monna machagachagana ka ba seka ka tsona le wesho hlo machachauka ke a pele morong muthutlana ke tshahlametse ke dula mawatle ke dula matlaba ga ka ke dula ka go iketla sebatana ke a pele morong muthutlana ke tshahlametse ke tshaba badite
4: ke le tamisha mbaga ge shu le tamisha ke nna mogale a di sirokolo serapa e ka ba tshimo ya ngwanana kalala ka kgahla ba fiti batsela ke wa ka manganeng ke mafefa duma gana ke bhulana ma dumela botswana ke morwedi a phasamana ile le mosebi a di mina ta wa bua sioko sioko di bensa mami ri timi pedi miraro mongwa maloba ke setlogolo sa bagaga ba mmakubela mratha ka mangana a matheba gomu bogwabya rena bukhwabya rena ba pedi bupedi re khantsha ka bukhwabya rena re bana ba magoshima parankwe re bana ba tshilo le lwala mala ba sedi bunku dire kwa mesela na ba mmiletse Francis Seka ke le solelang khodi simpiriane na nganyana le bujana setlogolo sa bagaga ba mmakubela moratha re tseba mo ri yago re tseba mo rutswago re ba swana ba mo bua seloko le humo re bialo ka peo re ga shitswe dithaba rara di tsheke bolipelleng kumpi mushat
3: a re ke thome ke le tamisha mbaga ke shu le tamisha ke nna hlepia dia mchipia dia phogole ke mina tau ke motsetsana wa o ikhantsha ka sepedi re na ga ge shu re bua tsetse metsi mathata a bukoni se di batletlo mo ngwana ntsina go arotago e se monene a kukumoga a tlala diatla a ba a tlala tamo mruwa khosho hey wana matsilano ka tshu ire ngama yeshu tswetse ya bakoni wa e gama o iphupuletsa mokaka o e gama o lebeletse khoraneng ka gore la mokone le tshatsi ka letsebe mushata
5: Shu sire madume ke makhuri a re a tlotsana ka gore ya lo ke ri sia a mashweu a go hloka silabi wa le dumeri sa o ke mina ta wa go bua sioko sioko di bensa mi ritmi be di mongwa maloba ke setlogolo sa bakoni ba ntshi di kholo batswa dubatse ba re mo kone ga wele ga robe wa minega mokone wa go tia di kgopo le matsogo ke motho a bo mogari a matheba ba re go mogaru gari la etla kae mogaru gari la etla le setsela phalane Megolo kwane bana ba khosi ya diphetatha gamatsedi ga le mpona ke ila lo ke tsena ka khoro ya mosate ke re ta memba bina di popolo di gagabile di nonyana nna ke setlogolwana sa mphupure marule a batsumi ba thakadi ya matshila le gora ba ntshetse ba re segadime morago o tla le wa ke koma wa rubusa ka batswadi ba gago bomphenya silu matlakana a lewa ke tshaba badi
6: age
7: Tambana di taola le sieng le tsona badimo motseletsa tsobele FM re tswela pele e gare ya kgatlampana mo go lenano la tsa borena di tso tsa ga borena di ko sha re ba swere ba ka mola ga mphahlele le hono ba tlile ka pesi hey musejwa
8: na
7: musejwa ai ruta mbana di taolo motsele tswa tsobela phemo tloga re ipitsina kudu ka matla kgwedi ye re leng ka gare go yona ke kgwedi ye ile gore re ikgantsha ka sega borena wa tseba go kwisa botlhoko bjang gore re tshwanetse go ikgantsha kgwedi e tee fela mona re tshwanetse go ikgantsha ka dinako tse ka moka gore setso se sa borena se seke sa ba sa leka sa nwelela ka gore yele motsele tswa tsobela FM morupa o tlo tlapela seatla ke a gona metsi ge re boa re boa re tswela pele le magarebe ga ba gona ka mo ba sepela le mosejwa
6: lentšu ke bophelo. Re botšišetša ditherego tša diphuthegong tša go fapafapana.
8: Le kopana le nna Roni Lesudi la ranong ge re go tlišetša thero ka moruti motlotsi wa mophane presbytery go tšwa phuthegong ya Gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Kameeldrift go la Pretoria sefetwa ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu ke
9: Nakwela wa mosela re bene gona ke feditse ka yena ke nako modimo a tshwellang a iponatsa a bontsha gore yena ga re tlogele ga re lathe
6: Thobele FM moshato go tsebona boithabiso
1: mo re lota bogobe se tshaba sa bapedi
2: a rutendi ka diema ba rutendi nonwane ba rutendi thai ba rutendi jo
1: o theleditse ja go rena go Thobele FM

be ile tsela ya tshutse maphelo ba e hlatsa batlana yo ba dimong masia ga sia ka a ka jela disola masia a go di tshuka botshagatshaga tse tshela go fitla go ngwaga ba di fetse ka di tshaba fetse di tshele matutu tse ba phadimisa teng ya hlatsoga ka thelelo bokelong ba se ba hlatse ka dipelo letlalo ga le thome matsatsi a

Rika motho ke motho ka batho ra rapela tshimara tshika tshimo ra phalela swata khomo sa bohle moe wele go ka nna ka ra le lishana ra khatha yo se mikhuta ya le khoshi wa le tshabo ra phaela mona tsho go le se tsaba ipsina ma di shong ba ithika mikhuta ya ga gabi ba ipsina ka go bopa di khongwana tsa ba rutse go hlama le go aga ba ithika mikhuta ya di phafola ba rena mo mogolotsi le botshepe machiba a tsaga bo protele ba gwera mitlhare ya rena bo motivo ya rena bo

0: ina mollo ga mmago ke molloi molloi wa dithu re no go la re go ba re go na le molloi ba re ka mola ga bo mosejwa di ba loya go ne dithuri mara sanga ra di bona thuri tse gane ke eng ke di tshosi batho ba modimo ka re ka mo motse a bona ena marita gane mosejwa ai nna re tlhogare leboga kudu ka maatla motshele jwa tshobela fm tiragalo wa gago wa re tlhogare leboga ditaba tsa iri ya bosupa ke lesome metsotso go tswa iring ele ya bosupa hashtag rutang bana ditaola leseng le tsona badimong kgweding e re leng ka gare go yona re tswela pele re tlhotlheletsa taba ya gore bana ga ba tsebe setso sa ga bo bona bana a ba rate setso sa bo bona ebile ba se kwešiše go matlhakore ka moka e ka ba ka mo dijong e ka ba moaparong di dirišwa le polelo e ya gabo rena e re re bana a ba e tsebe a ba rate a ba e bolele le go e ngwala ga botse diaparo tse tsa ga borena a re di tsebe re be re dikwešiše mosejwadi so ke mmago bana ba ba le go gona ka fa mosejwadi nke re feleletse taba ya rena ya moaparo ke bona go ine ye ngwe go baba nke re nameretsene mo go ye go baba go kuduka maatla o rute basadi le go lemosa basadi mosejwadi
1: Who
0: are you going to swear to my police?
1: Ah, my police are going to be a good one.
0: What's
1: that? I'm going to be a good one. I'm going to be a good one. I'm going to be a good one. I'm going to be a good one. I'm
0: going
1: to be a good one. O sa apare thetho
0: aga
1: ya mogopa o tla bo wa para ya mogopa mang
0: wa mang
1: fa le batho ba no ra wa go selo mo ke tja galetjeng
0: a go ne bo
1: gatla di bona
0: setso ga sena gore ke gale go ba ke neng setso ga se fetori
1: setso ga se fetori jwa le ke ka monna ke gobokantse bana shiba ke molokwana wa rena wo sa etlang ge re ka re tsebo e re tse bang ra e fa ba re tla be re lotile ka nnete ba ke ba mengwaga ya ka fasega e lesome seswai ka moka ga bona ge re rutile ba ka nnete di tla be di loterile ba tla gola ba tseba gore sepedi keng di a ila keng bohlokwa jwa dijo gore re dije re tla re be molokwana o e leng gore o phetse ga botse mebeleng ke ge re ka be re jile eng thusa ka eng mmeleng
0: dijo tse bana ba ba di tseba go ba dijo tseba
1: ga botse ke ka mo huna ke tlile le bona gore se ke batla ba re mosejwa di a re botse nnete bana ba ba di tseba kudu gore ge re le hlahlara re bolela kang gona mogola wa ntse ke eng mmeleng ge re le kokoro re raeng ba di tseba le ka matlo ba di tseba le go di apia le dikgodu
0: anke ba batamele ba re hlalosetse Le ja lo kokoro lena le godu le aija a le chele tama di so swagere o je ba je je dilo re lwana ka kwa ba re le no ja le yona so mpata mele le mputeng ka dijo tsa sa ga bona tse o lena le ditsebago le gore na mokgola wa tsona ke eng batamelang huna ke huna di ke mogaleadi mogaleadi wona ke fe le gore o irata kuduka matla wa itseba mokgola wa yona ke eng
2: ke le hlahlara
0: re botse ka le hlahlara ngwana mma
2: le hlahlara ke mabela go apiwa ka metsa o tswa sibibeng go me mohola le hlahlara mo mmeleng ke go fukotsa dikwi re ngwana a sae maswaneng le gana
0: wow le hlahlara mo tsela jo tsobela fm a re go khunadi wena o rata eng o tseba eng ngwana mma
2: ke rata
0: batamela ka mo ga thukana ngwana mma
2: ke rata legala
0: a ga re botse ka lega
2: Aga. Ruta masi. Ratia metia ona. Rapia borashadi ya bogobe.
0: Aga. Le ukilo walija.
2: Kile kadija.
0: Le musajwa. Le apia di ona nka tla ngampatlele neng. Ke tle ke asanka ke buja bogobe jo le tla bo apia neng ka ka buja
1: re tla bo apia huna go ine re botsa gore o tla ne gape bana ba ri ile ra tloga le bona ka ngwaga wa 2024 ri ile go lambumalanga ri ya go emela ba pedi re tlo fetsa beke tse pedi re le mehlobo ka moka ya Afrika Borwa re ne mazulu machanga mehlobo ka moka ya Afrika Borwa
0: ya ka mona Afrika Borwa
1: ba le ba bangwe ba re bontsha gore ka ga sika sega bona ba dira eng re thoma ka dijo ka meaparo dilo tse ka moka ke mo le gore tjoja ke hlong ra bona gore go rata dilo tsa batho sa tsebe tsa geno o tlo go bo
0: wa swabi
1: wa swabi sa go sha di hlong
0: aga
1: ke mo bana ba batjo go ithuta dilo tse di ntshintse
0: re le bagale na mosejwadi ka tlotleletse le gore lena le yona mo baneng ba le thuto ye le gore le isha mo baneng ba bana ba ge ba le gare ba tshela pele ba abelana le rena ka gore ya batho ba rutega batho ba tlo fetoga nna ga sanga ka ija yo e bolelago yetse fa
2: e wa tse fa bo ona ona go jwa moratha
0: a bonya ke sa go shibane
2: mokgola wa ona
0: eh
2: mokgola wa ona ke go hlatswa mogodu le go go hlatswa mogolo gore o kgone go shila dijo
0: oh mogodu wa rena gore o kgone go shila dijo ene rena ri ja dilo tse dingwe tse gore phela di retletse dimpa dilo tsa ntse ga nna me di sepela ga botse go tse motho a loma ke mala ana mario ke magoma a se ri ja dilo tsa nnete batho yo nna a re go tsela pele re botse ka mokgolo wa tsone
2: di jo tse dingwe gape ke bokoma ke dithotse tsa go omishiwa
0: batamela ka motho kwa nengwana gese
2: ke di thotse tsa go omishiwa
0: aga
2: wa fetse wa di radika mollong
0: mme
2: ge o fetse wa di shila wa tshela ka gare ga leselwana wa di fefera e le ge o hloka tseo di sego tsa o hlokola tseo di sego tsa shilega ga botse
0: aga
2: wa di hlokola wa shala bupi bjo yo we bu bitswa go bokoma
0: aga wa di hlokola aga wa di hlokola o ile wa di ja dithotse tsa go gadikiwa ane ga di nyake go gadikiwa ka dipoto tse tsa lena tsa sebjalebjale di nyaka tekeselo tseo tseo di nyaka ye pitsa maoto a mararo o dire kgwakgwakgwa o ka reka di mona di ntshwanyane kope ane di nyaka poto e ntsho mosejwadi a di nyake ye engwe ba bitsa gore ke eng a re nyake Mozambique re nyaka ka poto e ntsho aga tse dingwe dije ke tse di feng connect le mokgola wa tsona
2: engwe gape ke
0: lewa aga
2: ke dinawa tsa go tlhakana le
0: lekokoro aga
2: ke diponkisi tsa go apeiwa tsa di bitswa lewa tse di bitswa go
0: lewa gape re be re lokoma so le nna le a lokoma ke re mosadi wa re no gapo re di jele dilo tseo re a di rata dilo tseo re a di re tloga re ikgantsha ka dijo tsa sega gabo rena mokgotsi wena kana ke wena mang
3: ka leina ke nna molalatshepang
0: molalatshepang tshepang wena o rata dijo di feke tse di feng tse e le gore ebile di ka re tswela mokgola tsa re fodisa semotwane re tlhalosetse ka semotwane mo wena
3: ke bogobe jwa go apewa ka dinawa bopi le metse wa yona ke go tiisa mmele
0: ka baka gopola tlhabirwa matsekane takalo yeyeyeye semotwane wena ke a di tseba dilo tsele di bolela ka mo kana tsona ke di jele ke gale ke sa dije ka lebaka la gore ga di sa kgotsagala ga bonolo mosejwadi ga di sa kgotsagala ga bonolo le go di kgwetsa o kgwetsa ba ditlhakantshitse le segoga aga ngwana mama a re go kwe
3: nna ka leina ke na mphatlhele phumelelo
0: aga
3: godu e apeiwa ka legotse bopi le dithotse
0: aga
3: mogola wa yona ke go tiisa mmele le go oketsa metsi
0: aga godu godu godu ka mo gare di jile ke di jile nna tseo ka mo ke ana tsone ke a di tsiba ke nyaka e ya go apewa ka dithathai mosejwa di ke tlo tla ka gae mosejwa aga ngwana mma
2: nna ka lena ke nna tsheer ho motse stopia ke sopho ya dinawa
0: stopia sopho ya dinawa la di ja dinawa a le di tshabela re di tlo letlapisa ba re go senya kudu go tlapisa o di tshela eng a re nya ke go tshelwa re a di ja re tlo no tlapa go ne bothata mosejwa
1: huna
0: mosumono se reng ko mogolo
1: ka nne
0: ko mo botse le hloka go thegwa le hloka thego le hloka thego kae mosejwadi gore le gone go gola pele ka setlhopha sa go ruta bana ditaula tse
1: hey huna re tlo ga re no hloka thego re hloka thego ka dilo tse dintsi re se ratse re bolela ka mašhine re no bolela ka gore re hloka di dirišwa goba dišomišwa tsa bogologolo kwane le dizwana tsa bogologolo nke ano di tliša bana ba ge re re legogwa ba sa tsebe gore na legogwa keng ge re re lwala ga ba se bo rena lo ala ke go ne dilo ba bang ba ino di bia ka mafuri ga di bereke
0: ga di sa soma
1: e re ba ka no di batametsa go rena di tla re tswela mogola
0: mosejo a di motsheletjwa tshobele FM ke ya go no metse gore bo fela re tlo bo re tsena ka gare ga theto ai ruta mana di taula le sengwe tsena ba di mo
4: ana gore o ka se kgone go le fara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Vegas for two collision, 2 kg nice one washing powder at $39.99, 750 ml sunlight dishwasher refill $21.99, 175 g Citrix bath soap $9.99, 400 ml Dawn lotion $17.99, jumbo pack ya Huggies nappies $127.99, baby soft toilet papers $18, 2-ply $99.99, Jennifer Lagadi 9 September 2026, super safe for Lugwane le Vegas for your number one store. Super safe.
6: Le jamino wa le lebela le tswele o sona le rena
7: wow wow wow wow
6: Tobele FM ke sebata ge re bolela ka mmino Tobele FM mo shata wa tsebo le boithabisho
0: mafateng a matelele a dia le moya re nemile re tshela pele motsheletsi wa Tobela FM re re rutang bana ditaola le seng le tsena ba dimo go lenano la tsa borena ditso tsa ga borena dikosha go dinye o ile go re tshela pele re kgantsha ka sega ga borena kgwedi e ke nyane re gopela gore re ikgantsheng ka sega ga borena ka kgwedi ya mathomo go fitlhelela ka ya mafelelo re seka ba mo le gore re a khutsa ge re setse re ikgantsha ka sega ga borena se mosejwa jalo re tlile go tsena ka gare ga theto jalo mo ke go tlhompa go feta dilo tse ka mokana ga tsona mosejwadi koketso motau ga a ka re mosejwadi o feditse
1: o re nna
0: koketso motau
1: wa dikgantsa SABC
0: wa dikgantsa SABC mosejwadi ke a kwesisa gore theto tsa lena di a bolela motlho mongwe ke re ko gore na ke tse re fentse le gore le re tshwaretse tsona le kgonole o namo o bulelele bana ba ba rena ba mosejwadi
1: pele ke tlo reta batheletsi a ke bontshe gore rena le mehuta ya direto rena le theto kanegelo sereto sa gona e ba se setelele se bolela ka ditiragalo tsa history ra ba le theto nye folo ke mo eleng gore sereto go ba moreti o bontsha mafokodi a motho
0: aga
1: ra bo ara ba le theto sello mo sereteng sa mohuto go hlona meilwe ga ntshise le bana le lehung ra ba le sonete mohuta wa sereto o bonagala ka methalo theto ye le somenne ra bo ara ba le theto tumisho ke ye ke ratang kudu theto tumisho le yona ine le di ripatse pedi
0: aga
1: gona le theto tumisho ya setse go bangare ya bogologolo ke leng gore ga ntshi ke a ishumisha yona re gona go e bona ka go goelela ga megolokwane motho wa gona go laetsa gore ke theto tumisho tla mokwa ka a re i go ba re a ge ge ge go ba matseno a gona e ba bogomo ya tsha go ba ka maina theto nka re go swana le bongwa to a hlabirwa moloto o tlo kwa gore ye ke theto tumisho
0: aga
1: ra bo ara ra ba le theto tumisho ya sijwa le jwale
0: aga
1: ya sijwa le jwale e dirishwa go reta dilo tsa le hono go swana le nka re motho a ka reta koloi
0: aga
1: a re lebelo la koloi ya gore gore gore le fofa e fofa tjo ka reng ke sefofane go ba o ka reta sellathekeng wa re selo sa go se tshabe go rongwa go se fitlisha melae tsa kgole ka potlako ntle le manganga go ba o ka reta modimo e ga jwale na re tlo reta go xi ya rena ka gore ke yena re thegileng ga dinako tsohle gore re be re rutang bana ditaola ka mogo ke ka bakala thego go tswa ka mshate wa rena mafata a matele le mshate wa ga mphatla le seleteng
0: ega
1: ka fasega boeta pele jwa ngwato a hlabirwa moloto nna le umphile re tlo mo reta nna ke tlo reta ke reta lina la gagwe
0: aga
1: umphile o tlo reta ka gore

0: kgologolo ya bopedi kotse ya go thibela tse bogale phenyane a le swene ba re go fentse ba nna moeketsane ka leruma fenya ke basadi le ba gagwe ka thetho o re mana ba nkgweditse ke ituletse kwa mahlole thabeng ya matlapa go befa ya go latlisa batho makoko ke ngwana go shiwa bo go mohlake mohlaka marole mohloping wa bommasi go tla sa di mosolo mathebo sena ka dira le magogodi ano ka tubatse o re nna ke mohlake o mogolo wa boraphogole a ngwato ana galagala sa maruma mahubitswane a tsa tedi o duwa tsa mohlaka o mphile reta ngwana ka ka mogola o songwe reta go rutileng ka ona
1: aga o tsile jo tsebele fe o mphile sho
2: ri haha ke re shiwe a be senle go mwa go hlokala selane le tamishwa ke nala kharebe ga la mengwa ga e senyane la go bua kwa sioko sioko di beng bia ta ga mamorela mahlatsi bia na go bia na pofolo tshele ba bina haha ke ba haha ba makubela di le tsatsa mashobedani pheta ke botsaroto kana kaneng go bane na kana etla go tshala ka marole ba haha marega ga ba ba re ke ba tshaba go tswa mo tsane ke batho ba bomutla mo show ke tshaba le solo ke tshaba magadi mantwaneng ke motho a bophatu di a lengane le tlametlo se pharara sa mangana moroka metsi a pula mo mabushe a re wa bona mushi a fela a ituletse a re ke letila motseta morwa lekia ba re togele ba ge šuma golela diala ba kgotsa nna ntsho ke rothile mororeng ba re a ngwane magotla o laane na ke ba ke reaeo bolaile hante ao mošate
1: ngwane theto ye o rutilwe ke lena
0: mosejadiaeeadiloehuna
1: mosejadi wa tseba le dirile mošomong o mobotse kudu ka matlha le kgone ka gare ga lenaneo le netefaditse gore bokgwabe bja gabo rena bo tloga bo notlhoka gore le kgwetseng thuso le gole le ate ka lebaka la gore ge e le lena fela re ka se kgone ge e le lena fela mosebjadi mosejadi re ka se kgone bjalore eya omone bja ledilo tsela jaaka ka modij aga shintwanela e buile ke tlo amogela e babina diphoofolo kua gae ke nyaka go ka gore na ba lekwele bjang le kgonne ge re tswela pele re lekete ka mosejadi motshele jwa tobela fm 086-000-2452 na le ba kwa bjang bagaga bagaga ba ba re ga ba tlhape marega ka lebaka la gore ba tshaba go tswa magotsane
3: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya lempopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
4: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana gwa latela ramohibidu gwa latela marile wa pele abe go latela kgošigadi mpuso
3: thobel fm e keteka bokgwa le setso sa gago thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
1: bakgaga ba bereke marega batho ba go tswa magotsane nna ke isentle jo nna ke re phiaphia ka mafatseng a matelele awi
0: ai
1: nna le gone wana ke o patela ka mafateng matelele ke ya go botsa motshele jwa tobel fm tse di botse ga diretwe tse di botse ga diretwe nomoro ya rena mogala ke 086-000-2452 na le ba kwabjang bagagaba le ba kwabjang batswadi ba ba tswelang pele ba rutang bana ditaola tse gore ba seele tsona badimong 086-000-2452 re tša motsheletsi wa rena wa pele sho tobela tobela
5: hello
1: le kae
5: gona ra lena tsi hinadi
1: aga mma
5: ee a re ba kwele bane yo seretso sa ngwana o yo a tsa le nkwesa bosi
1: le a ipsine ka lenaneo
5: go iphila go iphila kgwedi ya tsa borena yo
1: aijo
5: tse ba di boletseng dipempe yo
1: ao mama re tloga re leboga
5: ao a go leboga nna se se ina di lebelela le mekgeng le mahwidila ka mogola dipio

0: Gudu ka matlare re a re rateng ba setso sa ga borena re ruteng bana ditaola tsere selo tsona badimo.
1: All right, se se a wa ra le boga le bona ba tsara ba tsi se re le boga le mosebi a di ka mo u.
0: Mosejwa di. Re le boga mama.
1: Thank you.
0: Ah. Mutsere jo mo shure a hui o mo shu. Tobela.
2: Nda.
0: Ae.
2: Re.
0: A wa rona.
2: Ha ba tlore ba ba tsara so ba hone.
3: Huna.
0: Ya nna mma we ke tshere ba tshele tshe ba ba be di ke tshere ba mma ka dikwe.
3: Ke re dumela huna.
0: Le ka ba mma ka dikwe.
3: Mma gore na ke re na re tsiya go lopo re ga ke ya ke ma ne tsiao.
0: A wi ma di ma fitlile ba mma ka dikwe.
3: Ke a go leboga.
0: Si ba bona ba ga.
3: Huna di mo lo go ntse. Re tedi ke le go tsiri tsebe re sepa ke o ruru go ro tsike mo di re file le thabo pelong
0: a o ba mmakadikwe
3: ba thoa ba mudimo mo go tlile gare gare re a ke re kharbana kharbana ke a nyenya fa gare be ngwe sa go tloga maganwa le ena ke mo lebele ke di mutswa go ru o le di polelo go ra reta ka mogolo gore le rena ba ba golo ra mara re ngwana wa mudimo mudimo mo keletse ka ga go di moatle go ateng
0: re tloga re no le
3: ba ba ga ga mo funya di re ba kwele le bomma go rena ba ba itlala lopo re ba humedise ba ro ba le ga bo
0: ra re le bo ga ba makadi
3: ka dikwe ka dikhuna
0: a ga 086 000 2452 mina po folo re ta misha tobe
4: tobe la kuna di the host
0: le kai
4: ke khotso le kai ngwane
0: a we re file
4: le bolela le moleke filmon mampa go tswa ka ga molepo ga mmamatha
0: a ga siba bagaga
4: bagaga ba makubela msebya
0: tobela
4: le kae sa mma
0: rona ra lena
4: a wa re gona le go nne ke tsibile gore na msebya le ke mang go she ya gago ya sereto o ibula go shube khuna ya a ile ja mo se a le moeng ke kwena gore le gone ke a mang ke a leboga o swere thuto e botse o ruta bana ditaola bana ba wa bona ngwana o monyane wa mengwaga e senyane ke gore ke ipotsisa gore na ngwana a mengwaga e senyane banna a ka kgona jwang thedo e kaka-ka batsofe ba bagalao le bagakolo ba palelwa ke thedo ngwana a mengwaga e senyane a dira thedo e so aa re a leboga mosebadi o tloga o e swere re ngwaneso tswela pele nkare o ka hwetsa thego ka mokgwa o nyakago ka gona o bolela nnete dilwala mahudu le metšega le tšeka moka di fane gona ka kua mafuri ba di beile a di bereke selo a ba di tliše gore o tlo o kgone go di tsweletša pele batho ba di bone re a leboga funa dite hosti le mosebadi le makgarebe a oeng ka mo oeng
0: kgatlhong aga ene di ka mafuri
5: ene ga di bereke se
0: ga di shume wa tsa ga di shume di no dula
5: se re a di gopela di thutse mahudu a o le sa bereke selo ka ona a tsweleleng bana ba re thutse ga batse bo re bolela kang
0: ga batse
5: santse re ba rute e bile ba e bona
0: gore ba gone le go ikusisa ga ba e hlalosa gore na ke eng e dira eng
5: aga nka
0: msejwadi tsabela motshiri tsa tsabela FM
6: Tobela le kae?
0: Re gona le kae tate?
6: Re gona.
0: A ga mosejwa di show.
6: A mosejwa re re molebo ga go dudu ka tshiki a dirang. O ga re ga ya parla dikolo ka moka a ye mo dikolo e le tshiki. E le tsapte ke mo ba apartment ba iki.
0: Aga.
6: E ga ga e nya ga re tsena mo tsapte ke ba apartment e go di ruwe le ke dira gore go be le tsapte ke ne.
0: Ye o tla tloga e ba tabe botse kudu ka matla ka lebaka la gore ebile ba tlile le buka ya tsa borena yeo e le gore tloga e no tlalosa tsona ditaba tje ka mokana ga tsona go bolelwa go ka
6: tsonabakgone ore tlisitsae re tlise metsege le mengeta le gore na kore setso sa borena
0: setso sa ga borena ga se sekebe sa nwelela
6: kene kekoleke kore ke thabile a ke tsegore ke reng nna
0: le thabile ka maatla
6: kore motho a bolela segaga a dire dilo tsa segagabo a ke tsegore ke reng ke be ke le ka gaute ba fela ba re nna wena o sa kgone go bolela polelo tsa batho ba bangwe nna
0: re leboga lena le re goge leeta la se itiba le gore le bomang la utswa le go thabela ditso tsa batho ba bangwe le ile tsa go lena
6: le go ja ke ne le sego le ka mo ba sibe ke nga ona di kotlo ke se la sa o khurumetse ba bang tsia ba sa tsire ba sa mfa di joga sese ba di tsite tsaka ai ka le se se ga le sila le la la pele
0: nna re tloga re no le bogo ka matlo ka re nga bona ba le tlisetse tsona ba sonetse ba kotamele fa se ka matolo ge ba le fa di jo tsheo
6: ba mo ge go lwa ke se sa dira ditori ka bana ba go
0: ao ao ao magore na re a ba le boga
6: e le bolela le Isaac Motsai ka mo ga mothapo
0: mo sha te moloi wa la re nya kana go nae sanga ramana muloyo mara barogo muloyo ke mangwa di thu bralaki ar muloi what di thu

0: re sa monyaka le lehono o ngolongwe mo re fitla ngwana ba re mmage ke moloi o se ka mmana ilalo ka gobe ba loe le re ragadi ago ke moloi nna ene a re motsebe moloi sa nka ra mmona felo dithuru tse go bolelang ka tsone a re tse gore ba ra dife ke boralaki tabela fm ke le go tla ga tswela aforika bora mošhato wa tsebo le boithabiso re ya mabeke le re bo re tswela pele
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ga Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: lentšu ke bophelo re botlišetša dithero go tšwa diphuthegong tša go fapafapana
3: le kopana le nna Roni Lesudi la ranong ge re go tlišetša thero ka moruti motlotsi wa mopane presbytery go tšwa phuthegong ya gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Camel Drift go la Pretoria sefetwa ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu ke
4: nakwela wa mosela re beneng gona ke feditše ka yena ke nako modimo a tšwelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lathe
2: thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
0: mafateng a matelele a jea le moya metsotso ke lesomesenyane go ya lesomeseswai go ya ereng yale ya rena ya boseswai o tsheleditse thobele fm ya le go tla ga tswela aforika borwa go lenaneo la tša borena ditso tša ga borena dikoša le kgone le re namele re tswela pele re ne e baka mafateng re ne e le baka gamphatlhele ke bagaga bona marega ga babereke ka lebaka la gore batšha ba go tswama go tšane ke ebeile ga botsa kere mosejwa a ke nyako go tlo ko kwa gamphatlhele ke feta ba re ka mošhate ba go bitsa hunane mosejwadi bana ba le ba ruta le mehuta ya dipula di a ila dika le diema
5: thobela
0: nke re tsene mo mehuteng ya dipula batho ba modimo maabane go ne o na puleng a re tse bore na ina la yona ke eng a re tse gore go na le dipula tse diswa go ba bjang mogotsi a re ko wena ka moo
6: ka leina ke lemphatlhela re botlhokwa nna ke tlile o le botsa ka mehuta ya dipula le ditlhaloso tsa yone
0: aga
6: pula ya mathomo ke theola theola ke pula ya mathomo setlheng sa dipula ya bobedi ke gogola moko gogola moko ke pula ya go na ka morago ga go buna le go fola mabele gantši e na mafelelong a kgwedi ya phupu ya boraro ke pula ya medupi medupi ke pula ya go na matšatši e sa khule nako yo nngwe lebeke e ka na fela e sa khutse ke matlakadibe matlakadibe ke pula ya go na ka madimo le magadima gomme ya senya pula ya mafelelo ya e le go ya bohlano ke sefako sefako ke pula ya go na ka makatadi a ice
0: ruta mbana ditaola leseng le tswana badimo mo seja
5: una
0: Mosejwa
5: unadi
0: Mosejwa go ne yengwe re tlogetsego ke eng yengwe ile go le
5: karaka wa tsiba go na le batho ba ile go re ke ba bagolo ba batona ga ba tsebele le dikgwedi tsa ngwaga ba di sepedi ga ba di tsebe
0: motho mongwe o kila bolela a re kalantara ya thobela FM ke nyakela dikgwedi ke no gopela ga botse gore ge itli le nomphana le ge e ka ba le mongwae e mehlano ya gale ke nyakela digwedi bana ba fele mishimo a sekolo o go direga ka negile ka gae re no fela re no re tsama le boto tsama le boto
5: ah wana na ke tloga ke bolela ke tsi ba mogala ba ka gae phaswane gae di tsebe gore ke no tse ba pheregole le mantho ya mathomo le ya mafelelo a re le go diya ka ke belong ga yena ene go ntshabela a ba di tsebe jwa le bana baka o teo ga notla di bale ka go latelana ga tsona go thoma ka ya mathomo go fihla ka ya mafelelo
0: aga tambana baka
5: di go di tsangwaga direto di kgwedi tsangwaga
0: ya o se yo ke mango
7: kalina ke nna mphatlhele direto ke tle go le dirala di kgwedi tsangwaga ka sefeni
0: aga
7: Pere khong di bukwana hlakola morena mopitlongwa te bo se go mosega manye phato le wedi di phalang di batsela manthule ke a leboga
0: aga mose jwa dilo tsa re lo tshe di ruta go bana ba ke tshe le gore ba ba ruta tsona le ka mona di papushing cha sekolo ba ba ruta dilo tshe ga le gele na le gona go ba ruta sa le ba banyane ba ile go ra gore go go leng ga bona le mo papushing ya sepedi ba ka se kopane le mathata
5: ba ka se kopane le mathata
0: ba ka se kopane le mathata
5: awwa
0: mose jwa aba bana ba bagagasi ba sale ka go letsa mo
5: saletse
0: bagagasi ba ba letsa ke nana re mphatlhelela ka moka le ho nenya ka go kwagala mo selmoeng sa Thobela FM 0860002452 motsele jwa rena shire ata misha Thobela
8: matama matama ka mushate bo mma gore na beng ba rena
0: ntsuna mane siroka
8: mane khosh
0: aga
8: a gere ga ile ga le be re khaputse ka tsogola go ya ra phathela la mpo go shura tshele le mera latswa mo khekulewe mpinya re ra mo le bogisa ke kokwane ya kwala ipile re re ga sufetse bana ba ba ba godise ga botse ba tla ga botse e be gore le mo tabentjela tsa dikgopelo a re go kgopela ba bana le go di shumisa tsela tsa moragonyana a tloga a go eletsa a e tla mo tabeng ya magogo a tloga a nyaka ba e leng gore ba kgona go tlhaba le go gwa batle ba rute bana ba
0: aga aga
8: a se ke a ba fa fela re ba lebogisa ka kudu ba swere mošomo o mmotse ke re mohlamo se iwadi a buile mohlamo mo memile gape nke a re tokwa moaparong wa basadi ka gore ke kule nke dipheto le dintepa ke tsa ba banyetsego goba ba tswa go komeng botsitso ya ka mohlang owe ka gore le kgona re a fiwa go botsisa a re tlhalosetse gore bela mosadi ga e tswa komeng a se a nyalwa a na le ena ntepa le thotso ya morona na
0: aga o tla namile o tla itjabele ka mošomo wa gae a tla re boele le dikarabo ka lebaka la gore e tlo tlhokagala gore e tle re ke gore na mathumaša ao a nyetsweo na ona re bereka bjang ge re se lebeletse moaparo wa borena
8: le basadi ba ba sego ba nyalwa ke ra ba sego ba ya komeng gomme ba
0: nyetswe lekwagetse ntsona mane seroka ba setse ba namile ba nole ke networke re tloga re no le ba kudu ka matla ga re amogele motsheletso mongwe sho Thobela
9: sekhuna dile kae
0: re gona le kae hle
9: re gona jo wa tsaba ra itshine ka tsa borena go tsatsa busi wa tsaba re tshele dije di jo fitse ba re dibitse ka dijo tsa sejo tsa borena wa tsaba dijo tse di busi dijo tse di busi wa tsaba se se se ya dowe wa tsaba o tshwere ka thata o tshwere thuta ka bahadi bana ba bua se ba ba rutile ba tsene sekolo sa nna godi ya gogo ai se khula di mushuma le ka o rata bana ba se ba nna di tsadi pula rena re sa tsebeng o bua ba o retsa se re tsana le ba ya sinyane ai wa se ba ke ke ba thathatela diatla ke ke ba tlela go etsa
0: a u ina re tloga re leboga
9: ai ra leboga ke bana ka re bana ba rena ba ka itshutse ba tse di khodi tsa ngwa ka se se tshutse ke ba di tsiba ai wa tswa ra le wa mma wa ka ke malo ga le ma ga ka motho ga re go ra le boga
0: a u go le boga rena hle mma go rena
9: thank you sesi
0: aga mo sa jwa le thabisi te ba pedi
5: hey ke a e kwa tabe e tloga e mphatlhotlheletso e kgolo ka gore mosomo re o dirang batho be ba o tseela fase goba ke re ne gore bapedi sega ga bo bona sebalesa ditlhong go o dira ba tlogo ba iputsiša gore na o tlogo o re tswena o tlhokile ngwana o kgetha go dira dilo tsa
0: mohutomara
5: ke leboga bathegi ba ka ba baneng le nna gona ka mo go tsa rutang bana ditaola tseleng o ka nyefega moko wa fetsa gore ke a lesa eupša thego ya bona ke yona e dirileng gore re fitlhe fa le baletse ke leboga dipolelo tsa bona le maele re tloga re tlhotlheletsegile re tla tswela pele re tloga re neele maatla
0: a kere mosadiwa a re boe ka morase
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: lentšu ke bophelo re go tlišetša ditherogo tšwa diphuthegong tša go fapafapana
3: Lamorena le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlišetša thero ka moruti motlotsi wa mopane presbytery go tšwa phuthegong ya gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Camel Drift go la Pretoria sefetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu
4: Nakwela wa mosela re beneng gona ke feditse ka yena ke nako modimo a tswellang a iponatsa a bontsha gore yena ga re tlogele ga re lathe
2: Thobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: mafatenga matelele a jelimo ya Jesu swai metsotso go ya iring ya bo seswai motsele tswa Thobele FM go le nano la tsa borena ditso tsa ga borena dikosha le khone le rena mele re tseni semusho ka gare ga kgwedi e bore kgantšang ka sega ga borena ke kgwedi ya rena ya go tšhankgela letšatši ka letšatši e ga re emela letšatši la 24 fela mo lenane le re tšhankgela la morena le lengwe le lengwe bona ga re letele kgwedi e rena re re bona la morena le lengwe le lengwe rena re ya tšhankgela mosajwa a tseba ka mokgwa ke ipsenne go ka gonae le lena o ka reng ke le sa tsamaye o ka reng ke be le sa tsamaye mosajwadi
5: ka nnete
0: ke gore thuto ye bo le isitseng go ba tsheletše le go nnetefatsa gore bokgwabe bja ga borena goba setso sa ga borena se ka nwelela ge rena ba bagolo re rata ge bana ba ba bannyane re ka ba ruta ba phela ba le ka mogola ba tlotse ba sega bo bona ra ja dijo tse tsa sega ga borena ka gae ba tlo di rata mosajwa ga ke tsebe gore ka bona le mantšwa mafelo le gona le se sengwe se o nyakang go se lelatlhela bagaga bona shiba go ne le sa mafelelo se e le gore o ka thabela go se latlhela
5: a ke no gatelela huna ke no gatelela mo gore a re ruteng bana ba mela o dira jalo re tlabe re ira gore molokwano o tlang o efoge dikotsi tseo di ka tlholang ke ge ba tla be ba nyatša setso
0: aga
5: re boe re ba rute dinonwane ka mo magaeng batswadi re re kwano ba le nakwanyane nngwe e leng gore ke ya dinonwane bana ba batle go fokotsa go lebelela dilelathekeng le go lebelela thelebišene ka go dira jalo re tlabe re thuša ka gore molokwane o tlang ge re ka setšee kgato le gono re tlo ba le moloko wa difoa le wa difofu ka gore ba fakela ditšea mantšu ba iša ka tsebeng ge o ka ba le nako ya dinonwane bana ba batla fokotša go lebelela thelebišene ka gore seetša sela sa thelebišene le sa sellathekeng ke sona se tlo go ba tlholela kotsi ra boa gape re gateleleng taba ya diema le dika ka go dira jalo bana ba ge ba gola ba tlo kgona go kgetha polelo ba ba le mekgwa o mokaone wa gore ge ba bolela ba bea ditaba ge ba ka tseba dika le diema a mangwe mantšu ka re ke lebogile bathegi ka mantšu a ba re fileng ona a tlhotlheletso le a go bontšha gore se rutang bana ditaola se se dirang ba se rata se ba tswetse mogola letšatšeng la legono re boe re leboge ka mafateng a rena ngwato a tlhabirwa moloto re tlo no phela re go leboga re sa fetse ke kgoši ya rena ya go ba le ponelo pele kgoši ya rena ya go se re fe mathata ya gore thekga ka dinako tsotlhe le komiti ya ka ya rutang bana ditaola ke leboga thekgo ka dinako tsotlhe mošomo o beng ka se o kgone ka ntle le lena ga mmogo le batswadi ba bana ba ke bana ba bannyane eupša batswadi ba bona ga ba mphe mathata ge re sepela le bona ga ba re mosejadi ke bošigo go areng go areng ba phela ba mphile bona ba botse diatla ga ba mphe mathata ke re modimo ga a tsene ka gare ga rena le setšhaba ka kakaretse kgole le gauswitlhe bana ga ba tleng re ba ruteng dilo tse ka go riano mme ke re melokwane e sa tlo go be etla e tla be e tseba e na le tseba
0: aga
5: ke rena re santse gore tse gato
0: mosejadi
5: huna
0: mosejadi wa tsa ke le leboga bja mmara gore ke le leboga ka kudu ke a le leboga mošomo lo sereng ke mošomo botse ke mošomo mogolo ene bele ka Thobela FM kudu bile go di rileng ka gore yona re tlo ba re tsenela kudu ka matla gona fa kholetse le gore lena ka moka le ya di dira kgwedi e ka mokana ga yona re tswela pele re kete ka mmane mmanoko ka mogare ga lenaneo mosadi wa go tšhankgela o kgatshile tema e kgolo kudu ka matla mo setsong le mo sealemoyeng sa Thobela FM ka go lota bogwa bja ga borena bjale ka go rialo re thomile go tlhompha mmane mmanoko mo lenaneong le gono re thomile le lena
5: hei ke tekwa ke le motlotlo
0: mosejadi
5: gona re tloga re leboga go menagane
0: gape batsheletso eng ke ba ketemele Facebook ba bone gore mosejadi o ko mo botse bjang gore ga a di o ba le talente fela le go rata setso mosejadi ko mo botse le bana ba tlile go le bona ke ba ba botse mosejwa ke a le lebogatle
5: re tloga re leboga go menagane batheletse re ipsinne le hunadi
0: omphile bo hunadi ke lebogile hle bana bešong le dira mošomo mo botse le sekebela latlha kere le mohla le phasitše le ya diyunibesithing le sekebela lebala gore ke lena bo mang le tswa kae ge le šetse le gotse le lekanang le bohunadi batho ba tlo le forafretse ba re dilo tse le di dirago ke tša maemo a fase a se dilo tša maemo a fase fa maemo a fase ke bao ba nyakang go le latlhiša go dira goba go sala morago setso sa gabo lena a kere le go leng ka lerato le go leng ka tlhompho le boikokobetso bjo mosebjadi a le rutago yona a kere moropa ga o tlele o kemo o tlapele seatla le a laela re a tsamaya ga ke sa na dikoša košata ka di fedile ka mokana ga tsona ka lebaka la go lena le tlile le moropa ga o tlapele seatla mosejwa re le kgwetsa kae ge ba nyaka go lefa dilo tseo di dirišwa tseo di sa šomišiweng ka gae
5: ga ba mphounele mo mogaleng o
0: 0766246 68 0766246 68 e re ke go leboge tswela pele ka mošomo mo botse re ya go ketseka ke lapile o itla ka fa a selama felelo ke ntwe ke re ke go netefaletsa go yona a selama felelo tlile ka fa kwe ke leboga go kwa se o huna a kere mosejwa re šaletse ka metsotso mebedi tiragalo kwa gagwa o torofa ditaba tsa iri ya botshele e tsa iri ya bososwai moraga fao a lua ga la mola o gona a re laeleng batsheletse ba rena magare be ga a ka a re.

Salam.

sine ka mmino wa dikwaere mo Thobela FM le hlahla phukeng maphuti a lela mola ile seswa go fitla ka iri ya bosenyane.

0: ya ke bo kwa ba rena di tenteng happy boys o ka kwa mantjwa go re ba shumile le Lady Smith Black Mamba so ile ba tla bona ka mo province ba tla ba kopana le stopa se ba thushana pole le fale go re ngehle mmino wa require o tlo o golela pele ma re show re khodinya bo kwa ke bo kwa ba rena di khwaire tsa mokhuto bua le ke tsona tsa rena ma re ka se di le bale bo Rustin Black Boys bo le bua go ne kwena bo Petersburg le tshe mo tshe ding tshintshi one dial mo ya mutshele tshe show ba le mesha o thobela
1: se kae menyer
0: re tlhola ka botsira le lena
1: le rena re tshele le ska bala ra le ntse
0: ska bala le ka wa round tshe ska bala
1: le ka le bolala le mogadi male bana ka mo ga tlhoka go laela nna
0: a re ya le go tse se mogadi ba ne re laela
1: ke le le tsatsi ka mesia
0: bana we o se ya ra e go se sa ratwa
1: Ko bina ile ra ewa pela le kereke inquiry.
0: Iwa are ale boga re ale boga tse.
1: Ke ale boga.
0: Bo se go ibe bo botse. Le go lena ka moka bathile tshitse o hle di le sepelela ka faulo tloga go le duma gore go be ka gona magiso go sasa le moshupulo go le sa go dira tshedi ntse tsa le tjatji re mo di bole ba di mo balete pele magiso na ke tla tlhapa ke motho wa mo go tsiya mo se yare mmapoti a le mo la tshile jo ga o ka mehla ke a ile boga ke a ile boga khosi ka se tshaba le rene re se ya le moya re se ya le boya ka bakala mothieletsi ge re se lo sekela nalo la mmino require ka bakala ga go mothieletsi ntle le wena re ikukuru para o sona re ta ikukuru pela mahala tiragalo kgowa bona ke mmiro magiso a baletsa mafelo tsa letsatsi le yena a lokologa mošate

yo a go gona modisi yo bolo a wa tsake ngotla o dira ka metlholo nna ke fela ke bolela kere ke ba ka ya mapele ga ga re mara modimo wena wa mmakatsa wa tsaba a mmakadise gore wa tsa o tla o mmakatsa ka ponyo ya leitlho wa tsa a go pholoshe a go ntshe ka re ga tsona mo e leng gore motho mo batla re ga lebeletse fela re go fedile ke amen ke letlhogonolo mara modimo ka letsogo la gage le ya ka kobong ka nako ya gage a phaye ka nako ya gage a lokafatse ka nako ya gage a go bontshe gore ke nna modimo I'm the good God halleluya o mmone e le modimo yo e leng gore ka nnete ke modimo ya lokileng ka lebaka la gore re a tlaišwa ke meoya e mebe e mentšhintšhe e tladitšeng lefase le na e gona o se ka re tsamaya ka ra lefase wa itebala go tlhokagala ba ba reng ge di ba bethile ba wetše fase ba ba jalo ka setlhare sa mopalema ke kolo gore setlhare se modi wa gona o ya fase wa ya wa kgelela metsi kwa fase kwa e re le ge di-flat di katla di a betha setlhare se sa wa wa re go se lebeletše fela sa go tlhomola pelo setlhare sela bo se rata se foforeile le matlhare a la mabotsebotse sa go tlhomola pelo mara ga o ka se tlogela setlhare sela se ntse se rapaletse gona kwa sa mopalema ka morago ga lebakanyana o tlo bona sentšha matlharenyana a matalana seno gore matlharenyana ke kwa bopong la lewatle metlhare ya gona e re go betha ke di-flats ya tla ya thoma go ntšha matlhašana sa thoma ba se se botse sentse se robetse kwa fase kwa a tšatši ka tšatši gape bo etetše lewatle go tla ya kwa gore ke re a setharo se lape ke di se se emeletše se boetse ke se se botsebotsebotse ke mosadi wa thapelo ke mosadi le CWM mosadi wa go kgoboga dikhuru mosadi wa go se tswafe go bitša Jesu mosadi wa go se tswafe go rapela mosadi ya ileng a ihwetša evangeli ya dula ka gare ga gage e lo nagana go tsamaya Friday re ntse re le moo ba ratiwa ra no dulela mahala ra no dulela mahala la tsena ka molatswa ka mo mara re nke le botseng ba gona la betha latswa shile lile a se ka ba rena haleluya rena a re tshele kana ke le botsa nete ga re tshela lentso la modimo re tlo phela re tlo phema re ka siphile fela re tlo phema re tlo fola ene re tlo ba fenyi ra ba jwalo ka moopedi o mongwe re ga bolela a re I'm more than the conqueror through Christ my Lord a mo gantšha a re ge le mpona ke fentše ka mokgo ke ka baka la gage halleluja I'm more than the conqueror ka lebaka la gage modimo wa re rata a re bitša a re tlang go nna ra tsena ka lebati wa tsena ka lebati la kereke wa re go o tsene fela a tswela pele a bolela ke morena Jesu o nyoko o tsena ka re ga dipelo ka lebaka la re o rile ee ke nna yo morena wa tsena a tswela pele a bolela setšhikoletše ka re ba bangwe le tsena ka molatswa ka mo o nyoko o tsena godimo ga bao a ba ratang mara nna ga ke mofe chance ke notla ka dula ke epere seaparo ka mokgono e le nna yo mo botsebotse fo eng ka lebaka la re Jesu o re ke nyoko tsena ke lalele le wena re a mo fa chance ka re ga maphelo a re nana re a mo dumelela na ge re bala Isaiah chapter 1 verse 16b o bolela mantswe a re take your evil deeds out of my sight la mona re wa bona nako ngwe re a itebala gore wa re o re lebeletše mara ena wa bona a re ke a di bona pelo e ke a e bona monagano o ke a o bona ditiro tša gago ke a di bona halleluja moruti maabane mo ba santša bolela wa tsa bolela o boletše dilo tše dintšhintši tšeo sentse re kgagane le tsona bana ba modimo tše e le gore di a diragala ka raga kereke ya modimo ya batho ba re sa kweng re senang ditsebe ya batho ba re sa mofeng chance ka re ga maphelo a rena a bontšha re banna a re itlogeleng dilo tšeo maphelolana a di-jealous maphelolana a go se lebalele maphelwana a botawa maphelwana a maroga a matlhoyo a go se fele modimo o a tlhoile modimo o tlhoile sebe baratiwa sebe modimo a rena o se tlhoile tlhoitlhoi re kano pretenda gore aga gape re batho re phela o bo o ko mokeresete a
ro phela kae ka re mo lefaseng ke lefase la sebe ge o kgethile Jesu phela bogetho a re pheleng bogetho ke se se tlogo mogatlha o nyaka ba ba tlogo phela bogethwa a re tlogelang sebe se ke se bonang mo pele gaka tseba gore go tlhogotlhe mo re tlabang re le gona tse re tlabang re di dira tse re tlabang re di nagana baratiwa o lebeletše Jesu o lebeletše bomma maabane ba boletše tabengwe mamoruti ba bolela tabengwe ba re re dira eng re ya go dira eng re ya go dira eng go improve kereke ya rena re ya go dirang go improve maphelo a rena halleluja re ya go dira eng re ikemišetše go dira eng go lokiša goba go tlogela go ntse go senyega re ikemišetše go dira eng go tšhentšha ore nthate o mong ka lelena matšatši a bolela a re wa tseba go o ka amogela Jesu ka raga bophelo bja gago you will never be the same never ka baka la re ke kgoši ya dikgoši a fitlhile fela wa tšhentšha maemo wa koropa mang wa koropa bonang paulose mmolai la sa motho wa go bolaya motho a bolaya motho a tšea sebopiwa sa modimo ke motho o mobe mobe mobe mobe wa go bolaya mmolai paulose mara bona ga fitlha ka re ga bophelo bja paulose lentse la modimo le re paulose o bolela mantshwa o re ga e sa le nna ya phelang ke Jesu ya phelang ka go nna o motara o wa ikgantšha o o ra re yena ke yana modimo le na a ikgantšhe ebile ka baka la gore a kole lentšhe la gore ke eme mojako ke a opaopa a surrender and-e modimo a tsena ka gare ga gage Jesu a tsena wa tsaya moya mokgetho wa re ge o fitlhile fela wa mo tšhentšha and-e wa mo thuša re tswela pele re ntse re rapela re tswela pele re ntse re kopana re tswela pele re ntse re bala lentšhe la modimo re tswela pele re nyaka tša modimo Colossians chapter 3 verse 2 ya re naganiše ka tša modimo re tlale ka tša modimo o tla mmona mang mme yo o rae ga e sa le yola ka lebaka la gore o tletše ka eng ka tša modimo o naganiša tša modimo yo wena ka gore bibele ya mogafiša ke tše ba ileng ba botša paulos after a tšwile ka re ga tša lefase ba re ge ba molebetše fela ba re ai ba re ba mmotša ba mosekisa ba re ai wena buko e tshwereng ye ae ya go gafiša nna ke re nkapane ka gafang ka tša modimo go na le go ke gafiša ke tša lefase bana ba re lebeletše bana ba rena balekane ba re lebeletše lefase le re lebeletše re gafiša ke tša lefase hei o tlo ba bona mme wa tlhomolang pelo o tlo ba bona mme o le goreng le nna ba le iphina ka wena wa tsa le ya go phikološa kudu-kudu go ye kwa tsena kwa lebating wa re ee ke tlile Jesu mara wa fetša wa se dire tša Jesu o tla go phikološa so modimo a re thušeng re direng tša gage baratiwa a re sokologeng a re phološweng a re nyakeng Jesu nako e sa le gona ke sa go bamba mo lefaseng ke sekebe ka emela nako ya bofelo ka lebaka la re nako ele ga e fitlha fela ga o sana chance se ka nana ro go sa tlo ba le chanceng chance ke yone halleluja so modimo a re thušeng re dule re le redi mefago e re itšhele go phela re se kebe ra itšhela go e-waste amen a re rapele tate moline le lebotse la kgoši Jesu re ya leboga modimo a ka ya phagamileng ka lebaka la gore wena papa go bolela le maphelo a rena o rata go bona modimo a ka re dira tše wena o di bolelang ke ya leboga papa ka re ga beke ka moka ka re ga weekend ka mokana ga yona re rutwa gore wena modimo ke nnete kgoši o re lebeletše o ya re bona o ya re tsebela o rata go bona re dira thato ya gago tše di botse fela di tlo tšwela pele di re šala morago o rata go bona modimo a ka e lokileng re sokologa o rata go bona modimo a ka ya lokileng re itshola o rata go bona modimo a ka ya lokileng ge le gore re sa dutše ka ntle re tsena ra go dumelela ka re ga maphelo a rena and-e ge re o dumeletše ka re ga maphelo a rena di tlo re tlela modimo tše di re tlaišang di tlo tla malwetše le tšela le tšela di tlo tla mara modimo re tlo tšwela pele ra fenya ka lebaka la gore wena modimo o keke wa dumela ka maphelo a rena o tlo tšwela pele wa re lwela re a rapela kgoši gore mana mang a sa kole lentshe la gago ka re ga dipelo le ka re ga menagano ya rena re re phele ka lona a go be jolo papa ka leina la Jesu amen.

0: Lina la morena Jesu Kriste a le retwe. Molaetsa go tswa go bo moruti MRI motlotsi go tswa kerekeng ya Uksa. Thero ye e rerilwe ka la senyane la phato ge basadi ba be ba tswile gomme ba rutwa ba tlhatlhiwa ka yona sela yeo. Amolaetsa wa matla, amolaetsa wa gore tsoša gore le ge re dikilwe thoko tsotlhe mme ga re pitlaganwe, re a phorapora mme ga re gakanege, re a tlaišwa mme ga re a latlhega, re digelwa fase mme ga re senyege. Ao lebaka ke gore re sepela re swailwe mebele ka leswao la go kgwa ga morena Jesu Kriste. Ao shego bo botse bošego bja lentšu ke bophelo, ke bona melaetša, ke bona re ngwadile ka bontši bja lena letlhakaleng la Facebook, gape ke kwa megalašiwe ya mpontšha e re lesudi bula re nyaka go bolela, bula lesudi re tlhotlheletšegile 086-0002452 tobela re lotša. Are lochiche?
1: Kama hawa muti.
0: Le kae ngwanesho?
1: Rona motsadi wa ka.
0: Le nna re ana fa.
1: Ei, hore ha le krimile o ne a boroko ke lala ke motsepi.
0: Ngwanesho.
1: Molaetsa wa botlhoko ko kweleng gore are mmatleng ba ka nako e sa le teng.
0: Are monyakeng se ba ka se sa le gona.
1: Ka ra mantswa o ka re a ka fitla ka ro ba swa ba South Africa ba mmatla nako e sa le teng ho bane o ri le ha bua are le samba na ba tle go nna ba ne muso wa maudimo ke wa bona.
0: Amen.
1: Bana aba tshwanela ya ka tsa lefase, ha ba tshwanela ya le menate ya lefase.
0: Ngwanesho.
1: Ba tumise modimo e sa le ba baswa, ba ithege ka modimo.
0: Ba re modimo o tlhoile sebe a re nyake modimo.
1: Nako e sa le te.
0: Ngwanesho ke a go leboga.
1: Mohau wa modimo.
0: Seko o be le bošego jo bobotse.
1: Ke a leboga le wena motswadi wa ka e ba le bošiwa o botse le bamamedi ba thobela
0: FM. Batheletše ba thobela, re a leboga, re a lotšha motheletše thobela.
2: Moruti Tsudi.
0: Le kae ngwanešo?
2: Ke kgotso le kae, ke mo go Vincent Thomas from Frank Kasamano.
0: A ge molaetša sue.
2: Ke kwile molaetša ebile o ntatlhela molao Jerusalema 25:3-4. Ke re morena ntsiši ditsela tsa gago. Ntite mebila ya gago.
0: Halleluja.
2: O nketetse ka therešo ya gago.
0: Ao.
2: Mme o nthute gobane modimo wa go mphontshe ko wena. Ke jula ke go golofetse ka metlha yotlhe.
0: Ngwaneso re ya go leboga.
2: Ka leboga moruti. Re le batho re re arogile tseng e modimo ena e nyakago. Re dira tsa rena tsa bosatsana re modimo ganke a boe mo go rena a re laetse tsela e e leng gore ga se swantse re phela ka yone.
0: Ngwaneso re ikokobetša go kwa lena le bolela bjale.
2: Ke a leboga moruti.
0: Aga re le leboga bjang, re le leboga bjang mami Masege a re nna ke be ke le gona gomme ke buile gae ke tsošeletšegile kudu-kudu. A re bravo Rev Motlotsi. MJ Mologadi ngwana sai a re kgotso moruti lesudi, nna ke na le lena ka mehla. Re leboga thero ya bo moruti Motlotsi, re ipsina ka yona ebile e tloga e re aga ebile e re matlafatša. Halleluja. MJ Mologadi ka kwa Lethule Park Phase 2 re ya go leboga wa gešo a re gae ke ka kua ga Molepo Makatšane. Re leboga bjang ke Priel Maepa a re thobela moruti lesudi, re ipsinne ka thero go tšwa go moruti na gae ke ka kua ga Podile go la Bakersfort. Re ya go leboga, lebogang mphatlhele ba re thobela lesudi. Ke na le lena ke le ka Mokopane extension number 14. Tshepo Mtshepana Masela a re thobela ka kgašong, ke dutse ke theleditše gona ka mo Green Side setlogane matlakaneng. A re lentšu ke bophelo re mmogo ka mehla, re tlhaile tsebe ka kuang Panama ka magaga matala. Re le leboga bjang Eunice Mogeta a re lesudi, re leboga matlafatso ya mesong bushego bya lekhono o ya misonga Eunice Manala ka mo Rooibos ga e ke separane ana mailola ba re khotseng maruti lesudi re le boga tsharo ye botse ya matla go tswa go bo maruti motlhoutse ke re morrena aba shegofatse a shegofatse tshohle e beneza ga mama bolo masia lama ke ka kwa baleng ka gona 086 000 2452 tobela fm re a locha
3: le kae na
0: re gona le kae
3: e ba gina ga mo tsala e masia
0: ngwane sho mo la itse sho
3: le ka sho mo kopela le mo la ba go no se thu le se fai nna ke le khone ka mme ka mo ya ke na le le ke bona ba ba tsaga a le ka sho ke le go ba kreste gore mo go le bona metse gore mo ke mo wa go bona e ka ba bo bo yo go jira mo ke mo wa go bona o tlo go jira
0: mo di mo wa go bona
3: modimo kur ba ba se mo fihlelle seno ba u kamale ke le tse tsho
0: sho
3: ba ba le mala tso dilo o o nna ke fela kudu bona o khotele kwa la se sala one o se tlile ba se hlapa mbo pele ke di shila
0: haleluya
3: morena
0: a o re tloga re leboga kudu mantsu le thero ya bo moruti motlautse go tswa ka kwa gapane ka kwa batho ba gapane dumelana di tshotlo pauli a re madume moruti a o mantswe a tlhotlhoetso mo bosigong ba sontaga ke reditse serema mowa ke le ka fao Paddy Village Northwest Province ngwane sho re a go leboga magamathe gona ka fao provinceng ya Northwest re leboga theletso ya gago kudu re ikgantšha ka wena ngwaneso gomme ramasela kwa marethobela moruti lesudi re tloga re leboga thero ya moruti motlhoutse halleluja mantšhu ya mabotse a tlhotlheletšo a ka se re tlogele a ka se re lahle ga e ke ka kua ga mašašane motlhononga kwena dimaboya ba re kgotswang moruti wa kantate lesudi la ranonga re ipsina ka thero ya moruti motlhoutse moruti re leboga go phonkgela ka gare ga sediba sa metse a mokgako kwena di maboya ka kwena moloto 2 mošate tetla re ya go leboga ngwaneso ka ko boe jubita Joseph Mamosadi ka kwa komati le wena re ya go leboga ka theletso ya gago fa e le goreng o tshola pele o re theleditše o le gona nna le wena re tshola pele re re lentšu le ke lentšu la bophelo le ka se tsoge le fedile maatla a gore phediša re ya lotša re gona le kae mma go nna
4: e ke mane esta maphanka ka mo moroke
0: mane esta le phetse ga botse
4: re phetse ga botse motho a ka re ka ralela
0: a wa modimo go na mma go nna
4: ke leboga thero wa tsa ke leboga di thero ka moka mara ke leboga thero ya go sengela ya moruti
0: mola
4: le tsere moruti mola moruti mola o di rile gore nke nka dula kwa thabeng ka bitsa batho ka moka ka be ya radio ka re thailetse le tsogile ka moka lena le fidego
0: amen
4: ka moka di thero di a tswana mara ene ya ka moswane ya kenya ko botsa maka ile ka reng ke nka re le phone ke le botseng gore le kgone le re fodishitse nna ke a le leboga bana ba kgoši ke a le leboga baruti ba ka kere modimo a mphedišitše le lena
0: mmara ikokobetša modimo a le dire ka go loka
4: thank you papa
0: aga re a lotša motheletši thobela
5: thobela tateroni
0: le ke ngwaneso
5: ke kgotse le ka
0: aowa modimo gona
5: wa lena wa ka metlha wa lerasta ka mothembisa ga e ga molepo ga mankgatheng masaro
0: ngwaneso wa lerasta
5: ntate kante le go kokonya goba go jikajika atseba ke tloga ke kgothetse ntate wa ka ka motlhele ka majadi ke tloga ke leboga okulu ka ge ke kwile ebile le gona a bolela ka moapostola paulosi ee a re ile a ngwalela bapolose lengwalo a re lena banna ratang batsadi ba lena lena bana e kwa melao ya banna ba batsadi ba lena
0: masari re go lebogile ngwaneso re go lebogile molotsana yeo ke yona ya gompola ditsebe ka fano re ya lotšha motheletši thobela
6: ke kae ntate lesedi
0: re gona le kae papa
6: le bua le ntate kokobela ka moretile ka
0: ntate kokobela ka moretile
6: ntate re le wa thero tsene dipelong tsa rena ba gaipe
0: ao batho
6: a sokologang tate
0: a papa a nke le mpotse ke nkile ka bolela le lena goba ke thoma go bolela le lena
6: o thoma go bolela le nna moruti
0: re o amogela re a leboga kudu ngwaneso modimo a go tshware ka letsogo a o se ufatse Ntate kokobela he o nkhopotsa satjele a gona taba re le bogametse se se swa yego ya erige ya lesome go tshobela FM le go tlhagatsa la Africa borwa motheletsi o mongwe sho re lotsa
7: ntate mo rupile kae
0: re gona le kae magwaka
7: re bona le bolale a metse ka moedi
0: magwaka ka moedi
7: mo ke mmate le boga thotheletso le go matlafatswa ke no kwa ke tlotlele ditse ke matlafa ditse especially mola a bolelang ka mohlare o weleng
0: mo palema
7: ha o bona ha o lebeletse o bona nka re o khuile mara ka mara ga matsa tsa o lebella o go tsa o hlubile mahlare a matana
0: so
7: so ke kwa ke tlotlele ditse mo ruti ke matlafa ditse ke leboga thero ke leboga thero bro
0: mawaka re a leboga modimo a le boloke Amen. Re lo tsama tshele tshitobela.
8: Le sili la rano.
0: Papa waka.
8: Le kae mo le kae na?
0: Re gona le kae papa.
8: O tla tsaka go fadi mathabi.
0: Ngwane eso.
8: Le bona le loss come refi ile ana ka momletse mashobote.
0: Mokwena.
8: A bona re yo thiele tsa ka mmino wa wa se dumedi re a fola man.
0: Le thero ye.
8: Le thero ye. A bona le bo le sili la rano.
0: Modimo le se o fatshe.
8: Thank you.
0: Aga re lo tsa tobela.
9: Go tswa mo jingwe ya lena.
0: A ya te papa le kae?
9: Rona le kae?
0: Modimo gona.
9: A be khotso. Le bona le tebo go le ventana ga e ke di phale empa ka tulo ke dilaga mahlokwane bile tshe ga go tshwenya tsha mahlokwane.
0: Tebogo.
9: Ya ge, le dile ke mathomo ke bolela lwini ga se mathomo ke tsana te wala.
0: Nanga ke tsabile.
9: Go tabile nna go feta tšatšing la le gore mesobe tšatši la le gore modimo a ile a re le ka a re kgontšha go ba ka gare ga tšatši ba bangata ba ratileng ba paletše
0: papa
9: polelo a lentu ge baruti ba rera ba goetša bontate komana gona mo ga mahlokwane ga ba le dikerekeng ga šitela baruti ba bantšatšing la le gore re lebale opa rena maspilekganyane polelong tša bona ya lentu go pukung e re tabeng e kgetho go tla namela mang ga e se ya tlhatse bosibosi
0: tso
9: mola polela le ntse tlatsa ditaba mola go pisa bomo ere ga go botse le thathe mo re bana ba motho a dilo ba randa thana re ka o ye kgetho yena la go guru mo rumo go bontsha ga mo rumo wa rone
0: a ge
9: mola polela le ya le ntse ge Jesu Kriste a hore modimo a botsisha ba rutiba ba gagwe le phuthego ere e ka ba ke lili ka ke ke ba ba lila tla ntlhora ke sepetlele ke ke tlhoka dijo la mpha ke ke tlhoka ya parlang ka pese go e bontsha ka botsile pele la ntse era gore ke nna le wena gore e ka ba nna le wena re a ratana na e ka ba re a tsholana na e ka ba re jurela dingwe ka tsela ya go loka na go ba nne ra tlo mpholona ke le nne nna ka mo tshwere tlo fa go lona mo ile re pele ga fa go tsama rena go tlotla o simo mpapa fogo
0: papa wa ka nna ke se go fetse ke se go fa ditswe
9: o leboga ke nna mongwaka o le mošimo wa go zika go loka mošimo wa go reka lerato ke se ke ka kwa pitša ka kwa mpagolola ka tlhabela pitša ka tšhiši ke re moswatlha e tšhiši ke motlhoka mogopo
0: papa
9: ke tebogo lebentana ga mahlokwane biletse ga kgošeng tošang mahlokwane
0: aga ba dumele ka fao ngwane eso modimo a le boloke re a lotsa motheletše re gona le kae
10: ona morudi waka
0: eya
10: ba wanta del tsudimana ka gore ba na mane ka del tsudia wa tero e tlo ba ntere tlo tsa
0: ya ba le dire tshe bosego yo bo kaone kaone
10: tero tshe bosego yo bo kaone kaone ka del tsudimana ke ntle le le ka matla di tsheke ka mo ka mo le tso di botlana ka del tsudi
0: le mo kae
10: ka mo le tso di botlana
0: ke a bona fao
10: kamo ba kamo
0: ona le batho ba geshu mo ba dumedise a gona taba metse se mera rogo ya irenge ya le sumetse ba FM ya le gotlagatsa la Africa borwa kenya ka go lebelela mala melaitsa ya lena magageshu ke a ibona e bile le lena le tlogago le le gare le lebeletse le tlhakala la rena la Facebook modimo a tswele pele go le dira ka go loka a tswele pele go le dira ka bothaga gomme re re tswelang pele go dira bjale thego ya lena e tloga e le botlhokwa kudu kudu kudu kudu kudu ka fao go makatsang Derek Lekubu re a leboga ngwanesho ba re thobela moruti lesuri re fola moyeng ka thero go tswa go moruti motlhoutsi amen ke ngwala ke le ka mo Rustenburg ga ke beka sport taung mashate lebogang mphatlhele le wena re ya go leboga re leboga kudu Ignatian Khapele ba re thobela moruti lesuri Ignatian Khapele ke tsheletse bo moruti wa ka Rev motlhoutsi ke le ka Midrand re leboga thero ye matla le go gopotswa ditshepišo tša go tšwa go modimo gomme ka yona tsela ye setlogane matlakaneng le wena re ya go leboga mogadi maria re tloga re le leboga modimo wa khutso modimo wa lerato a le tlhokomele gomme a le lote a le fe kgaogelo ya gagwe ka metlha go fitlhela re kopana gape bekeng ye o e tlago ge re kopana lenaneong la go tshwana le lona le la lentswe ke bophelo modimo wa khutso modimo wa lerato a le dire ka go loka ka lebaka la gore ke mogau wa modimo o fitlhileng ka gare ga rena goba ka gare ga maphelo a rena wa re dira batho re be re le dilo fela empa mogau wa re fetola wa re dira ka botho le kgono re batho re tseba go rapela Soweto Gospel Choir Amazing Grace moruti motlhoutsi re a leboga Mauksa Amatle re a leboga Ma CWM re a leboga modimo shuwe gomme e tlore ga ba thari ya lesome ya ba ke a khuta ke shkhutelela ngwane sho Augustine ga re tla ba le rena ka mahlakong a Omnibus gomme morao ga mahlakong a Omnibus o tla ba are gospel session ya thobela FM morao ga mowe Sunday le dikhare o tla ba are di torontjaka go thobela FM go ba fitlhela tatologa byale go ba go fitla go KV mashego mmago le mogau wa maredi ke tsona tseo re fitla re kopana gape

0: nako ye ke nako ya omnibase ya mahlakong mo o tlo dia go ipsina ka go thieletša dikgaolo tše tlhano re di tliša go wena ka motwetwetwe le kgone tla go ipsine ka dikgaolo tšeo di ralokilego go thoma mošipologo go fitlha ka labohlano di tlabe di tlišwa go wena di šalane morago go sena seo se di tsenago ka bogare le kgono re go tlišitša go thoma ka kgaolo ya bokete tše nne magolopedi masometshela tee go fitlha ka kgaolo ya kete tše nne magolopedi masometshela tlhano dikgaolo tšetše tlhano meakanyi wa tšona Rathabeng Mike Modiba mongwadi ke KZ ke tlatsenkgo mahlangu motsweletše metšhining ke rorisang sa thege motsweletše le mohlagiša moyeng ke moleboge lebza Lady Madira motsweletše mogolo Isaac Silo Mashila tsefelwa ke omnibase ya mahlaku
1: mara nna se ke tu a bolela ka dithunya le ya tetete ke yo o to a bolela ka bopisa bo papao jale dithunya di tsenaka e le gore sethunya se o se jere kae
2: koko a ke re o tseba gabotse gore tumi o a itseba king ya ka kwa saifeng yaka ya o just thunya
1: ea
2: mara e mapele koko mosa ke re kengela ke be ke e swarešitse wena
1: le nna ke a tabeya gore o tseba um sekisa saife ka gora ke na le sone
2: batho ba modimo gona go 'ira gore tumi o tse o segiša keng ya
1: saifeoraore go nna lena ngwana a dikeledi e le gore ngwana a dikeledi e leng goreng e leng problemo ka tsela e kakakaka fele wa tsewa re ke imasedi wena o mmitša wele ka motswalao o to o mmotsiše ditaba tse gore botsebotse o di alang
2: mara koko ke mmedi jaka kae a kwe ngwana ragadi tsatswae ke re gore ke ikgotse e reng ke motshwarise

0: nankane
1: o ntebelela ka o sinyalela o ka ra o tooso o mpona wena
0: mokgwa o na le ntlo nngwe ke e bonang wena nka a di sepele botse mo
1: wenaaka a sesepele botse ang wena ga ne maee o moporofeta o bona
0: ke tareng ko di bona o a rita mane botsebotse lena batho ba letebe mane aowa mane modimo o lefile dimpho ka phoso ma botse lena badimo ba lena ke badimo ba le bao ba o sokola ba badidi ba o thoka lešelei le pene
1: a a lefio se o e bolelang o ebia ba e sabesa kesa gore badimo ba ba badidi ke bawa lefio wena e le gore o tshwenywa keng ka dimpho tsa rena ka baka la mpho tsa rena ke tsa rena o tsenaka
0: ke raya ka dikoloi kao ke tse dintšintši e fela simo o arita ka maoko ka re nkatsenkatsana te tsang matlhakoeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: itshulana ka bona e ke tloa kae wa mbona a se ke botse bana gore ke tamo mabenkeleng e itaela ka rawa e re tie ko mabenkeleng go thola ola tou ye gomona e setse a fithile na ke bapeku
2: o
1: papa ma sedi le ola makupa reja
2: o a khanya so motlwele ka gae
1: ke ke tlo thola yena ka bakala gore maabane se ya robale kae o dia go se e pili sebe tsa masunana
2: se ba le o re petrol se ya robale kae
1: pele o tshosha
2: a wa bana e zumo na pile ba ba mukikile pile a di a wa bana o ke ba bona re dile o velo bula ke ma police
1: o tshosha ke nge ka bakala gore petrol o ta huma na iketse mi bitini ya ya di business a
2: no wala la bela pe e bile pelo ya ka e wele man
1: e le gore wena gane gore o thuswa ko gore phetola se a re bale kae gane o bo o tuleng
2: yeganeo
1: potse se sengwenyana ka
2: opetolaskaebaka mogoohiapa motho e se a re bale kae ke tla ba bothata ka osuo sepee ka di-business ga ona bothata bothata a boona
1: e re kobotiseiso nna mokgwa ore ke temo mabenkele kete ke thole ola phetolo kere e nana wa khumanao ba ile ko ola pisa gape pisa wa mmona Arrête.
3: Hey, Vanasaki.
4: Hey, Mbedi.
3: Ilo lwena mona go dira ka re wa le a le ya le mo e ka re go na le ntwe dingwe di jena.
4: Ah, mona. A bona ntwe lo re ke fshe di jaba. Tsaba gore ke mo ke bona ke tshuile wa wa.
3: Hey, Van. Ilo mo tshuwa ke ngwana.
4: Ke tshuwa gore wena o re mbile tsa mo police station. Mona ile re gwae kwa. Re ka tshuile le borena.
3: Ba nna mara ngo le kwe.
4: Mwana watse
3: wena mona go rumbe o tshwa le ke nje feta
4: ah wa nje feta
3: ka mo mo jwa wa no pla tshogila sa zona tshwetse
4: no mpotsisa go thano se tshe bana
3: e bolela rona go dira
4: a be ke ya Jesu ke ya bile kare mo di toje pe di lwa wona e tsinya ya mahanye
3: e bana
4: e
3: ke se yo bolela ka mona ka re go go kushisha
4: ya baka ine okay e re go thano se tshe so ke ya baka tsaba ya ntwa ya petrol le thebe le ho la biza Giri ya wega sfele ntwa ya bubona mana Iti ofeji sa gile ho
3: Okay no, kia ugwa kere Imba pila uga ntlaru sija uya pili Eri nina kwa ujwa rina wabani nko wabili di chemo Eee Oma na kwa wabili di chemo nina gishu Kibe kino nyaka uzi wisha se mwisho Rumo sadu wala wako ka uradi ya di chele teja gao Aare muswe eri
4: Ye
3: Ramasuere mun.
4: O don saka jaga mata bunna. O don saka jaga mun.
3: Ke go bona la kana so. O ka di sele. Jo la rinya ka ru wena. O to yo mo shupe ka ra ba sali ba bang.
4: Ha mo ka ya ka ya
3: niti ke na welo lo go tete.
4: O wa tsare kene re ga ya motho o le tshele draga mana. Go wa tsare kene ke shishi mi se ile mo ke bo wona mana. Re ga ya.
3: Ya. E fela ke nya ka ono le mo sha mana hore. Le go ka mo shupa ka motseba. Tsiba hore shele taga go. O ka mo di hore ska ba e go itse.
4: Hawa, yo wa se tlo ba o tsheya. O tsare kene. O mpontsi tena ka mokwano. Re mo dia ro ri ke sa ntshongwe lengwe yawe. O re ke khone o khumana tshele taga.
3: Jwalo wa bona ene o e bolela. E ka se be bonolo monna. Ke tlo nya ka re wena o sepele. O bole di chanela ra mola wa gago gore a gone go thusa.
4: Eish, lwena wa ba tsetse ngwe ba a tsema ne. Kuru o ra re ga mkhobe o ga na ke tsinye tshele tse ngwe a be mola ile gore motho la o le tshele taga. Mara wa tsare ke ntlo ya ba wa wa man. Ha wa.
3: Ba bona se nna ke se diang. Ke le ka go fa maele.
4: A ke ya ne mara ke a wa.
3: Mo tjwa go wena gore na wa tsiya go ba ga wa tsena. jwale a re dire so ke gopela nompo jaaka taba ya phetola le pisa gore ga botse gore ba lelang jwale tlhalosa

0: Mama,
1: what are we wanting? Do you
0: want to go? Akiri, ukai.
1: Ma.
0: Ma lady.
1: Oh, ma wile o matogane. Wile aro wushukulwa lukono utola la teogiji usware la mwera goe miyane. Matseko.
0: Oh, iku wang tae ma. Yaukone. Nese ya sorla doctor. Oh,
1: akiri nako wubuja sa mburiji.
0: Ay.
1: Kurna wana ba shuma yang wali ya se nako ma nagetse.
0: Awa kwa kabuzi. Kwa mara varvare mara eh. Varvare. Doctor letewe ubona mawaza kada ichiri.
1: No, wala wena na.
0: Ke bula ka mabatho gore kuri wena time e bile ntshaele. O thoma neng wena o spanela biza. Ke ra re bile wa mo drivela wena.
1: Ke shumela biza nna. O no gana ge maloba mo a ile go nnia miane.
0: E a re wena o late jontjon gore jontjon a fitlhe a weta a bedising.
1: Tlhapisa di gabotse bothata jwa gago ke nna.
0: No.
1: O ne o tla ka magae bosigo ka mogo o tlela go tle go ne o ntshola.
0: Obviously, Taima, ke fault ya gago.
1: Yama.
0: A ga nke bo skala tsa jonjon o ba ka se faint because it was obvious gore o tlo faint. Wena nke be setse wena Taima o fitla o kreda melise a disaster o ra o ka se faint.
1: Wa go bela thoma o mpotsa di.
0: No, hard. Ke se se kino ra re bone ka litlola gaufi.
1: Wena o ite bala guru atsa. O ne go le bala gore ke nna tatao.
0: Hard Taima.
1: Ke lo mantjona tjo di bolela.
0: Ke se se kino ra o re shem jonjon wa modimo.
1: Shem jonjon wa modimo ya diloma. Ka o lwena wa amega o roga miane mogatsa go mabatho
0: a ibile o weng sa le dinyane o bona ke nge sa mile step healing so wa bona yeah ke se nako dilala ka madala ke first time hore entle o ba tsene keng wa bona after that ya mo khwela mabatho
1: wa dia
0: wa bona
1: bona ka o swara tlhapiane
0: swara time wena iba stand by sa go tlo boloka motho.

0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: wena ngwana maishane we me masobane a pe o bona ke iwa le ena a e sa lefuru ke tshoile ko o gopotse gore ga o tswe kere wa gopola tshukuru
1: ao wena
0: ape dintabile ditaba tse kamo mo dintabileng ebile di antere bantšha kore tho ya ka ya fiša ngwana maišane
1: sa bakone we ngwana a mary o sega ka nna wena o tla terebanwa ke eng ka gore wa go terebana ke nna ke terebantšha ke re thabile
0: wena we ape o morwa ka phetola ba re ba mohumane ka kwa yono bone
2: oho
1: ke utsa o nyaka go mpotsa gore legodu ba tseo le swara ka morwa le wena motla o mosemane
0: ke re tshwene ba ihumane ka tshimong ka mebili
1: gore a re mpela ya go sheka maela ya mma batho ke a morwao
0: nna ke utsa gore mpa ke amang nketsebele ya tititititi ke oba ke ipotsisa gore na ngwana direko o reng yane go kothuba motse botse ke belaela sofia ngwana maišane
1: maišane antse
0: wa bona wo sofia o ke a belaela ngwana o lwaile phetola ape ba re o na le batho ba bangwe ba ke robala le batho e ba dia gore batho ba olo tsa bona dithube ka moka o ne o kothuba lapa la phetola
1: jale ke re sofia ga a lwaile morwa go sejwalejwale lene pele
3: Pizza.
4: Bangwa. Yeah, go.
3: Kere da la ke tsanjo mo ka ke kopana le yena ke tsa ratlanje.
4: Eh wa bala bala man petula man.
3: Ke go botsa.
4: Ha wa bala bala man me bram. Dai bo go paletse gale man. Ka mo palla le ke tsiana.
3: Ah ene ko ene mo romela go ra ntshwele la pa kere. Ka go o mo romile go matshe go re a le ro bona bo petula la kae.
4: No shune encamte se di mun ke ndai la tiki nyo go romela go le go.
3: Bolong.
4: Yeah.
3: Okay.
4: I get again to say we're not paying revenge to our Tana Lamava. Jane Mandisa spy me, but I'm
3: spy.
4: Ukwana do dia di revenge sa lebeli luru la pala ga go le moka
3: wena a swena o ka bolela so a gro nna ke je bo Sofia wa di ampolo to le ga moka
4: nna
3: ro re we are on the same page man and
4: what you
3: can as bad bro ak le sa go tlhabetse pisa o lo re le o lo re le people is well
4: di ke ne zwane me bra
3: ke
4: nna ke le je mutki ndai la tikisi man ba nya go go latlhela tronkong di gane ga tengel vorje
3: ne go ta tengela mma
4: o rengi
3: ke o botsa
4: No, Louis, and I'm Morgan Roga, Mara. Jim gave him to see Jeremy Staff for twine, dying janjas. Yeah,
3: I can't see that.
4: Yeah,
3: one of the regular mixing, I mean,
4: man. The letter will win cheese, man, or nay, these necks. Well, what? It told you transfer a cow. And then give a ratil, not a kidnapper, Ola Mateo. Yalu will violate my city for good.
3: Gavala, Motu, come on up.
4: Majee
3: murume wena tabona
4: wena ke ropa le tsi gale mana ba tsia le trans ya gago mana
3: ari di so biza ne
4: re di ya
3: fa no afne
4: we
3: motogolo a robetong mala bjalo ka mo
4: yo le ga engi

0: Mahoi. Mhm. Ke o gopela ne. Ke gopela o re o etla ka mogaka o tlo mpona. O tlo mpone. E fela ska bolela maka. Ska bolela maka ka o gopela please.
1: O re maka titi.
0: Ba wa ke maka lo tsong potsa ntjona.
1: Ke re taba tse ka moka. Di shotse ke mogatsa go phisa. E wena o sa tlo go dia tjatjileleng ka re thabile.
0: Ga bo se o re pisa o dirileng ka bakala gore ke bo pisa, ke bo phetola. O re o diragalaeng?
1: Ke re phisa. O kwane le robete gore ba thubela pala phetola. Wa nkwa ke.
0: Ba le thube bjang mma. Ga bo tsong kompotse. Maka wa bolelang maka ka ka wa jere kae.
1: He, titi ngwana ka. Ya ba o ne tsebe mara o tlo nkwa. Phisa. O go ka go keditse phetolo gore a tsholele mma ba thomoga tsa tsotso.
0: Ya gone.
1: Gomme ba tseane ba e gana kuo dirumong tja phisa tja marobalelo.
0: Fela
1: go le jalo a bone gore ba ka mo gare ga dirumo a roma robete gore e go tsea matsheko a tla ba bone.
0: And then ke moka matsheko le ena a ya fitlha humana mma batho le phetola gona mo
1: sa o napa sente na le go feta a tloga phisa a o botsa kgole gore kgole a e go tsea tsotso gore tsotso a e go kgwapele ga phetola le mma batho wa dikwa taba tsa moga jago
0: taba tse tsa gago ke a di kwa di na matlhakantsho e fela man a tsherisa
1: manele
0: go golobjalo mma ba seneile
1: o molemoanaka
0: aa ke molo
1: o gatlhakege metse ya bana ba bang ithube ga wena wena titi ko gore o kgatlha ke ge tsotso a le kua sepetlele a robetse ka baka la moga jago
0: yone re go botse mma malapa o a batho a thubega ka baka la robe ba nyaka lapa la ngwana ka le thubega jale o thubega bona
1: maišane a
0: ntsere ko botse mma wa tsatsaba ya gago ya gore tsonjono ko sepetlele ke kwele felabeeanano gore tsonjono sepetlele ka taba tsa mokhuto
1: otlholo o diagetse mara wa o tseba gape ba re tsotso titi o ile ga fitlha kua a gwetsa mma batho a gokeretse phetolo a molatso a motlhisa ba re tsotso a napa wela ka morago ka sekgwese ya beile o ile ga phafoga a kgwetsa le efuse koka tsena wena wa se go ne nto a go seleja wena
0: soma okay, okay. And then why John Jonas I just tunya a tuncha petrola le baba tu
1: tuncha leka. U tuncha leka iwe kwa kirisa la imba. Ai tokala kuwe titi ma.
0: Hey, untira chele chele chwa tsamba.

0: Ya, ke ena le somela la morata fita. Ke re ke ana ka talima ka bona konyana ye methabeng ya Sione. Dumela thapelo tsotetse.
1: dumela mongaka khotso ha yo a tele mo.
0: Munna ke vina mokhukhu munna.
1: Ya ke a utlwa gore le moyeng le fomile ka mo studio.
0: Ya ya. E nkgopotsa lengwalo gare ga mangwalo a makgethwa. Lengwalo la kutullo 14.
1: Morenaka.
0: Banna we. Ga re bolela ka thapelo tsotetse re bolela ka mang?
1: E re ke tsweswa ka se ke dumedise ba mamedi ba Radio Thobela go le le gaufi mo ba leng gona ya ba dumedisang ke thapelo tsotetse. Ka boripanyana ke tlo tlhalosa gore thapelo ke mang. Thapelo tsotetse ke lesowana kampa mohlankana go letseng lefatsheng la kwa ga Fontein ka mo Mpumalanga ka mo. Ke morwa wa botshelela wa mme Emily Tsotetse le ntate moruti Daniel Toki Tsotetse.

0: reso tswa le ka lefatsheng la ka kwano bale ke na le bashimane gape ba ke bina le bona nako e go lenyane e ntse re reheza go na le gore go tle tšhuno re e sakantshe re esogasoge ka mokgwa re bontšhane ka mokgwa o re ka e beakanyang ka gona so ya dikoša tsa thapelo di tswa rana koue morenaka
1: jalong kompotse um le motheletše kua gae gore na jalo o šetse o ena le dialbumo tše kae ge e sa le o thoma mmino o wa sedumedi
0: monaka thapelo tse ditse o album e na leng pina yone e le letjang ya letlhomela ke album ya bone ya thapelo tse ditse ya go tswa ka selemo sa 2011 ke ntshitse albumo ka e bitsa kare ke tumelo yaka and then ka 2013 ka ntsha e nngwe ke re o bitsa nna le wena ka 2020 ka ntsha e reng re lwele Jehova and then this one ke biditse gore ke leeto la tlholo le fomela le tswa kara album e ke biditseng gore ke leeto la tlholo ya bamamedi ba ka e checka online mafaratlhatlheng e gona le di-album tse dintse ba ka di hwetsa online
1: e ka ba mmino wa gago o a hwetsagala mo go mabenkele a digital store
0: monaka lane bjale momamedi kampo motheletše kgole le gausi a ka tseya sellathekeng sa gae kampo yona laptopo a searcha thapelo tsotsetsi o a fumaneya mmino wa thapelo tsotsetsi mo mafaratlhatlheng ka moka o a kry-agala kgausi yaka
1: ya pele ga ge re ka laelana thapelo tsotsetsi go tswa gona ka kua kwa ga Fontein provenceng ya Mpumalanga baratile bathegi ba mmino wa gago ge ba go nyaka ba ka go hwetsa kae matlakaleng a social media platforms
0: okay thapelo tsotsetsi mongaka wa kry-agala mo Facebook ba mo search ba re thapelo tsotsetsi music batlo mo kry-a mo TikTok batlo mo kry-a mo taps _ tsotsetsi or ba ka no type ba re thapelo tsotsetsi le gona batlo go hwetsa Instagram ke thapelo tsotsetsi thapelo _ tsotsetsi ya batlo nkry-a mo mafaratlhatlheng thapelo o a kry-aga le ba ka no type le bitso le la thapelo tsotsetsi batlo nkry-a mongwa
1: ya a re ba fageletse ba sa tswa molepogang mamabolo segalelong motsemogolo wa moria a re ba fele hlomela re lebogile kudu thapelo
0: o lebonna mongaka ke leboga le batsamaisi ka moka ba mananeo ka moka le batsweletse ka moe ke kgotsa modimo e le atele station sa rena segole go feta le moki modimo a etelele batho ka moka ba tsereng maeto gane jwale ba ya kgole le gaufi modimo a ba etelele pele tsola e la moao le ba šireletso wa go fitlha mo ba yang gona kgole le gaufi kgotso a e latele mongwaka ka leboga
1: a yate re a lebogae kgotso
0: amen
1: amen

0: ga retwe modimo wa rena ga retwe ka mehla glory hallelujah by friends in gospel dumela vusimusi phalane
1: thobela thobela thobela we shule le batheletsi ka mokaba thobela tsem go kwa lena ka mehla vusimusi phalane o re thobela mushate
0: munna ke kwa morethetho o ntjia go o mpata metsa go gausi le morena le motheletsi wa ka kua mileng ga o tlela le yena o ba bogoneng jwa morena
1: amen
0: dumela vusimusi
1: thobela wa rra thobela ka gashung
0: nkono re botja gore na vusimusi phalane ke mang ka boripana
1: vusimusi phalane ke lesogana la go tswa ka kwa sebediela ka kua mogoto ka kwa ke ngwana wa Maria Tshirwa le Rifosi the late Rifosi phalane ka boripana vusimusi dilo tse tsa mmino tse ke di thomile kwa morago kwa kesano monnyane ke disale kgomo tse ke rata go opela mara ke disitseletse kgomo ka nako e one so batho ba makala gore motho ako a ile madisong a opela ka manate so go diegang until modimo a ntsia a mpeya mo ke leng gona le kgomo so ka boripana ke bosimosi wa ga phalane o
0: banna we ya nkompotse mo wešu o ile wa no ikwa jwang ge o be o ikhwetša o abelana sefala sona stage le dikakapa tša mmino wa gospel jwalo ka bo Deborah Fraser le bo Dr. Winnie Mashaba Judith Sepuma le bo Umanji
1: fona ile achievement e kgolo nkare ke katlego ke sekedia ka sepedi a se mang le mang wa kareng a le mo industry
0: ae
1: sebaka sa gore a diragatse le batho ba o bagoletseng ebile katlego e kgolo kudu le gone jale ne ke sa itshwere ke tswela pele ka yone
0: ya nkompotse phalane wena o tswa sekolong wa ithutela tse tša mmino o ka eletša jwang go batho bao ba le go leetong la go tla go tsena go mo industry-ing ya mmino wa sedumedi bao ebile go le bona ba nyakago go wela go sekolong
1: nka ba eletša ka gore sa mathomo a ba nyake tshedimoso pele ke yona ntho e botlhokwa pele o tsena ka gara industry a go nape go le bonolo o swantse o kere tshedimoso go rena o bosimosi ba e le gore kgale re le gona before ka etatlhela ka gona mara ntho e botlhokwa go feta dilo ka moka ke go ya sekolong o kere thuto ya ntho o tlabe o e dira
0: morenaka nkono re botja ka di-albumo tša gago tša mmino wa sedumedi gore na botsebotse di go šometse bjang
1: di-albumo di berekile le ge e le gore tša okay album ya ka mathomo e be e bitswa ke nako
0: ntšhitse
1: ka the year 2000 e be le nako e le ya cassete nkare e berekile ka gore ke before go fitlha
0: dilo
1: tša di-online e berekile then tsetse dingwe tše di a no tlhaka setša until gone jalo ge ke thoma go ba le studio di dira dilo di-albumo tšaaka gone jalo go kwa e nang e ke e dirileng le bo swafo le Eben Machila le re diragatšang gone jalo so nkare di a bereka gone jalo gwa diega le tshabele FM re tsegile wa dilo di bonolo
0: re tla botsiša potšišo mo baphalane gore na dikoša tše di bose-bose ka mokgo o ingwalela tsona goba go na le motho a go ngwalela go tsona
1: dikoša ke re ke le ka mo studiong gantši ka gore ke producer gone jalo ke na le studio e nka no tshwara keyboard ka mo studiong go no tla re seno gantši ka gore gone jalo ke mo zebediela mo abile ke bitše ona tiisetso swafo le Eben Machila gantši ke re tlang banna mo re thuto show abile re thome re ngwale koša ngwaka mo re thito
0: Jwale a re boele kua go koša ye ya Glory Hallelujah. Go be go diregang mo le be le bonang ge le tla beelano re Glory Hallelujah.
1: Enga go ja story sa koše go tlile swafu a tlile go nketela ka mo.
0: Ya.
1: Na pele ga a fitlha swafu ke motho mo creative too much. O no fitlha ka maopena na pele ka tlhakantlha morethito na pele a re go nna ra woman ke re bitse ola wa rramatšina.
0: Ya.
1: Na pele ge re fitlha ka mo ge re dula fela ka studiong ba no tswa gore re tumiše Glory Hallelujah e no ba go no tumiša ga botse.
0: E ka ba mmino wa gago wa hwetšagala go mabenkele a digital stores?
1: Mmino wa ka o gotlhe-gotlhe ebile e lebeng le raloka gone jalo e a tswa ka di-80 e a tswa ka di-80 so mmino wa ka ka moka motho a ka nore bosimosi phalane mo mafaratlhatlheng o tlo kera mmino wa ka ke ne le di-albumo tse dingwe le disetso swafo e ba ka nore bosimosi phalane e tlo ba fa le tsona ke ke nang le tsona le disetso swafo.
0: Lebala apene machila lebala swafu swafu kwa je wa tsa manyalo
1: ee le kwa di baga one no bo dia tsa kets maybe u dira le nna ge
0: thobela
1: ee
0: o ke ka lebaka le o le ipitsa go friends in gospel
1: yes yes
0: thobela we shu pele ga gere ka laelana ke rata go no botšišapotšišwa gore na kua gage no ka se bitiela dinamoneng le ditikologo tša bo moletlane moletla batho le bao ba letlago le merafe ešile ba ke ba go bitse ge ba nee mediro mola le mola gore o tlo o diragatše ge sa le ba lemoga ya
1: ee ke ba tloga ba tloga ba mpitša ntho e ka noreng ya ba sepa fela ke go kera re bidintšwe ka gore re bitswa ka mo le kamo mara ba go ba le mahlhatse ba nkereya ande proud gore batho ba mo gae gantši a nkitso tenya ka ditifelo ya ntho ele ba reng ke give back to the community
0: ya
1: ee so ya ka boripana mo gae ke ne le go diragatša
0: thobe bathegi ba mmino wa gago ge ba go nyaka ba ka go hwetša kae matlakaleng a gago a dikgokagantšho tša leago tša bo Facebook le bongwana bo tsona
1: TikTok ke bosimosi phalane Facebook ke bosimosi phalane Twitter bosimosi phalane a ke nore mo dilong ka moka tša di-social media o ka nore bosimosi phalane ke dumela gore ke nna ke enoše bosimosi phalane
0: dinomoro tša mogala
1: nomoro tša mogala di re 082 15 123 847 ke a di bušeletša 082 15 123 847
0: re lebogile kudu wešu modimo a le direng ga botse bosimosi phalane re tla tswela pele re ipsina ka koša ye ya Glory Hallelujah friends in gospel modimo a no le dira ga botse
1: go leboga nna wešu lebeng le bošego bo botse ka mo thobele fela
0: thobe
1: Thank you.
0: Re a lebo. Thank you, Wishu.
1: Thank you.
2: Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
3: Mo ngwetšwe kgoši ya mathomo e lego seolwana go latela Ramohibidu, go latela Marine wa pele, go latela kgošigadi Mpušo.
2: Thobela FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Thobela FM. Orisora o 87.6 go fitla go 92.1. Mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Ke ka lebaka lang o lefatšheleteng ke go reka didirišwa tša solar mo go Hurricane Pumps. Re na le stoko sa di-solar pumps le dipanele, di-solar pressure pumps le di-pool pumps tša go tshepagala. Tšeka boka ka theko tšeo di fitlhelelegago, di loketše legae la gago, polase le kgwebo. Ditsebi tša rena di tla go thuša go dira kgetho ya maleba ya solar. Ebile we beat any price. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, kgauswi le CTM Levana ka Polokwane, go 184 Boundary Road Centurion. Leletša Polokwane mo go 015-292-3452, goba Centurion ka 010-597-7843. Hurricane Pumps, we beat any price.
5: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: E ka ba o muswa wa mo Afrika Borwa o nyakana le sebaka sa go ikhweletsa maitemogelo lefatsheng la mošomo gore o be le tlhahlo tabeng ya mošomo o o ithutetse go ona. Ditaba tsa go thabiša ke tše. SABC e na le dibaka tše 120 tša di-internship sebaka sa dikgwedi tše 12. Ge e le gore o na le mangwalo a maleba a NQF 6-7, se ke sebaka sa gago sa go ikhumanela maitemogelo le go aga tsela ya go leba mošomong wa sammaruri. A na o na le kgatlhego go tša thekenoloji, tša bogaši, tša borekiši, sales, tsebo ya ditaba, thelebišene, radio le mafapa a mangwe, o seke wa fetwa ke sebaka se. Dikgopelo tsa mošomo wa di-internship di butswe. Etela website ya SABC. O ye fao go thwego SABC Internship Opportunities 2026. Gopola letšatši la mafelelo la go romela go dikgopelo ke la 10 September 2026. Bjale, ge o ikemišeditše go ithuta gore o kgone go tsena lefaseng la mošomo, sebaka ke se romela kgopelo le hono ya ba ke yona SABC internship ya ba ile gore re tswela pele ka sona sebopego se motheletši o motse wa Thobela FM. Gopola gore re be re boledišana le yena Vusi Musi Phalane go tswa gona ka kua sebitiela ka kua. Are glory, hallelujah.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ke ka moshate wa tsebo le boithabiso re tsiya ba theletsi ba rena gohle gohle mo ba re file go tsebe ba le gona dumela. Ke tla ba tsiya mo dumela.
2: Dumela. Bo mtshwaso dipofa.
1: Motswalle.
2: Le gona.
1: Re gona we shu ra lena.
2: Ao wa re sa ka o ke tshe mo ruti mashale di ka tek zone re ga skororo.
1: Ba nna ka kwa skororo ka kwa.
2: A ke
1: ya.
2: Go lulwa mo di mo re bo bone.
1: Bo go lulwa mo di mo.
2: Re pe fi le di kotse ke di koloi.
1: Mm.
2: Di mo ha re pholo shale le khono le. O sa re tlokometse mo le tsa Israele ga a robale a o tsela.
1: Ya.
2: O sa ne le rena. O sa re shireletse ke kwa ke qualify go bolela mantsu.
1: Mm.
2: A o le jo ke tafita gore mo rena ke modisi wa.
1: Eish ya.
2: Eh go ba ne o re ndishitse.
1: Ya, un kuta mishala mafulong a matala.
2: Ke tshwela pele go moreta le go modumisa go bana.
1: Ya.
2: Ke mo lo WhatsApp ga gore lo dile.
1: Mm.
2: Ga re ga tsheka mo ka lohon le go sa re shireletse. O tshwanela dithetho le di poko di a motshwanela mogetho ayo.
1: Ya.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Ka kwa ga skororo ka kwa re a leboga. Ra leboga we shu. Thobela. Ya be le gore re tswela pele ka sona sebopego se ke topa Ayanda Ndanzi ya be le gore o re isha thui go bo apostle Motlajire Lucky ya

0: lakana modimo o sana le wena modimo o sapa dithapelo tsa gago tsela pele o rapela le rena re gona ka moka re ya o rapelela ke rata go fa motheletse kholofelo ya gore ka gare ga maemo ao ga o nnoši gape ke re bala tsela pele pele le re ge mohlapetse wa kgolego a lemoga gore o ka gare ga mathata ka gore mošomo ao o ba o filego o bonagala o kare o ka ba kotseng ka baka la gore batho ba ba santseng a ba hlokomele le a re ke bula maso o kgwetsa mejako e bulegile o kgwetsa diketanetsi o ele matsogong a bona baebele yaka e re a ntšha tšhoša a leka go epolaya goba go ekgobatsa ka baka la gore a lemogile gore seemo se mo tswile matsogong ke balela le motheletsi yo a re go moruti wa ka ke be ke šoma gabotse ke hlokometse lapa la ka gabotse gomme ka gare ga sebaka sega ke sa šoma ebile le lapeng la ka ke bonagala o kare ga ke sa le motho ke bonagala o kare ga ke sa le monna ke bonagala o kare ga ke sa le mosadi le lapeng le baneng ba ka ke kwa ke le motho ya paletseng bophelong ke kwa ke le motho ya felelang ke maatla nke modimo a ka nkgopola nke modimo a ka ntšea ke re ge ke lebelela ke hwetsa batho ka meka banna kana ka sekgwentsila sekgowa le ke retang la dingwe bogaši ke re ke hwetsa batho ka meka ban rejecta ke nna rejecte le motseng o ke phelang go ona motlhomongwe ke be ke ijaga botse ke sa bone batho bale ka batho gomme le kgono phelo bo ntasetse ka gare ga bolatlhela matlakala ke rata gore ke re go motheletsi wa ka ke re re gona we are all here sa ikgobatse sa itseele bophelo sa tseye bophelo ba mosadi owe o monyetse o mo rata sa tseye bophelo ka gare ga kgwedi ya bokwa sa tseye maphelo a bana bawe sa naganetse bofula sa nagane go ya go tsatsela batho ba ba diratse bofula sa itiretse bofula mangwaneso ka lebakanyana modimo lwene o tla go araba ke nnetefaletso e leng gona ke re re gona ka moka jale ka bahlanka ba modimo re ya le rapelela re ya go rapelela gore modimo le bao ba le go dikgolegong ba gopole gore modimo le bao ba leng ka gare ga dipetlele ba gopole gore modimo le botlhe ba latlhetseng ke kgolofelo ba ikgwetsang ba nnoši motheletsi wa ka ke rata gore re gona ka moka re gona re ya go rapelela re sa le gona re go bua pele ga sefatlhego sa modimo gomme modimo ye re a tseba gore o tla tla lehlakoreng la gago re a tseba gore modimo ye o tla go gopola le wena wa swana le ba bangwe sa ipolae sa itseele bophelo sa itiretse bofula gore gobane go na le bana beno ba o sa ba boneng mo mošomong ona mo ka gare ga ona kgašo ye ya thobela f m ge o tseo theleditse jale re a dumela gore modimo o bolela le wene ebile re a dumela gore modimo o tla go araba ka gore yalo ke rata gore motheletsi wa ka ka gare ga maemo a o sepelang ka gare ga ona ka gore yalo ke rata gore motheletsi wa ka ke re ka gare ga maemo ao bana ba gago ba sepelang ka gare ga ona gomme a sa go robatse ka go latlhegela ke bao ba ratang ka gare ga kgwedi ya bokwa ka go boloka bao ba ratang batswadi bao ba ratang ka go boloka bana bao ba ratang motswalle wa gago ya rategang yeo o mmolokileng ke rata gore kore go wena modimo o na le wena ke rata gore ke re go wena re sa le gona ba re go ratang re sa le gona ba re go rapelelang o ka ba mohlomongwe o nagana gore ka gore ga re gotsile ka leina ore bahlanka ba modimo ba re ba nthapelela ba ntsebela kae ke rata gore ke re go wene ke re ge re rapela re modimo gopola le bao ba hlokang gopola le bawe modimo a kaya wa matlaka moka ba sa ikwele ga botse mebeleng gopola le bao modimo a ka ba go hlokang motheletsi yoko a rategang ga o nnoši ka gara maemo ao babele yaka e re motlhapetsi wa kgolego a ikhwetsa bothateng ba gagwe a nagana go nnoši a nagana gore bagolego bao goba mošomo ao ba o fileng o mo tlogetse o latlhegetse se seng kgatlhang pebelo yaka e re ka e ba fetsa ka yona tsela yeo a lemoga gore paulose wa mo gomotsa ore sanche tsusha wa epolaya, we are all here. Kamu karo kona, rena luwe, nali chapelong. Baile lea kaere, munna wana asukonoga, ibila ya hupo unose, katsoro e kholo, tebele rea kuna mapela, ma otoa gawe, are kibire ini, nita kona kibire ini, yara njula mutimo, lere, unose a hupela ore, a rapele lue na, lewa la pala gawe. Kaya ba secha o rapela, yala kaki seti di plora, le tswa ka gele na no le la xile fela ke tlo rapela le wena ntjila modimo le re Paulo se rapela le yena le bala pala ga go ba thoma ba tsoba go pholoswa ba tsoba go phologa ka ra maemo ao abana ga nang gore ka ga bona ke rata gore ke modimo wa go rata ngwane shu ga ana le taspini ya la fela go batho ba ba useless batho ba ka no ba go lebeletse ba re o tlhoka mogola ngwane shu ba go bitsa ka maina ba re o lenya opana ba go bitsa ka maina ba re opanetse bophelong ba go bitsa ka maina ba re lenyalo le go paletse ba go bitsa ka maina ala le ala ebile le wena o setse o e pona ka maina ao jale ka motho oo mara ke rata gore go wena kere change your mind fetola mogopolo wa gago le kgono o tsebe tse e robala ka tsebo ye tsoga ka tsebo ye letsatsi ka lekgono le go sa ya go nyaka mosomo tsoga ka tsebo ya gore re na le wena dithapelong re na le wena modimo a ke ka go latlhe modimo o re biditse jale ka batlhanka ba gagwe gore re tswelele pele ngwaneso re rapelela wena re tswelele pele ngwaneso re gopola wena ka metlha le ka mabaka re tswelele pele ngwaneso re na le wena ka gare ga maemo ao gomme re rata go tsebiša le go netefaletsa gore go sana le bao ba go ratang kudu-kudu modimo wa magodimong ka nnete o sana le taba le wena ke ka baka leo letsatsing la lekgono ba bangwe ba ile ka boroko mara wena o sa theditse ka gore a rata go bolela le wena ka gare ga maemo ao a lephelo la gago ka gare ga bophelo boo ka gare ga bolwetse yoo leng ka gare ga yona o re go a fa le nna letsi le leng ke tlaka ka fola ka tshwana le bana ba bangwe a fa le nna ke tlaka ka phela ka go tswa mofumo o tshwana le ba bangwe ke rata gore wena ngwaneso morena o na le wena morena o kwa dithapelo tsa gago morena o tla go sofatswa morena o tla ba le wena ka nnete o a go rata ka nnete o sana le wena ka nnete ge re tswela pele re rapela modimo o tla go tsosa ka re ga diphapa tsa bolwetse joo gomme ke rata gore ke sa ya go rapela ngwaneso ke re kgolofelo lentsi la modimo le a nkgatlha mo tukong ya mmoledi chapter number 9 le balela maitse a mang mogashi le re gobane mpša e phelago e phala toye e hwileng ka mantse a bebele re ga o sa balwa le ba ba phelago kgolofelo sa le gona o tla o hwetsa mosomo oo o tla tsoga mo mpeteng wa sepetlele o tla tswa ka re ga kgolego eo o tla tswa o le motho a lokologileng ebile a sokologileng o tla tswa ka re ga maemo ao wa sswana le ba bangwe mogashi ka ke tseye sebaka se ngwaneso ke go leboge ka gare ga mabitsiwa ke a filweng gomme nka dira phoso kgolokgolo mogashi ka gare ga kgwedi ya bokgwa bo modimo a re fileng tsona ka gare ga naga ya rena ya Aforika Borwa ke nka se rapelele bana beso bao ba leng ka gare ga maemo a go tlhoka kgolofelo ke re modimo nke a tsosološe a tsoseletse kgolofelo ka gare ga maphelo mme a batiše ba botlhe ba leng ka gare ga mathata a batiše bae ba leng ka gare ga diemo e re ke rapele motheletso wa ka ya ratega ke go rapelele ke sa tswela pele ke re re sena le wena ka leina la morena wa rena Jesu Kriste mopholosi ya phelang modimo wa rena o re file station-e ke se sa thobela FM modimo wa ka ya lokileng sa tsebo le boithabiso gomme go dimilione milione ka moka tseo tsa batho ba ba theditsego modimo wa ka ba latela go station se wa tseba papa ya matla ka moka o ba tseba ka maina re ka no ba re sa ba tsebe o utlwa lentsi la gago le re o tseba le nomoro ya meriri ya bona ke rapelela ntate Shule modimo ke rapelela mme Shule ke rapelela sesi Shule ke rapelela boti Shule ke rapelela ngwana o monnyane Shule modimo ka moka wena wa ba bona kgoši ya matla ka gare ga maemo a go tlhoka kgolofelo a go latlhedisa kgolofelo ao modimo wa ka ka gare ga maemo a bolwetse ka gare ga maemo a go tsoma mosomo ka tiro e robegileng ka gare ga maemo a go latlhegelwa ke ba ba ratang ka gare ga maemo otlhe a roba go moya modimo wa ka mesong ya letsatsi la lekgono a ke o botsoba tsoše modimo o ba tsošeletse ka gare ga leeto la bophelo ka leina la morena Jesu ke bolela phodiso go bohle ba ba lwalang, ke bolela kholofelo go bohle ba lahlegetsego kholofelo, ke bolela bophelo go bohle ba modimaka ya lokileng ba lahlegetsego ke bophelo le bokaone, ke bolela modimaka ya lokileng maphelong a bona tse di botse morena ya lokileng ba go bone jale ka modimo a ke baka ya lokileng o emise letsogo la gago la botho ka gare ga maphelo a bona le bose modimo a ka ba le go ditseleng ntate ya lokileng emisa letsogo la gago papa la tshireletso kgatlhanong le dikotsi tsa tsela modimo a ka ya lokileng bokale jwa tsela re ya boswara re bolela phodiso ka gare ga dipetlele go bona lesuba ba le mepepeng ba theleditse thobela FM ke bolela modimo a ka kgolofelo go bohle ba leng kare ya dik lego modimo a ka ya lokileng banna kanang gore we have lost it all, ke a ba rapelela gore modimo a ka ya lokileng tsosolosa kgolofelo gore ba ka boela modimo a ka ya lokileng ya ba batho ba phela le batho modimo a ka ya lokileng ba ba motlhala o mo botle go setšhaba gape ka leina la morena Jesu Kreste morena le mophuši papa re rapelela le motogaši wa rena o moswatlhwa ntate diphofa gore mokiše mofe maatla ka ra leeto le modimo a ka ya lokileng a kgwate maphelo ka dinako tsotlhe ga a bula molomo a bolela ke rapelela la modimo a ka le bohle papa ya lokileng ka leina la morena Jesu ka gare ga stationeng sa rena moapalesana tswela peleng sešego fatla se gola papa ya lokileng le ka ntle ga dinaga papa ya lokileng batho ba tswelele pele ba sa tlhape tate ke bolela kgolofelo ke bolela pholo ke bolela maatla le bogolo ba gago ka gare ga maphelo a batho bohle ga ba theditse modimo a ka ba kgonang go kwa lentsi la ka ba godise modimo a ka o ba dire ka botho leineele le morena wa rena Jesu Kreste re gopela tsotlhe ka tumelo le ka tebogo ka Kreste Jesu mophodisi amen
1: ya moruti wa ka apostole motladire ke rata molaetša ngwaneešu ka gare ga toronko ya Filipi
0: amen
1: wa gore se ka be wa itira bošula
0: amen
1: re nna le wena
0: yes re sa lefeleletse mogaši re sana le wena
1: ere
0: o ka bonagala o kare go na le ba bangwe o kare gaa bonagala o kare ga ba go bone oa bonagala o kare ga bana le wena mara re na le wena
1: wa tseba bana ba gona kua Iseraele ge ba le nageng ya bohlanka bana ba nagana gore mohlho mongwe ba ne nnoši morena ga ba lebelela morena ga a na le bona go ba go fihla ga ba bontšha bogolo jwa gagwe a ba tshediša lewatle le lekhubejula mahlaka ke ya go leboga apostole modimo a go dire ga botse mohlanka morena
0: kannete re a leboga re leboga le sebaka ntate diphofa
1: re leboga molaetša o mogologolo
0: amen
1: amen

permaneço.

0: le ke eng a ke tsore nang ka lebaka la eng o sa robale a re boledišana na le wena re botsa gore ke ka lebaka la eng o botse mašo boledišana le man of the match mo go thobel fm
1: man of the match ka gashong maida miss came in again na le bagala wa risk ka robala monna ge shu go rawa ka no thoma na kwa wa ba tamela wa bona go ba fera ke tlabe ka ba ka ga ba lo yena go fitla ka ira boraro mushat
2: sentri le gararo ba la re go letile re na lo yena manta go mose mani esta ka mroke ka thaba go koma.